0: Ako sa personal, moreno-moreno.
1: Moreno ba? Kasi dyan ngayon, ah, siguro dahil may ilaw. Uh-oh. Kasi tira mo.
0: Pundi po ang ilaw dito.
2: Pero pogi.
1: Kakula yung tatay, ano?
2: Oo, pero pogi. Hindi ko sinasabi niya hindi pogi siya. Si Christine
1: Boying.
2: Remulia.
1: Si Boying.
2: Pero niyo akong kasuhan.
1: Gov, maraming salamat, Gov. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Cavite.
2: Mabuhay po.
0: Maraming salamat po, Sir Alvin at Ma'am Doris. Ingat po kayo lagi.
1: Kayo rin.
0: Nananalangin po tayo tumigil na po ang mga epekto ng habagat.
1: Kaya nga.
0: Maraming salamat.
1: Mabuhay ka. Si Governor Francisco Gabriel Abeng Remulia ng Cavite. Mabuhay po lahat ng mga taga Cavite, ah. At mag-ingat po kayo.
2: Mag-ingat po kayo at huwag po kayong matigas ang ulo, ha. Kapag sinabi po ng inyong gobernador, ng inyong barangay, tayo po ay magbakwit. Tayo po ay ganito.
1: Sunod na.
2: Sunod na po agad. Lalo po kung meron kayong mga senior citizen sa inyong bahay. At ganun din po yung mga bata, mga baby ba?
1: Sa mabagal kasing evacuate yun ba? May mga special needs.
2: Minsan, nakakalimutan sila. Alam mo yun, na parang ang, di ba, ang tawag mo doon, partner, ang adrenaline.
1: Mataas yung energy.
2: Yung mataas ang enerhiya. Energy. Nakakalimutan mo na. So, hindi mo nakikita agad. Ano? Bakit ba ako yak-yak nang yak-yak? Para na sobra naman yata ako ng ospital.
1: Na energy, ano? Ay, di ba, partner, don't worry about it. Dahil itutuloy ninyo ang special coverage ng alerto sa habagat, the DZMM special coverage. Ako po si Alvin L. Chico.
2: At ako po si Doris Bigornia, lubos na nagpapasalamat kay Alvin L. Chico at si Sherry Ann Torres. Mabuhay kayo. Kayo po ay mga alamat na hindi na dapat tularan. Hindi. Thank you, partner. Maraming
1: salamat. You're welcome. Sinong partner nito? Sa kanyang special coverage. Wala. Ay, ikaw lang. O solo ka daw, partner. Yaman din lang na ang haba ng absent mo, susulitin.
2: Ayan na.
1: Robert Mano and Doris Bigornia, susunod na po. Alerto sa habagat, the DZMM special coverage. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy!
3: Alerto sa habagat, the DZMM special coverage. Basta AM, DZMM.

0: Bagamat maulan, binibining maganda, kailangan ko ang iyong tutut time, please.
1: Bago ang tutut time, namimili ako kung ano bang bitwit ng kakainin ko.
0: Penge.
1: Penge, Alvin. Ang oras po natin, ang tutut time natin na na-miss ninyo. Huwag ninyo i-deny, ha?
0: True.
1: Na-miss ninyo ang tutut time natin na 8:03 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.

0: Magandang magandang maulang umaga mga kapamilya. Tuloy-tuloy po ang special coverage ng DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM special coverage. Pero syempre, hindi tayo magiging solo dahil binigyan ko ng ultimatum to. Binigyan namin ng ultimatum ni Alvin eh. Sabi namin, Monday, whether you like it or not, papasok ka. Kaya naman.
1: Oo, kaya naman. Andi dito po ako.
0: You know.
1: Kahit na mayroong habagat, wala ako, wapakels ako sa habagat. Kailangan ko lang makita talaga ang mga leading men ko dito sa DZMM Teleradio sa East Trenta, lahat na.
0: Uh-oh.
1: Lahat po tayo ay nag-ingat sa itong weekend.
0: Mm-hmm.
1: Ito. Pero ganun pa man, ang epekto po nito ay patuloy, partner.
0: Mm-hmm. Correct, correct.
1: Kaya ang
0: correct.
1: Ating panawagan sa lahat, mag-ingat pa rin.
0: Mag-ingat po mm-hmm. tayo dahil ang sinasabi po ng PAGASA, eh hindi pa mananahimik itong habagat na ito, partner.
1: Ano ba yan?
0: Magpaparamdam hanggang weekend daw, Friday.
1: Naku. Eh, humanda po kayo. Dahil ako ay nagbalik na. At ako ay...

0: napapansin natin ang lahat ng dapat pansinin.
1: Oh, oh.
0: Parang ako naging lola.
1: Oh, parang galit na galit ka. Recharge na recharge, ha?
0: Recharge na recharge. Ang taas ng aking energy level. Mm-hmm. Yan din ang sinasabi ni Alvin. Energy, energy.
1: Correct, energy. Correct.
0: Ano ba naman
1: parang
0: yung...
1: Parang may tumunog, partner.
0: Tutok na yan na parang...
1: Parang pag narinig ko yun, parang NDRRMC alert na.
0: Oh, hindi. Ano ko, 3210. Alam mo, lumang tao na rin kasi yung nag-text.
1: Ah,
0: si kaya, Gina Virtusio.
1: Ah, kaya pala.
0: Gina.
1: Good morning po.
0: Good morning.
1: Ay, sa mga nagtatanong sa atin, partner, ang dami nagtatanong, seryoso ba talagang ang weather ba natin? Ang ulan ba, hindi titigil?
0: Oo.
1: Ano to, unli ulan na ba tayo?
0: But bakit kasi ganun?
1: Mm.
0: Sinasabi niyo habagat.
1: Mm.
0: I deserve an explanation.
1: Mm-hmm.
0: Lalo pat galing ako ng ospital.
1: Oo, tama.
0: Ko, no? Hindi, I deserve an explanation. Sabi niyo habagat lang ito, walang bagyo.
1: Hindi pa to bagyo? Ganun?
0: Hindi ito, kaya nga. Eh kung pumasok pa, mag-landfall pa. Si Maymay lumayas na.
1: Mm-hmm.
0: Si, sino pa yung isa?
1: Yung isa, si Dovi, nandun naman sa China.
0: Kahapon.
1: Ah. Oh.
0: Ay, yung biskuit. Na ano ko, si Dolphin. Sinaisip ko si Dolphy.
1: Mali!
0: Mali!
1: Dahil dyan, eto muna tayo.
2: Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage.
1: Makakausap. Po natin mula sa Pag-asa. Eto na, partner.
0: Yan
1: eh, tarantao, sabi mo, you deserve an explanation.
0: Yes,
1: eh.
0: At makinig po tayong lahat, ha?
1: Mm-hmm.
0: Nang hindi tayo nagtatanungan portion.
1: Oo.
0: Diba?
1: Ay, okay. Eto na po, ang ating Pag-asa weather forecaster, si Ma'am Charmaine Varilla. Ma'am, magandang umaga po.
0: Good morning, ma'am.
3: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon.
0: Yan.
3: Nakasalukuyan, habagat pa rin po ang umiira sa buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Yan po ngayon yung magdudulot ng mga tuloy-tuloy na malalakas mga pag-ulan sa Benguet, Zambales at Bataan. Samantala, pabugso-bugso mga pag-ulan naman ang dadalhin ng habagat dito sa Metro Manila, Ilocos Region, na lalabing bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Asahan din natin yung matataas na chance ng mga pag-ulan sa Western Visayas, na lalabing bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur. At sa dami naman ng mga pag-ulan na asahan ngayong araw, pinakamarami nga dito sa may parte ng Benguet kung saan maaaring umabot ng more than 200 millimeters. Samantalang 100 to 200 millimeters ang aasahan ng mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Again, yung ganitong dami ng mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan ngayong araw. At dito nga sa may bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera, malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, kasama ang Oriental Mindoro, aabot ng 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan. Though medyo mahina yung ina-expect natin as compared nung nakarang araw, posible pa rin yung mga localized flooding dahil nga sa patuloy ng mga pag-ulan na naranasan nung mga nakaraang araw. At magpapatuloy pa nga to for the next 2 to 3 days, especially sa western section ng Luzon. At may nakataas din po tayong gale warning dito sa may baybayin na extreme northern Luzon, kasama din po dyan yung baybayin sa may Zambales at Bataan at kanlurang baybayin sa may Ilocos Norte at Pangasinan. Kaya inaabisuhan po natin lahat ng sasakyang pandagat na kung maaari po ay pagpaliban muna ang paglalayag dito at sa nalalabing baybayin nga ng ating bansa.
1: Mm.
3: Although walang nakataas na gale warning, ay asahan pa rin po natin na maging katamtaman hanggang sa matataas sa mga pag-alon, kaya mag-iingat po sa papalaot ngayong araw. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla nag-ulat.
0: Ay, wala pala akong mic. Ma'am Charmaine, I'm so sorry.
3: Yes, ma'am.
0: Yan na naman ako. Hindi, so bigyan niyo po kami ng ideya, ma'am, yung categorical answer.
1: Mm-hmm.
0: Meron ba o walang bagyo? Kasi meron lang naman nag-text sa akin, hindi nakikinig kanina sa inyong lecture.
1: Paliwanag, oo.
3: Yes po. Dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, wala pong bagyo. Pero sa labas po ng ating FAR, ay meron po tayong bagyo na binabantayan na may international name na Tropical Storm Pailu. So ito po ay medyo malayo-layo sa ating FAR, estimated around 2,515 kilometer east na extreme northern Luzon. At kumikilos po yan pa Silangan, pa South eastward. Kaya naman po, mababa yung tsansa nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at papalayo palalo sa ating PAR. Ngunit, kapag po nalusaw na at tuluyan ng humina talaga itong si bagyong si Dolphin na nasa silangang bahagi ng China, ay maaaring itong bagyong si Pilo ang magtuloy ng paghatak ng habagat dito sa May Luzon. Kaya naman po, although makakapagpahingan tayo, medyo hihina yung mga paulan dito sa May Luzon, especially sa malaking bahagi ng Central Luzon. Pagdating ng Wednesday and Thursday, expect po natin nalalakas po uli at posible na naman yung mga significant na mga pag-ulan muli dito sa malaking bahagi ng Luzon by weekend.
1: Ma'am Charmaine, ito pong dahil nga po nabanggit nyo until weekend, itong tuloy-tuloy na mga pag-ulan na ito at malalakas eh. Yung sabi nyo kanina, nasa 100 millimeters, eh heavy rains po ang katumbas nun. Pwede ang flash flood. Kapag ganyan po, ano po ba talaga ang dahilan at ang nagiging contributory factor? Bakit nananatili itong si habagat sa atin at tayo umalis ng Pilipinas at tayong pinupuntahan?
0: Kaya nga.
3: Yes po, no. Ito po kasing naranasan natin nung nakaraang linggo hanggang ngayon, ngayong araw ay parte po ng enhanced habagat na dinala nitong si bagyong Dolphin. Sa kasalukuyan kasi kahit nasa lupa na ng China si Dolphin ay may kalakasan pa rin, nasa severe tropical storm category. So may epekto pa rin siya sa habagat na nararanasan po natin sa ngayon.
0: So ano po ang ating patuloy na ano matawag no doon, partner, advice o abiso sa ating mga kapamilya dahil nga po nagtatanungan, meron ba bagyo? Ay, walang bagyo. Yun pa na, sabi na nga pag-asa wala namang bagyo, so hindi na ako magdadala ng payong. Tama ba 'yun?
3: So tama po, no. Dapat po kahit saan po tayo sa Pilipinas ay magdala pa rin po tayo ng pananggalang sa ulan, especially nga dito sa Luzon na kung saan binabayo or nakaka-apekto yung habagat po sa ngayon. And meron pa rin po namang chances sa mga thunderstorms, especially dito sa Mindanao and some parts ng Visayas, kahit hindi masyadong malalakas yung mga pag-ulan na dadalhin dito ng habagat. And dito naman po sa mga areas sa Luzon, no, although nakikitaan na po natin ang bahagyang paghina nitong habagat, ay wag po natin isasawalang bahala dahil alam naman po natin na naging patuloy yung mga pag-ulan nitong nakaraang araw. So, moist and saturated na po yung ating lupaan. So, kahit saglitan lang po ng mga pag-ulan or bigla ang, sabihin na po natin na mga bigla ang localized thunderstorm o pulong-pulong mga pag-ulan, maaari pa rin po yung magdulot ng ano, pagbaha at pagguho ng lupa.
1: Opo, Ma'am Charmaine, kahapon nung nasa Pampanga ako at nagre-report ako dito for DZMM sa special coverage namin, eh sakto, bandang ano to, mga alas 3? Eh umaraw nang, bigla, partner. Nang hapon, no? Eh umaraw, akala ko improving. Tapos hanggang pahapon, medyo ambon-ambon na lang. Aba, pagdating ng gabi, ayun na naman. Ang lakas na naman ng ulan.
0: Ang dilim-dilim na naman, di ba?
1: Akala ko parang, okay, tahimik na siya.
0: Correct.
1: But no, there's more pa pala. Ganun pala yun, Ma'am Charmaine.
3: Opo, yes po. Ganyan po yung nature nung tinatawag natin na occasional rains na pinadala ng habagat. Bigla ang buhos na sobrang lakas, tapos hihinto ng ilang oras, tapos parang magre-recover, meron na naman uli. So, kaya po habang hindi po tayo nagli-lift ng weather advisory as well as heavy rainfall warning, ay huwag po tayo magpakampante at patuloy pa rin tumutok sa pag-asa hinggil nga sa status po ng ating panahon.
1: So yan po, malinaw ha.
0: Ang pakikinggan. Ay,
1: correct. At malinaw ang sabi ni Ma'am Charmaine, partner ha. May ulan at maghanda, 'di ba? Lagi until weekend po ito mararanasan natin na ito. For the meantime, Ma'am Charmaine, maraming salamat po sa inyong oras.
3: Yes po, maraming salamat.
0: Thank you, Ma'am.
1: Si Ms. Charmaine Varilla, ang ating pong pag-asa weather forecaster.
2: Alerto sa habagat. DZMM Special Coverage.
1: Habang pong tayo nakararanas ng epekto ng habagat, eto naman, sumabay pa.
0: Ano yan?
2: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Sa mga taga Visayas po, sa ating Visayas Grid, partner, isa sa ilalim sa yellow alert status.
0: Uh-huh.
1: Ang Visayas Grid, mamaya pong alas 5 yan ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon po sa NGCP, ha? Right. Alam din na po ibig sabihin nun.
0: Oo. NGCP, ilang, nawala na nga ako, hindi ba? Ilang linggo?
1: 2 weeks. Two weeks din kami nagpa-flash report.
0: Ayun ako.
1: Diba? Visayas Grid ito, partner.
0: Ito, wagan na.

0: natin si Yusek Alvin Alchico. Kung ano ang kaalaman niya tungkol ito.
1: At ano ang suggestion niya?
0: Oo.
1: Oh, ayan po ang mga taga Visayas Grid. Yellow Alert. 5 p.m. to 8 p.m.
2: DZMM.

0: nyo ko, mm-hmm. at alam ko na dapat kayo ay patutot ng patutot.
1: Correct.
0: Sa akin. So, tututotin ko kayo ngayong araw na ito.
1: Dahil
0: 8:16 in the morning.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
1: Ituloy po natin ang pakikipagkwentuhan sapagkat may mga residente tayo na makakausap partner na nakaranas mismo ng pagbaha.
0: Sila mismo ang apektado.
1: Oo.
0: Alam mo, marami akong kakilala rin ganyan. Ako mismo, dahil ako taga Parañaque.
1: Oo, ang taas ng baha sa
0: Parañaque. Muntik na kaming pasukin, partner.
1: Actually, naisip na kita, sabi ko, partner ko kaya pagpasok bukas, sasabihin pinasok na naman sila ng tubig.
0: Naku, ayoko, please. Huwag naman po kasi napaka-Trump.
1: Hirap.
0: It's so traumatizing.
1: Mm-hmm.
0: Ang arte ko. Parang nagiging kambing na, malapit na. At pag sinabi mong kambing, sino ito?
1: Si Chrissy?
0: Si Chrissy.
1: Oo, yung ating...
0: Uy, nagbabalik ang media queen natin, ha? Hindi ko alam kung ano yung bago niyang title.
1: Abangan natin yan. Samantala, ito po, Cavite, Bacoor, Cavite, yung pupuntahan natin, partner. Ang residente po sa Doña Alicia Ligaswan sa Bacoor, Cavite, si Sir Rogelio Compendio Jr. Sir Rogelio, magandang umaga po. Si Doris po at si Robert ito.
0: Good morning.
1: DZMM.
4: Yes po, good morning po.
0: Opo, opo. Taasan po natin ang ating enerhiya. Dahil kanina po ay kausap namin si Gov Abeng. At lahat naman daw, partner, ay ginagawa ng lokal na pamahalaan para matulungan itong mga apektadong lugar na ito sa Cavite. Go ahead, partner.
1: Pero marami din siyang binanggit talaga na lubog pa sa baha ng mga bayan dyan sa Cavite. Dyan po sa inyo sa Bacoor, Cavite, Sir Rogelio, habang tayo po'y nag-uusap ngayong umaga, nananatili po ba ang baha dyan at gaano na po kataas?
4: Kanina po, paglabas ko hanggang magtutuhod na rin po ulit.
1: Nung itong over the weekend, gaano po kataas yung naranasan ninyo dyan sa Doña Alicia Ligas Uno, sir?
4: Magliig na po, sir.
1: Opo.
4: Magliig po.
1: Ito po bang hanggang liig na ito na taas ng baha ay karaniwan ninyong nararanasan dyan sa Bacoor, Cavite?
4: Oh, yes po. Taon-taon po, nangyari po ito.
1: Opo. Ano po ang itong huling incident na ito na to, maaser? Mga anong oras ito at anong araw? At paano po? Buti kayo nakalikas po ba? Or umakyat by second floor kayo?
4: Bali, lumikas po kami sa sir, sa Doña Alicia School po.
1: Opo.
4: Ang 12 a.m. po kami umalis kasi natatakot na po kami baka tumaas pa lalo.
1: Tama naman yun. Hanggang ngayon, nandyan pa kayo sa school, sir?
4: Hindi na po. Nandito na po kami sa bahay. Nililigpit na po ng mga gamit.
1: Opo, pero ang sabi po kasi Sir Rogelio ng PAGASA, magtutuloy-tuloy daw hanggang weekend yung mga napakalakas na pag-ulan. Paano po ang plano ninyo ngayon, sir?
4: Ayun nga po yung kinakatakot namin, sir. Bali, yung mga gamit namin, sir, yung mga na-salba lang po namin, yun po yung inaangat na po namin. So, saling, huwag naman po sana.
0: Huwag naman po sana. Ilan po ba ang miyembro ng inyong pamilya?
4: Apat po kami. May dalawa pong anak.
0: Naku! Anong edad po?
1: May bata?
0: Po? Oo, may bata. Sir?
4: Yes po.
0: Oo. Ano ang edad ng iyong mga anak?
4: Ano po? 4 na taon tsaka 5 taong gulang po.
1: Naku, opo.
0: Napakahirap nun, partner.
1: At nakakatakot para sa kanila. Nung tumaas yung baha, sir, in-expect nyo na po ba na abot agad sa ganun level itong baha na naranasan ninyo?
0: Bakit naman ganun kataas,
1: diba? Oo, abot liig daw eh.
4: Hindi po, sir, kasi sobrang bilis po ng pagtaas ng tubig. Bandang 7 a.m. pa lang, ang magtutuot pa lang po yung tubig. Bandang alas 11, alas 10 po, tumaas na po hanggang liig.
1: Nung hanggang liig, paano po ang ginawa ninyong paraan ng paglikas, Sir Rogelio?
4: Inaba ko po yung dalawa kong bata, sir.
0: Tapos po,
4: sir, pumunta muna kami sa school. Dun sa Dunyalisha po, dun po muna kami nagpatila ng ulan.
0: Opo. Mayroon po ba kayong naisalba na gamit ninyo o yun lang kung ano yung suot ninyo na

0: college po kasi ng pagtasang tubig.
1: Mm-hmm. So hindi na, kahit po sa loob ng bahay ninyo, tatay, hindi niyo na po, hindi na po kayo nagkaroon ng pagkakataon na itaas yung mga mahalagang gamit, basta biglaan yung pagpasok. Oo. Oh, oh.
0: Oh, oh. Yes po.
2: Para naman akong ano, partner, sinabi ko refrigerator. Eh si tatay lang aan doon. Sorry naman po, mali yung akin. Mali ang aking tanong. Ang ibig ko lang sabihin ay yung mga mahahalagang bagay ba? Mm-hmm. Gaya ng mga pagkakakilanla ninyo, mga ID, nakuha niyo po ba, naisalba?
0: Opo, natabi naman po namin. Kasi pag-uwi ko po galing trabaho, galing pa po akong trabaho noon, ma'am eh. Pag-uwi ko po, tumataas na pala yung tubig. Pag-uwi ko po, itong alasing, alasayis po, inaangat ko na po unti-unti yung tubig, eh di ko po akalain na ganoon po pala kabilis yung pagtaas ng tubig.
1: Opo, eh po.
0: Eh, pag-galit na nabasa.
1: Naiwan na. Opo, hindi na naitaas. Ano? Pero ang pagkain po ninyo, kumusta, tatay? Supply ng food po ninyo?
2: Yan.
0: Medyo mahirap pa rin po lumabas eh, kasi yung dun sa may sapote po, medyo baha pa rin po. Ganong biyahe.
2: Stranded pa rin yung mga... Sabagay, nag-declara naman yata ng walang paso.
1: Pero ang mahalaga po kasi dyan, meron kayong malinis na supply ng tubig, ng pagkain. Wala po tayo nagiging problema doon. Or meron pong kailangang ipanawagan po para lalo na dyan sa inyo, sa lugar po ninyo, sa Doña Alicia, sir?
0: May tubig pa rin naman po.
2: Opo. Tay, pag sinabi ninyo na nagulat kayo na ganun kabilis yung pagtaas ng tubig, bigyan nyo nga kami ng ideya. Pag sinabing ganun kabilis ang pagtaas ng tubig, paano ho yun? Una, nakita ninyo, nandiyan dyan na sa talampakan nyo.
1: Gantuhod lang, ganun.
2: Tapos paano po, tay?
0: Doon pa lang po sa labas namin, sa may iskinita po, wala pa pong tubig doon mga 30 minutes. Bigla na pong pumasok dito sa bahay. Ganun po kabilis yung ano, mga 20 minutes lang po ata. Na
1: 20 minutes, ang bilis nga.
2: Oo. Ayun na nga po sinasabi ko po dito sa kapartner ko na si Robert. Ako din po na biktima ng ganyan. Kaya na-trauma po ako na pumapasok na sa loob ng bahay yung tubig. Doon sa pagkakataon po na yun na tumataas na ng tuhod at tumaas pa hanggang liig. Ano ho ang naisip ninyo? Ano ang naramdaman ninyo, tay?
0: Siyempre po, natatakot din po para sa pamilya ko kasi may dalawa po kaming anak, ma'am. E noon ako po, nilabas yung anak ko, ma'am, bago yung mga gamit.
1: Opo, kasi at ang habang lumalabas kayo, siyempre, tatay, wala rin garantiya na hindi patataas yung tubig ulit doon, di ba? Nung time na yun na lumilikas kayo.
2: Correct.
1: Buti nakaabot kayo agad sa eskwela. Malapit lang po rin.
0: Malapit-lapit pa rin naman po.

0: habitat nila eh binaha partner, lalabas at lalabas talaga sila.
1: Nabulabog din sila. Oo. At saka hindi lang yung ano partner ang ahas. Mm. Yung mga kable ng kuryente.
0: May mga nasawi. Actually may nasawi nabasa akong item na nasawi dahil sa ganyan.
1: Ako,
0: lalo na yung mga bahay kasi partner ko papasukin ng tubig. Tapos yung mga outlet, di ba, nandun. Naku, importante po na ma-turn off natin agad no, yung general switch.
1: Yung ano, circuit breaker.
0: Oo, para hindi po magkaroon pa ng mga aksidente. Pero Tatay Rogelio, iugday po namin kayo sa opisina ni Governor Remulla para po mabigyan din ng assistance yung pong buong community nyo dyan sa Doña Alicia Ligas 1 sa Bacoor, Cavite. At mag-iligtas po sana tayo at Tatay, keep monitoring po sa panahon at dun sa baha. Eh kasi gaya po ng binabanggitin nyo, biglaan eh kapag tumataas. At mahirap po na from time to time, likas tayo ng likas, di ba?
1: Hindi naman po pumapalya ang linya ng komunikasyon, Tay?
2: Hindi naman po.
0: Ayun.
1: Tubig, kuryente, meron pa rin?
2: Meron pa naman po.
1: Okay, ano pa po ang ginagawa natin, Tatay? Ano pang hinihintay natin? Mag-charge po tayo ng lahat ng mga gadgets natin.
0: Pero kung may tubig sa loob ng bahay,
1: ay naku, mahirap.
0: Hindi pa ho, hindi ngayon Tatay umatras na diyan sa bahay niyo.
1: Yung baha. Bumaba na.
2: Opo, bumaba na po.
0: Oh, pero ang advice kasi ng mga engineer, 'di ba? Kapag ganyan, kailangan ma-check muna ng electrical engineer bago mo buksan ulit at gamitin. Kasi baka nagkaroon ng problema dahil nababad partner mahirap.
1: Ano siya, pinasok siya ng tubig, so baka po lalo magkaroon ng problema. Huwag niyo pong pakinggan 'yung sinabi ko na mag-charge kayo agad. Huwag po agad-agad. Kailangan ng engineer.
0: Saka, electrical engineer. At importante, lumando naman pala tinatanggap sila doon sa school. Baka pwedeng doon muna sila lalo't may mga bata. Kasi nga, ito, ang ulan pala magtutuloy-tuloy at ang lakas, ang dami ng ulan na ibubuhos pa sa atin itong habagat. Tatay, for the meantime, mag-iingat po kayo ha, at ang iyong buong pamilya po.
1: Thank you, Tay.
2: Thank you po.
1: Oh, mag-iingat po kayo ha, ang mga anak po ninyo, huwag niyong pabayaan.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po si Sir Rogelio Compendio Jr., residente po sa Doña Alicia Ligas 1 sa Bacoor, Cavite.
1: Namalas malasan si Tatay.
0: Oo.
1: Eh kababalik ko, di ba?
0: Oo.
1: So full charge ako.
0: Mm.
1: Nag-sermon ako na nag-sermon. Ang sagot na lang niya, opo.
0: Eh ganun talaga, dapat yung presence of minds po natin. Huwag natin...
1: Buti na lang partner, kinurek mo ko doon na mag-charge kayo ng inyong mga
0: gadget. Naalala ko yung sabi ng electrical engineer na kaibigan natin. Basta pinasok yung bahay at may mga outlet na inabot yung mga outlet ninyo, huwag na huwag din yung gagamitin basta-basta. Ipa-check nyo yan after ng madry nung buong
1: ikamamatay nyo.
0: Ingat po tayo, ingat po tayo dyan.
1: Ingat po.
0: Ito nga muna, partner, baka nalilipasan na sila ng gutom, baka dahil sa kakapanood, kakabantay sa bagyo, hindi nakakapag-breakfast. Anong oras na ba?
1: Aba, 8:29 na po.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM DZMM.
0: Mula po sa Cavite partner, sa Bacoor, Cavite, abante tayo ng konti, punta tayo sa lugar mo, sa Parañaque City. Makakausap po natin ang residente sa 4th State Subdivision sa Parañaque City, si Ma'am Kim Isel Chavez Taray.
1: Taray?
0: Ma'am Kim.
1: Ito pangalan niya?
0: Magandang umaga po.
1: Good morning, ma'am.
5: Morning. Good morning po, Sir Robert. Good morning po, Ma'am Dori.
0: Opo, nabasa ko po yung post ninyo at panawagan kay Mayor Olivares na lagi na lang bang ganito, perwisyo yung dulot. Ikwento nyo nga po sa mga tagapakinig po at tagapanood natin, gaano po ba'y naranasan ninyo nitong nagraang weekend po?
5: To be honest po, galing po talaga kami ng Pampanga niyan kasi dun po yung destino ng work ko po that time. During po ng pag-alis ko, naulan na po at nabaha na po sa Parañaque. Nakabalik na lang po kami lahat. Habang pauwi po ako, nag-start po kami sa Irenville, which is bandang Bikutan po.

0: doon po, nag-start na po yung baha. So, hesitant na po ako umuwi ng Fourth Estate that time. Kasi, for sure po, kung baha na po sa Irineville, mas baha na po sa Fourth Estate. Kasi, konting baha lang po do. Ay, konting ulan lang po sa Fourth Estate, sa lugar namin. Tumataos na po siya. So, nagtanong po ako sa kapatid ko. Yun, sabi niya po, hindi na po ako makakadaan. Dinay ko po mag-antay ng ilang minuto or oras. Kung saling humupa, hindi na po ako naka-uwi kasi mataas na po siya, hanggang bewang na po siya. So, ang nag-decide na lang po ako na hindi na lang po ko uuwi, doon na lang po ako nag-stay sa bahay po ng asawa ko.
1: Opo, ang sabi nyo kasi, Ma'am Kim, di ba, umalis kayo ng baha, uuwi kayo ng baha pa rin.
0: Ganun pa rin po. Tama, for years po, ganun po yung nangyayari. Ang dami pong nagko-comment doon sa post ko na kasalanan naman daw yan ng tao kasi binoboto. Siguro po, ay na-deserve daw po namin. Siguro po, yung iba na binoto nila, hindi pa rin po nila yung deserve. Wala pong deserve, wala pong may deserve.
1: Ng ganito maka-experience, correct?
2: Tama naman, oo.
0: Fourthly po, totoo rin naman na dahil rin sa tao, dahil wala rin disiplina magtapon ng basura. Pero kaya ko po kinost yung Facebook post na yun para po ma-call out yung mayor namin, which is, siya naman po kasi yung may kapangyarihan para po at least kahit papano, maibsan po yung calamity po na yun.
2: Pero at the same time, Ma'am Kim, tayo rin po ay dapat aware na hindi lamang ang ating mga lokal na opisyales ang ating pagtutuunan ng ating pag-asa, kundi tayo mismo, magbayanihan tayo. Kasi ikaw yes, na mismo po, nagsabi, ilang taon na yan. At alam ko yan, Ma'am, kasi taga dyan ako sa Paranaque. Isang tumbling lang ako, taga BF ako eh. Likod namin yan actually, partner.
1: Okay.
2: Tagusan yan ng Manila Memorial. Di po ba? Tama ko, Ma'am Kim.
0: Tama po,
2: Ma'am. Every time, partner, na umuulan, kahit konti lang, magbabaha, tukod-tukod na ang traffic, ang traffic, hanggang inlets na. Exaggerated yun naman yun. Pero sa totoo lang, ganun kasama kapag ka umuulan at bumabaha doon sa Fourth Estate. Hindi ko alam maintindihan kung bakit ilang administrasyon na po ang nagpalit-palit dyan. Hindi ba kakuha ng tamang formula kung paano gagawin na hindi na maging ganyan ang sitwasyon?
1: Oo. Ito pong huli ba, Ma'am Kim, gaano kataas itong naranasan na baha dyan sa lugar ninyo? At yung yearly, nasabi nyo nga, yearly, ganyan ang partner, yung experience nila. Gaano kataas lagi yan?
0: Sir Robert, yung ngayon po, hanggang bewang po, yung napapanood ko sa
2: Opo.
0: Pero kasi po, ang dati po kasi sa looban ng Fourth Estate, which is yung malapit sa public school doon, bumabaha na po doon. Pero yun naman, nagawan po nila ng aksyon. Tapos yung sa kanto ng Fourth Estate, medyo napataas po nila yung sa kabilang side. Kaso, naipag-iwanan naman po yung sa kabilang, which is yung papasok nga po ng Fourth Estate. Kaya yun po yung nabululubog po talaga sa baha.
1: Eh ngayon, partner, ma'am, lubog pa rin ba ngayon dyan, Ma'am Kim?
2: Yun.
0: Ngayon po, sa Fourth Estate, hindi. Pero kanina pong umaga, hindi ko lang po sure ko ngayon, pero mga 7:50 po to 8, baha po sa Evacom hanggang SM Sukat.
1: Naku.
0: Partida po, ilang minuto lang po na ulan yun.
2: Oo. Isa pa yan, partner. Yung mga malalaking mga kumpanya na nagtatayo ng kanilang mga estruktura. Tama ba? Estruktura. Along the main road. At wala nang pakundangan kapag naitayo na nila yung kanilang negosyo doon. Iniiwan na lang ng ganun ang mga ang kalat. Yung mga ano tawag to, buhangin.
1: Na
2: kanilang
1: bahala na lang ma-wash out yung ganun doon.
2: Bahala na si Batman. O ang nangyari, natatabunan or nahaharangan yung
1: drainage.
2: Yun ang problema. Isa pa rin problema. Pero hindi pa rin kumikilos yung mga malalaking mga kumpanya. Ayoko ng pangalanan sana ang toot. Ay, hindi ko na nga pinangalanan.
1: Oh, diba? Tama yun.
2: Oo, ang sa akin lang, mahiya naman po kayo. Dahil kaawa-awa po. Pwede saan ka nakakita na ikaw ay uuwi. Ang iyong uuwian, lalanguyin mo.
1: Kaya
2: ano
1: nga.
2: Ano ba yun? Diba?
1: Ito nga, tama nga yung description, di ba? May umalis siya ng baha.
2: Tama.
1: Di ba? Sa Pampanga, tapos uuwi ka ganun. Paano ka makakauwi ng ganung sitwasyon? Ano yan, ma'am? Kailangan mo suungin talaga? Or may mga residente naman na kahit papaano, ginagawa rin kabuhayan, naniningil, sasakay ka sa may bangka sila, may ganun ba, ma'am? Kaso, dagdag gaso sa kanila.
2: Correct.
0: Sa Pati Forte State po, wala po akong nakita. Bandang sukat, SM sukat po. Yan po meron. Pero kasi po, ayoko po lumusong sa baha. Siyempre, leptospirosis. Tapos, hindi naman po natin sure kung baka nga po, sabi po kanina, may kuryente po na live wire, di ba? Ingat na lang rin po.
1: Nako.
2: Nako, kaya tayo po ay mag-ingat at makinig tayo, partner, ano, sa mga opisyal na anunsyo. Meron bang tamang pag-aanunsyo ang barangay ninyo o ang
1: paano diba? Po tama yung coordination ng barangay diyan, ma'am?
0: For me lang po, for my opinion. Medyo late po sila eh, kaya nga po sa comment section ng post ko makikita niyo po may mga ilang comments po doon. Nasaan si Elo? Hanapin si Elo, natutulog si Elo. Yun po, kaya medyo for me po, medyo late. Although, for me, siguro po, ginagawa naman po nila yung best nila, pero medyo late.
2: Opo. Ang pag sinabi nyo po si Elo, ano ba ito, Edwin ba ito, o sino ba yung mayor ngayon?
0: Si Edwin po.
2: Edwin, o. Mm-hmm. Pag sinabi kasi Edwin L. Olivares. Elo. Uh-oh. Elo, baka yan.
1: So, Ma'am Kim, sige. Dahil po nabanggitan ninyo, dahil kwento na yung experience ninyo dyan, ilalapit po natin sa mismong mayor ng Paranaque City para po, syempre, mabigyan din naman ng action agad ano, itong mga residente. Kagaya ni Ma'am, sabi niya nagiging late yung abiso sa kanila.
2: Correct.
1: Kaya inaabutan na ng mataas na baha doon sa kanilang community.
2: Tama.
1: For the meantime, Ma'am Kim, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Mag-iingat po. Kayo sa interview namin
0: Thank you,
2: Mayor.
0: Thank you for
1: Thank you po. Ito po, kakausapin namin si Mayor after nyo, Ma'am Kim. Thank you, Ma'am.
2: Thank you.
1: Yan po si Ms. Kim Isel Chavez Taray, residente sa 4th Estate Subdivision sa Paranaque City.
2: Mali ka naman, partner.
1: Ano yun?
2: Kapag ka sinabi mo, Kim.
1: Kim. Isel.
2: Isel.
1: Chavez.
2: Chavez.
1: Taray.
2: Taray.
1: Ah, ganun. Okay. Ikaw na lang makakagawa. Pero for the meantime, dahil hinahanap nila, ano sabi nila? Elo? Sabi ng mga...
2: Asan si Elo?
1: Ano yun?
2: Asan si Elo?
1: Ayun.
2: Elo?
1: Ito, makakausap po natin ang mayor mismo, ang ama ng lungsod ng Paranaque, si Mayor Edwin Olivares. Mayor, magandang umaga po, Doris at Robert.
2: Good morning, Mayor.
3: Good morning, Robert. Doris, magandang umaga po, pati sa lahat po ng ating mga televiewers. Morning.
1: Opo, good morning po. Mayor, may mga residente po kayo ano na ayun, kagaya po ng mga nagpost sa social media, hinahanap kayo dahil may pagbaha. Bagamat nauunawaan daw po nila na hindi naman lahat kasalanan
2: tama.
1: LGU, pero syempre sino ba ang tatakbuhan mo sa ganitong pagkakataon?
2: Siyempre.
1: Ano? Unang-una po, kumusta po ang Paranaque City ngayon? Marami pa rin po ba ang binaha na mga areas up until now?
3: Opo, makita po natin, wala pong tigil talaga pong ulan, ano? For almost 1 week na siya. At meron po kami mga portion po ritong binaha, yung ating mga low-lying area. Ngayon po naman po, passable ang area po natin lahat dito. Meron lang portion doon sa merong Dr. A. Santos, pero passable naman siyang area. Pero yung mga low area po natin, nag-activate na po tayo since Friday nung ating mga evacuation center at meron po tayong nilipat po doon, pero marami na rin po nakauwi doon sa ating mga evacuation center na ma-evacuate.
1: Opo, Mayor, yun nga po ang nagiging problema, ay maraming nakauwi tapos ang description, mabilis tumaas ang baha. Ano po, ang sabi po ng PAGASA, tuloy-tuloy yung pag-ulan hanggang weekend na malalakas na pag-ulan daw po. Paano po ang plano ninyo, Mayor?
3: Ganun po yun. Yung ating evacuation center, activated po yun hanggang itong may habagat po tayo. Alam po ninyo, continuous naman po yung dredging ng ating city kasama ng MMDA sa paglilinis ng ating mga ilog. Talagang problema kasi ng Paranaque po talaga, along Manila Bay po tayo. Yan. Yung Manila Bay, kapag nag-high tide po siya at yung mismong Paranaque River, nabalik po ang tubig po doon eh.
1: Bumabalik.
3: Pati yung Paranaque River yan, dyan dumadaan yung Metro South ng mga tubig po. Yung galing sa Metro South, dyan po dumadaan. Kapag nag-high tide, malakas na ulan,
2: naku,
3: hindi makalabas ang tubig going to Manila Bay.
2: Opo. Ako, Mayor, taga BF ako. So alam ko yung nagiging sitwasyon diyan kapag nagkaroon ng konting ulan lang.
1: Mm-hmm.
2: Pero yes, partner, ang sabi ko nga sa iyo, ang nakikita ko lang ay along Sukat Road.
1: Mm-hmm.
2: May mga establishmento diyan marami.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi ako nakakapasok doon sa Valley 1, Valley 2, yes. Gatchalian. Hindi ko nakikita ang sitwasyon nila doon. So ganun din po ba ang sitwasyon nila, Mayor?
3: Hindi naman po lahat, may portion lang po tayo doon po sa atin sa Bali to sa Barangay San Isidro, kasi tabi po ng creek po yun eh. Nasa boundary po yun ng Las Piñas at saka mm-hmm. ng Parayake. At saka ito pong portion ng San Antonio, yung Pascual compound na naipit po doon, na ina-ice po namin yung drainage po noon kasi long-lying area po yan. Yan lang po portion na yan. Yung po sa may Valley 2 at yung may Pascual compound doon sa may Fort Stay.
2: Oo. Yung pong isang malaking mall na nandoon po sa paraan bang gitang gitna.
3: SM Sukat po yun.
2: Ayun. Okay na po nagsabi dyan. Dati po ay ginawa natin ng paraan na yes. naglagay partner nung ano yun, yung anong yung mobile na drainage. Meron po ba ngayon?
3: May mga pumping station na po tayo nilagay po doon. May mga pumping station po tayo. Iulitin ko po sa inyo kasi po yun, yan po yung tabi ng Parañaque River natin.
2: Opo.
3: Kapag yung Parañaque River is naka-attach sa Manila Bay.
1: Mm-hmm.
3: Kapag po nag-high tide po siya, yung tubig po noon, hindi makalabas ang tubig going Manila Bay. Yun po ang problema po natin po dito. Kaya yan po yung pinag-uusapan namin ng MMDA. Doon po sa Parañaque River, pinag-aaralan po ng MMDA, ng National, na magkaroon ng floodgate.
1: Mm.
3: Yan, yun po yun. Nandun po kami action. Pero lahat ngayon, continuous lahat ng dredging ng ating river at ilog po. Talaga lang po ang problem natin, yung high tide.
1: Opo. Pero Mayor, ito po ang nangyari over the weekend, ang taas po ng baha. Lahat naman ng drainage, nagpa-function, wala tayo naging problema.
2: Mm.
3: Wala naman po, pero na lang kapag umapo yung creek.
1: Opo, yan. Opo.
3: Yung kapag umapo yung creek, dahil nga po sa malakas na ulan,
1: mm-mm.
3: at yung pong high tide na sabay.
2: Opo. Mayor, pakibigyan nyo lang kami ng ideya. Kasi lahat po tayo pagka ganito, ang inaasahan po natin yung local government mm-hmm. unit. At pag sinabi mong local government unit, partner, mayroon silang mga local na RMMD o ganyan. So yung mga tao po na yan na naglilinis, partner,
1: mm-hmm.
2: naglilibas, may sarili din silang mga pamilya na taga doon din. So just give us an idea, gaano po kahirap yon para sa mga tao?
3: Opo, alam naman po ninyo, sa public office talaga po, wala po oras eh, 24 hours po yan. Talaga we have to attend yung services sa city po natin. At binirelyebo naman po natin yung mga tao po natin. At maganda po sa city rin po natin, meron po tayong mobile na booster pump.
2: Ayun.
3: Para po sinisipsip po natin yung portion na low-lying area na mailabas yung tubig.
1: Opo. Pero siguro Mayor, ang hinihintay din ng mga residente diyan, bigyan nga po natin siguro sila ng overview. Yung long-term solution natin na hindi pwede yung perennial na taon-taon na lang ganito tayo, paliwanag tayo ng paliwanag. Bagamat syempre hindi natin ginusto na bumaha sa mga nasa asakupan nila, Paano po ba nakikita ninyo talagang long-term solution dito, Mayor?
3: Yan po yung bilanggit ko po kanina kasi ang problem po natin, yung volume ng tubig at saka po yung ating high tide.
1: Correct.
3: Kasi nga po yung ating pong city, along Manila Bay po tayo. Pag tumaas po yung ating height, tumaas po yung tide po ng tubig, so hindi po makalabas ng tubig. So ang pinag-uusapan po namin ng National, pati po ng ating MMDA, yung floodgate sa Parañaque River. Para kapag high tide, pwede po siyang isarado.
2: May kinalaman po, partner, isa na lang ako. Mm-hmm. Hindi pala. May kinalaman po ba yung mga bundok-bundok na mga basura na nakikita ko dyan along Sukat Road, yung malapit na po doon sa papuntang airport?
3: Maintain po natin po yun. Wala po tayong landfill po dito. Lahat po ng ating ito, meron na po tayo yung ating material recovery facility. At dinadala po natin lahat ng basura doon po sa designated ng MMDA.
2: Ayun, oh. Meron po bang natatanggap na tulong ang Parañaque sa MMDA? O kailangan ba?
3: Opo, pati po yung mga tao nila, kapag po meron po tayong bahang ganito, handito rin po yung kanilang, meron silang mobile pump creek po dito.
2: Ayun, okay, di mabuti naman. Kasi kung ganyan klaseng laking kalamidad, partner, ang importante ay ang koordinasyon. Di po ba, Mayor?
3: Yes, Doris. Importante po yan. At dito po pati barangay, katulong po natin.
1: Okay,
2: very good.
1: Mayor, syempre, dalangin namin maging umayos sa sana yung weather at hindi na tumaas ulit yung baha. Kawawa yung mga residente po natin.
3: We pray for that. Ang importante po natin, priority is safety.
1: Ayan.
2: Meron lang akong panawagan o meron lang akong special request, partner. Parang kanta
1: na, may special request ka
2: partner,
1: pa.
2: Partner, ang special request, bago magbabay. Sir, ikutan nyo po yung mga nasasalanta ng matinding baha ngayon kasi malaki po nagagawa niya, nakikita nila na andyan po yung kanilang ama. Ng,
3: wala po akong tigil. Ngayon po, nandito ayon. Po ako sa Don Bosco po ngayon.
1: Nasa Don Bosco.
3: Wala po akong tigil po. Wala po akong tigil.
2: Very good, very good.
1: Okay. Ayan, o sa mga naghahanap po kay Mayor, ayan po, umiikot Elo, pala si Mayor.
2: Oo,
1: umiikot po para malaman din yung sitwasyon ninyo. Yan. Mayor Edwin, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you.
3: Thank you po.
1: Mag-iingat po.
3: Good morning.
1: Good morning, morning po. Si Mayor Edwin Olivares.
2: Good
1: ng,
2: morning, Mayor.
1: Correct, ano? Ng Parañaque City. Partner, isa pa nga ang tutsud sign, please.
2: Parang bumababa na enerhiya.
1: Eh, kaya mo, konti na lang, oh.
2: 8:46 ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM DZMM.
1: Cavite, Parañaque, ngayon puntaan po natin ang Las Piñas City, yung kapitbahay. Makakausap din po natin ang isang residente sa barangay BF International, CAA sa Las Piñas City, si Miss Joy Aragon?
2: Aragaon.
1: Aragaon ba o Aragon ito? Miss Joy, magandang umaga po. Ma'am Joy?
6: Magandang umaga po.
1: Opo. Eh kami po ay makikibalita sa inyo. Ano, diyan po sa inyo sa BF International sa Las Piñas City. Kumusta po kayo ngayon? May baha pa rin po ba?
6: Kaninang umaga po kasi ang lakas ng ulan po magdamag eh.
1: Opo.
6: Mahana naman po. So, kanina talagang ang daming mga motorista, mga sasakyan na nagaantay po. Hindi sila makapas doon po pinaka main road kasi yung mga po namin tabi ng main road, hindi sila makadaan, so marami na naman pong na-late sa trabaho ngayon kanina.
1: Opo. Gaano po ba kataas yung baha dyan, lalo na nung weekend, Ma'am Joy?
6: Opo, nung Sabado napakalakas po. So yung doon po sa video na sinend ko po, hanggang tuhod po yun, pero pag lumikupaw maabot po hanggang balikat. So ang ginagawa po ng mga motorista o ng mga sasakyan, talagang naghahanap po sila ng ibang ruta o di kaya inaantay nila na bumaba po yung baha kasi sobrang taas. Kesa naman po, di ba, paggawa na naman nila yung kanilang motor o yung kanilang sasakyan po.
2: Sorry, yun naman ang aking pagpindot, nakalimutan ko. Meron ako nakitang isang post sa FB. Meron siyang sasakyan, parang pick-up, ganyan. Nagsasakay siya ng mga stranded. Mula doon sa Concha Cruz, patawid ng Zapote, Alabang. Kaya nang pagdating mo naman ng Zapote, Alabang Road, baha din!
1: Wala ka rin masakyan, patawid naman kung saan man sa mga community. Okay. Ano?
2: Ganun kahirap, ano po, ma'am?
6: Opo, sobrang hirap po. Talagang mag-aantay na lang na bumaba po yung baha, humupa yung baha. Napakahirap po na bumiyahe, lalo na ngayon pong lumalakas ang ulan.
1: Humupa ng baha, nabanggit mo, Ma'am Joy, yung paghupa ng baha na yun. Mabilis po ba or matagal bago mawala?
6: Matagal din po, lalo na po nung Sabado. Imagine nyo po, from 6 to 10:30 p.m., ganoon po katagal yung baha doon. Talagang stranded kasi sobrang, ang lakas ng ulan, tapos ang bagal po humupa nung baha.
1: Yeah. Opo, so ang mangyayari dyan, Ma'am Joy, kapag tumataas, as in totally, wala talaga pala. Hindi ba po mapasok dyan sa bahay po din yun?
6: Ayun nga po yung ginawa namin eh. Kumbaga kami na lang yung nag-adjust. Kasi simula bata po ako, parang nagkamulat ng aking mata. Eh, baha na talaga dito. Kaya ang nangyayari po, pag si residente ay may kakayanan, nagpapataas po ng bahay. Kaya pinataasan po namin yung bahay namin. Kasi ang tagal na po nitong problema ng baha dito eh.
2: Gusto yata ng mga namumuno dyan sa inyo noon at ngayon, lumipat kayo. Ayaw nyo ng baha, ah. Lumipat kayo dyan sa mga kondominium na tinayo namin.
6: Ayun nga po siguro. Kasi
2: pinapaayos
6: po nila yung mga kalsada, pero parang lalo pa pong mas bumaba o tumataas yung baha.
1: Opo. So kapag ganyan, ma'am, sa video po na nakita ko, naglalakad na lang yung iba, nag-take chance na lang na lumakad habang nakapayong, paano kung may imbor na lang naka-open diyan or manhole?
2: Hindi
1: medyo delikado
2: partner.
1: Rin, partner.
2: Kung meron kang
1: sugat,
2: mm-hmm. no, leptospirosis po yan.
1: Mm-hmm. Pero sa inyo, ma'am, sa mga residente dyan, ano naman ang abiso sa inyo ng LGU po ninyo?
6: Wala naman po. Nasanay na lang po yung mga residente. Kaya nga po yung mga nagko-comment sa akin, sabi nila, ay matagal ng ano yan, problema yan. Mm-hmm. AA, nagbabaha na talaga yan. Kumbaga parang nakapamuhayan or nasama na po sa buhay na pag umuulan, expected, nababaha na.
2: Mm-hmm. O, pero dapat hindi yan ginagawang normal, partner.
1: Tama.
2: Diba?
1: Hindi natin deserve yung ganyang community na bahain.
2: At saka nagising na nga, ay nagising, nabuhay siya, na ano
1: yung lugar na yan.
2: So dapat ay maging accountable po ang inyong mga naging opisyalis diyan, yung luma at yung bago. 'Di ba meron kayong bagong kongresista ba yun, partner? Santos? Ma'am. Ay.
1: Siguro tinitingnan ni Ma'am baka na naman ba ulit?
6: hindi ko rin po kasi masyadong interested na sa ano sa mga politika dito. Wala naman pong pagbabago.
1: Opo.
6: Kaya di ba bakit pa ako magiging interesado sa kanila? Kumbaga parang ang solusyon, parang kami na lang din gagawa ng paraan.
1: Naku.
6: Hindi na kami umaasa sa mga politika po.
1: Opo, ma'am.
2: Sino na nag-a-adjust partner?
1: Eh, may mga nakikinig po sa atin ngayon. Susubukan nila dumaan dyan sa AA. Si AA, kakayanin po ba ngayon?
6: Ngayon po, humupa na po yung baha. Kaya na po.
1: Ay, salamat. Makakatawid ang mga sasakyan.
2: At ang ulan, humupa na rin?
6: Opo, humupa na po. Umulan na naman po ng malakas, babahala naman.
1: Alam mo, hindi umuhupa.
6: Opo,
1: partner, alam mo, hindi umuhupa, Ma'am Joy. Yung kabisita ni Ma'am Joy.
2: Ay, naku.
1: Oo, sasabihin niya, bahala naman, eto na naman. At syempre, yung kainisa ng mga residente na dumadaan dyan at mga motorista. For the meantime, Ma'am Joy, maraming salamat po sa inyong kwento. Mag-iingat po kayo dyan, ha? Huwag tatampisan, huwag lulubog sa baha kung hindi po kinakailangan. Mahirap po magkasakit.
2: Thank you, ma'am. At huwag mo nang maglaba, huwag magsampay dahil baliwala po yan. Ha?
1: Wala pang araw eh. Oh. Thank you, Miss Joy.
6: Salamat po. Thank you.
2: Thank you. Ingat po kayo.
1: Si Ma'am Joy Aragon, residente po ng Barangay BF International, CAA Las Piñas City.
2: Ah, two time pala gusto nyo, ha? Pues.
1: Pues.
2: Pues. 8:52 in the morning.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Alileto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: TTTZMM. Numero uno sa aksyon.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure.

0: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM. Ito ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
7: Patuloy po ang special coverage natin. Alerto sa habagat, the DZMM special coverage of course, with Mutiana Masa.
8: Yan, at tuloy-tuloy po ang pagbabahagi po namin ng tamang impormasyon sa inyo at tamang mga abiso kung ano po ang gagawin natin sa ganitong klaseng takbo ng ating kapanahunan na i-klaro natin, partner, walang bagyo.
7: Tama, walang bagyo at habagat po ito, pero gaya po na sabi ng PAGASA, malalakas na pag-ulan ang asahan natin hanggang weekend. Kaya naman, partner.
8: Kaya naman.
7: Alamin na po natin yung sitwasyon sa labas ng himpilan. Unahin po natin ito, ha. Punta tayo sa palasyo ng Malacanang, partner.
8: Ay, okay.
7: Yung mga lumusong po sa baha, hinimok ng Malacanang na magpakonsulta at uminom ng gamot contra leptospirosis. Pero gawin nyo po yan, ha.
8: Oo.
7: Gaya po na sinasabi ng mga doktor, after ninyong magpa-check up sa doktor, wag on your own, ay inuman
8: po. Self-medicate?
7: Wag po. Narito pa ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang at Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
9: Magandang umaga, Robert at Doris. Sinimok ng Malacanang ang publiko, lalo na yung mga lumusong sa baha, dulot ng bagyo at habagat, na pagpunta sa mga health centers para makapagpakonsulta at makainip ng gamot kontra sa baha sa banta ng leptospirosis. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health na maging maagap sa pag-aksyon sa mga sakit na maaaring idulot ng walang tigil na pag-ulan. Ayon sa Malacanang, libre para sa lahat ang konsultasyon at gamot na doxycycline sa mga health centers, pero binigyang diin ang paalala na hindi pwede ang naturang gamot sa mga buntis o batang 12 gulang pababa. Binigyang diin din ng palasyo na kailangan pa rin kumonsulta sa pinakamalapit na mga health center kahit walang nararamdaman o kahit walang sugat, dahil hindi mo agad dumalabas ang sintomas ng leptospirosis. Gayun din, agad hugasan ng malinis na tubig at sabon ang buong katawan kapag nadakit o napalusong sa baha. Mayroon din naman ang dengue fast lane sa mga DOH hospitals sa buong bansa na maaaring puntahan para magpa-assist ng mga pasyente ng dengue. Dagdag ng Malacanang, handa rin ang DOH sa mga malilinis na lagay ng tubig o yung mga jerry cans at chlorine tablets para siguraduhin ligtas ang iinuming tubig at ipinayong pakuluin ang tubig ng 2 buong minuto kung hindi sigurado at bago inumin. Kapala, Doris at Robert, magiging abala pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong Lunes, kabilang ang situation briefing kasama ang mga opisyal ng gobyerno kaugnay ng pagbabantay sa epekto ng habagat. Kung pagbabantayin natin ang ibinigay sa ating schedule, maaaring ongoing na itong situation briefing na dinaluhan ng mga opisyal ng gabinete. Mangmayang umaga rin ay meron pang ipinatawag na courtesy call ang Pangulo kay U.S. Secretary of War, Undersecretary for Policy Elbridge Colby at Assistant Secretary for Indo-Pacific Security Affairs John Noe. Nakaschedule din ngayong araw ni kay Pangulong Marcos ang farewell call kay French Ambassador Marie Fontanelle at ang pagpresenta sa kanya mamayang hapon ng 2027 National Expenditure Program o yung panukalang 2027 National Budget. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Ito ang sesyon naman ng Kamara, partner. Oh. Kanselado po ngayong araw at work from home. Ipinatupad dahil sa pag-ulang dulot ng habagat sa Senado. Ganyan din po inanunsyo na po ng Senate President. Na kanselado yung impeachment trial mamayang alas 10. Okay. Wala rin silang sesyon at work from home setup sila ngayon. Detalye mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
5: Yes, Tandem, good morning. Nagtupad ang Kamara ng work from home arrangement sa mga empleyado nito ngayong araw dahil nga doon sa mga pag-ulan at pagbahang dulot ng habagat. Atay sa advisory ni House Secretary General Sheloy Garofila, kansilado na rin ang plenary session mamayang hapon at magbabalik bukas, Agosto 11. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng mga nagtatrabaho sa batasang pabansa sa harap ng mga panganib na dulot ng mga pag-ulan. So far naman,

anywhere the wind blows.

you.

Tambayang dalawa, hindi, tambayang dos kasi ito guys, hindi po to tambayang quadro, tambayang dos kasi ito guys. Yan talaga yung totoong meaning ng tambayang quadro guys, that is just tambayang dos. Dalawa lang talaga kami niyan, Iloilo and Zik ang naglaro. Ano yung nag-show kasi busy lahat eh. Ang bilis pala mag-conquer ng Colombia. Uy, ba't ako niniyok? Ay,

0: yan, compare
1: natin. People stay in Cagayan.
0: Ayan,
1: Cagayan Bilis. Parkview Hotel. Ay, mali.
0: Uy, iba pala yun. Uy, iba yun. Siyempre, maglagay tayo ng anti-nuclear dito para hindi tayo manyuk. Kasi delikado ang Pilipinas na yun. Baka ako po ay sasabugin ng mga pwet niyan. Ay.
1: Hindi, babayawin ka dyan. Ay.
0: Tara guys, let's test a nuclear bomb in Batangas.
1: Nuk Batangas.
0: Ayan, nasan si J4, nasan si J4. I'm gonna nuke Batangas.
2: Hindi, nasa bawal ako, kasama ko si MSA. Kasi MSA ako stage.
0: Hindi, damay kayong lahat eh. Pati yung mga taga Maynila, Cavite, lahat dito. Damay kayong lahat.
2: Hindi nga Batangas City, ako kumay pa.
0: Wala kayo dyan.
2: Oh, ay, wala.

0: there's so many lightning. There's so many cities. Bro, everyone's breathing with you.
1: What?
0: Everyone's breathing with you. You got Iraq, you got Vietnam, you got South Korea.
1: Bro, everyone is trading with me. Trust me, bro. I got the good shit. I got the good shit, alright? That's why I'm a good trade partner. Bro, that's why I'm a good trade partner, because I actually do good for the people. Unlike you, J4, you are corrupt, but that's why you lose bitches.
2: Mark, basta ang unang ang ating pag-uusapan is unnecessary advice.
1: Hindi, mamayana. Hindi, wala na, Mark. Late ka na eh.
2: Kanina pa namin yan, inano.
1: Kanina pa kami ninintay, actually, Mark. You know what? Wala na kaming topic na yun. Alam mong topic namin, iko-conquer pa yung buong mundo right now, bro.
3: Hell nah.
2: Guys, pasensya na at tanong na late
1: bro, po. This is a Jensen LARP, bro. Jensen Empire LARP.
3: Oh my God.
0: Ano gamit mo ng ganta sa ano? Ano gamit mo ng ganta para sa tambay lang?
3: O yung font daw sa tambay lang ay may solusyon ay mali.
1: Fight. Akala ko God may alam niya.
3: Ano?
1: Akala ko ikaw may alam niyan, Mark.
3: Si Ludzo.
1: Alright, time to nuke another country again.
2: Yee-haw! Ano, Mark? Ano, Mark?
1: Hell yeah!
2: Bucky? Oh, no.
0: Ludzo, ano ka
1: tayo? I nuke myself.
3: By the way, guys, ewan ko kung mapapaaga ko pa yung tambay lang, ewan ko.
1: Wag, hindi. Utos ng presidente, hindi po agahin itong show na yan.
3: Sige.
4: Dala.
2: Okay na December, pre, kasi ano eh. Baka mag-ano rin yung ano mo?
1: Hindi, dami kasi problema. Dami pa kasi kailangan asikasuhin. Kailangan ka sa December ka para hindi ka ng problema. Tsaka yung gusto ko kasi live ka sana eh. Ayan. Conquer the world. I conquered Indonesia.
2: Pilipan mo na.
1: Wala pala nuclear.
0: Alam mo, lumbay yung ano kingdom niyan. Ano? JC.
1: Oh, shizzy. Oh, there you go. There, yes. Then sa baba, para conquer. Nice. Thank you, Gab. Narinig ka, kita ko yung message mo. Very good. Oo pala, abangan nyo guys ang Good Evening Smileys. Legit, totoo, walang clickbait guys.
2: Hotdog bibigis? Ano ba narinig?
1: Ang gagamitin ng music natin, DJ Father, alas 5 e medya na.
0: Para sa theme song, paano kung si Gabo nagkanta? Ako nag-animate ng part ni Gabo.
1: Hindi nga kakanta, huwag na yung kanta. Marami natin problema, yan pa yung problema ngayon natin, J4 bro.
0: Ako na nagkakanta.
1: Hindi na po tambayang quadra plus, naging tambayang tres na pala tayo, no?
2: Just tambayang say. Tres.
1: Kaya nga eh. Ito yung ako na briefing. Full hangout siya, pero parang morning show yung datingan. Hindi yung intent. Para lang siya morning show sa gabi. Ganun talaga yun. Wala talagang hangout doon. Morning show sa gabi talaga. Gagamitin. Gabing gay ganda, oh. Gabing gay ganda. Yung good evening smileys, ano yan? Parang ano lang yan? Parang ano lang yan? Morning show sa gabi. Yung graph, yung lower third ng smile, yan yung gagamitin nating lower third para sa whole program. Ang kailang... Kaya ilabas mo na yung lower third ng smile. Woo! Adlaw gabi.
0: Ano na? Pala, ano? Pala, teleradyo.
1: Hindi naman siya teleradyo. Talagang ano talaga, morning show sa gabi. Hell yeah! Adam Orellar theme song.
0: Ano?
1: Yan yung theme song ni Oy. Adam Orellar. That is the theme song of Adam Orellar.
2: Gabing kay ganda.

0: Ako sasabihin ka na kayo, Miss A.
1: Anong gandang gabi, Flores? Grabe naman kayo, ah. Magdaya pa naman tayo magtatapos. Meron pa akong last info, guys. Mm-hmm. So right now, i-conquer ko na yung Malay Peninsula. Papunta na ako ng Thailand. Oo, Thailand. Yung Thai na may land.
0: Yaman! Ano,
2: Gio? Swimming, galing.
0: Hindi nakakanta sa tiga ko.
1: Ito, malapit at ayan. Na-conquer na natin yung Malay Peninsula. Gawin na lang natin. Kuha tayo ng dalawang port dito para meron tayong access sa sea. Okay. At laging tandaan, guys, sa Sunday po, itong Stage Channel na to ay magsasara po sa publiko. Kung gusto niyo manood ng Smile Network programming, please po sa Smile Network YouTube channel at sa Twitch po ng Smile po. Kung sa iba man kayo nanonood, pues alis ka muna dito. Hindi ka fan ng Smile, hindi nyo sinusuportahan yung Smile. Kaya lang yun.
2: Maraming salamat po.
1: Laging sinusuportahan yung Smile kasi ang Smile is totoong kumpanya talaga. Gusto talaga namin maging totoong kumpanya, maging totoong media company. Gusto talaga namin gawin itong
0: pag-alag. Pag hindi support tayo ng Smile, ano, bagong pangalan sa network.
3: Gusto nyo, ano, Pixel Procreators ba? Or, ano, Patreon or something?
0: Ayun, naging tambayan po na lang ako rin. Si Lonzo, ako, si
3: Dio. Ano to, RJ? Ano to, RJ?
2: Uy, itong Geometric Tomato Body Pics.
1: Itong Geometric Tomato Body Pics dyan. Ban ka na dito, Romar. At yan po, nagtatapos ang Tambayang 4. Susunod na po ang Rock of the Legends Season 2.
2: Nakaga natin, ah.
3: Yeah, hindi. 6:55, eh.
2: Oo, 5 minutes report the oil pala.
3: Ayan, mga kaibigan. Again, good evening sa inyo and happy Thursday.
2: Tangalan, wow. Ang Smile Studios, ito ang number one. Tama ako, G at B4, si Eddie, si RG. Good night na lang, matutok. Ay, di, wagbala. Muna.
3: Mamaya pa. Okay.
2: Ito yung oil pa.
1: Bye-bye.
2: Hello,
1: guys. Bye-bye, guys.
2: Bye-bye.
1: Susunod na po.
4: Siga po!

Yan, yan, yan. Magandang gabi mga gabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, aus at more pork cubes. Di po ito sponsored. Toyo, tubig at mantika. For some reason, hindi ko man lang naisali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, ground sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig. At pagkukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isisteam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isang tabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. So dito mga gabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho.

na natin ito ng Norpoyon Pork Cubes. Again, this is not sponsored, but if willing kayo mga taga-Nor, give me a heads up, dechar lang. Haluhaluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinalasahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo, papabayaan ko lang itong kumulo.

ulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ang apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After niyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

Gabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs, kasama na ang gulay.

Mga gabo! Gabi! Gabo na! Hello, hello, hello! Magandang gabi, konbanwa minasan! Mga gabo, mga smileys, mga gazex at mga kapinoy! Magandang gabi! Sabayan po tayo napapakinggan sa SF Radio, Shine Radio! Hindi na smart, kasi mamaya pang final sign-off ng SFR Radio

0: Maga po, bigyan niyo ako ng dasal. Hindi sana mag-lock ang Discord ang tugon. Sana hindi. I love you, Discord.
1: Discord, wag mo naman anuhin si Gabo or else imememo ko yung mga taga-Discord. Sinasabi ko sa inyo.
0: Yes.
2: Imememo
0: ang memo yan. Na po yan ay hatid sa inyo ng Memo Plus Gold. Naman na may gold memory.
3: Tiyara lang.

0: old gossip about Joyous, of course. There aren't many people in this world who still remember what happened back then.
1: Remiel.
0: Now that you're feeling a little better, it's time we kept moving. The crime scene you're looking for should be just below us. As for finding a way through the singularity leakage, I'll leave that to you, my stubborn Mr. Proxy.
1: Hey, I'm not the one being difficult here, Remiel.
0: Yes, of course.
2: Wow, I love Discord. Hello, Gab.
3: Hello, Mr. Geometric Adobo. Na mahilig kumain ng adobo.
2: Ne. Hindi na po Geometric Adobo. Dapat Geometric Sinigang.
4: Geometric tulog.
3: Tama. Geometric tulog. Mga kababayan, yun na pong natin itawag ng geometric. Geometric tulog na mahilig matulog. Ayan. Patuloy tayo mga gabo! Lalaban na naman tayo ulit! Patay ka sa akin!
0: As you said, Mr. Rock.
2: Lalaban si Gab, guys. Itira yan si Gab, guys.
3: Lalaban tayo!
2: Itira tayo!
3: May tulugan!
2: May tulugan? Anong may tulugan? Sino nagsabi ng may tulugan? Suspended ka na.
3: May tulugan? Suspended.
2: Lala.
3: May tulugan. May gabo ako. MGA.
4: Mga jaga.
5: Ay, ano? Hindi.
3: Ayaw sabihin mga real jaggers. Pangauna ka mo.
5: May sasabihin si Gabo, MSG.
3: May sasabihin si Gabo. Hindi ako katulad ni MSG na babayo lang.
4: Ano yan? Yung MSG na magic sarap monosodium glutamate. Monosodium.
3: Uyo!
1: That's the place from Toby's family.
3: Oh no, the boss! Oh my god. What? Which?
0: Master, I'm taking ether activity similar.
2: Eh, puta niya. Eh, sorry.
3: Bawal magmura!
4: Memo!
3: Sirain ang choco!
4: Guys, i-memo po natin si MSA, guys. Live via satellite. Ito, i-memo na po natin siya ngayon, guys. Ito na po, bibigyan niyo po siya ng memo si MSA.
3: Hindi tama yung narinig niyo. Ang sinabi ni MSA, sisig ng ina mo. Yun yung sinabi niya.
4: Ito MSA, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, namemohan ka na. Let's go!
2: Anong ginawa ni Big Pag Pin?
4: Nagmura.
3: Pre, nagmura!
2: MSA, hindi mo ba alam, MSA, nag-issue ng memo si Kuya Pao dito na bawal magmura.
6: Teka, hindi ko ba alam.
3: Wag ganon, MSA. Pag ginawa mo yung uli, babayuhin kita.
2: MSA, tingnan mo yung sinend ko sa DMs. Basahin mo, memo yan.
4: Oh, memo. Basahin mo yung memo talaga ni Kuya Paho.
2: Ayun, no? Aray ko.
3: Mga kaibigan, ang memo ni
4: MSA Memo Plus Gold.
3: Memo Plus Gold. Laman ng Michael. Memory.
2: Bigyan ng Memo Plus Gold yan si ano.
3: Tama.
2: Oh, ito lang po ito para sasabihin ko sa inyo. Bakit? Bakit po si RJ meron pong YouTube series na Minecraft Survival Games Episode 1?
4: Yes! Seryoso yan, RJ? Seryoso yan?
6: Oh, seryoso! Yeah. 13 years ago na video. 13 years ago na video. Gusto niyo makita.
4: Ano yun? I am placing blocks and stuff.
3: No,
4: I'm placing blocks and stuff because I'm in freaking Ito yung mga ano, ayan yung mga intro ng ano, yung ginawa sa blender. Yung ginawa sa blender na.
6: It's either sa blender or sa Panzoid.
4: Oo. Oh my god.
3: Sabi ko sa inyo no, absolute cinema intro.
4: Wait lang, tapos ulit. Tingnan niyo kung gaano kaluma yung Minecraft bedrock. Tingnan niyo kung gaano kaluma. Wait lang, sino nag-echo? Hey, sino nag-echo? Wait lang, sino nag-echo?
6: Si RJ ata.
4: Hindi ako. RJ. Kay Gio.
6: Yung mic mo. Hi, Gio, kamatis. Thank you.
7: Ayan, thank you. Ayan o, ito o.
4: Ayan. Tingnan ako, ano? Check niyo yung, ano? Check niyo yung pinaka, ayun, nasa taso.
7: 11 years ago pa o.
4: Pa-check ka ulit. Ayan, tingnan yung gaano kaluma. Kung gaano kaluma yung ano, Minecraft. Jesus. Literal na hindi pa Minecraft Bedrock yan. Minecraft Pocket Edition pa tawag yan.
8: Putak, uy! Wala pa silang sneak noon ha. Wala pa silang sneak.
4: Wala pa. Oh, wala pang sneak yan.
7: Eto.
8: At saka sa iOS, kaka-transition lang nila sa 64-bit. Grabe.
3: Tiyan mo, ang laki pa talaga ng UI ng chess, ay ng ano, inventory.
2: Guys, oh,
4: napakalaki talaga ng UI.
2: Guys, I have an opinion. Alam niyo ba, ito, oh my god, Romar, bakit yan na yung Minecraft niya? Anong cellphone yan?
7: Ano yan? Acer yan na tablet? Acer yan na tablet, pre.
2: Ang laki ng tablet!
4: RJ? Ito seryoso, RJ, literal na binabalik nyo kami sa nakaraan.
2: Oh, parang binako.
4: Yun yung ano eh.
2: Binabalik nyo sa nakaraan, yes.
7: Acer, ako niya once again.
8: RJ, tara, daro tayo, RJ.
4: Oh my god.
7: Ito mo yung tablet ko dati.
4: Ano yan, iPhone 5.
7: Acer.
8: Daro tayo, RJ. Daro tayo, like,
2: grabing screen size yan ah.
8: Lala. Ay, grabe.
7: Ito.
4: Ganyan yung tablet ko dati eh. Yung mga Android 4.4 gano'n. Ay, mga Android 4.3 pala rather.
2: Tablet. RJ, anong server yan? Lifeboat?
7: Oo, Lifeboat. Lifeboat yan, pre.
4: My god, classic lifeboat pa talaga.
2: Solid din.
7: Ayan o, sa deathmatch. Ayan o, deathmatch o. Ayan o, dito ato yun.
8: Naglalo din.

0: Ang status
1: ng si RJ. Oh my god.
2: GG.
3: Seryoso na abutan ko yung ano version ng Minecraft na yun, yung 0.11.
2: Na ito, yung first Minecraft version ko 0.13. So medyo late ako, pero yung naabutan ko pa yung era ng lifeboat. So ganun, dami mga
4: leak yan.
2: Try doon.
4: Gio. Ano yun? Late yan.
1: Ano kasi ito yun? These nuts?
2: Intro ng
0: game. I'll invite another portal in Minecraft Pocket Edition.
2: How to make another portal, guys, daw. Ayan, panoorin natin.
3: How to make another portal. Wow! What a viable tutorial.
2: Crazy. Since it doesn't work.
1: Yes. Hindi ko man.
3: Kailangan kasi infinite normal lang yun eh.
2: Hindi, old kasi.
4: Old world type.
2: Make infinite.
4: Mo, wow! Yung pinaka-late crazy talaga, ako nag-start ako sa Drake Edition 1.11.
3: And then, i-click mo yan. Nether wow! Time. Pakasok.
0: Wow!
2: Modern.
1: Ayan guys, ayan. Sa sobrang luma, iba pa talaga yung texture noon ng Netherrack.
2: Alpha build.
1: Ayan, magko-commentate yung mga gabo. Oh my god. Ayan. Oh, little Einstein. Oh my god.
2: Android.
1: First of all. May nagko-commentate.
0: Guys, pakinggan niyo yung ano ko yung commentation ko.
2: RG. RG, may nakita ako dun ha. MCPE Master na dun.
3: Gusto na talaga ako ibalik sa nakaraan na. Ba't may narinig daw MCPE Master?
2: Wait lang, before mo na yan. Gab, tanong ko lang sa iyo, Fight. Gab. Naalala mo ba yung apps na yan? Una sa lahat ng mga apps na ES File Explorer. Nandito.
1: Yes.
4: Oh my god.
1: Yes. Oh my god.
3: Guys, pakinggan yung ano ko.
0: Yung commentation ko, pakinggan nyo.
4: Napaka-ugly.
0: Pakinggan nyo, ayan.
3: Come back to my channel. Ay, grabe.
5: I'm gonna show you how to make
3: a skin
5: in Minecraft Pocket Edition. Just watch it on this video.
3: OMFG na hello.
5: Buy some cool game MC.
2: Oh my.
5: Enjoy watching this video. Bye.
3: Grabing throwback yan ha. Ano yan?
4: News Radio HQ.
1: Ito. Ba't parang may naalala kong building na hindi ko pwedeng sabihin?
3: Iba na yan.
0: Ayan o. Type record on the chat.
2: Sex replayers. Tingnan
0: niyo.
2: Bro, give us a throwback. I love it so much.
1: Yes.
0: Ayan o, pastor Ryan.
1: Wala na pre. Wala na MSA. Tumatanda na tayo. Lahat na tayo. Tumatanda na.
3: We're getting tumatanda na talaga tayo.
2: RJ, gab. Ito, ito talaga yung peak. Ito yung peak ng ano. Ito ba si RJ? Yes. Binabalikan tayo sa past.
1: I agree.
0: Ayan. I feel. Wala pa yung feel ka. Please, listen, corner of the
4: scene. Yun o, meron
2: pa. Wow!
1: Wow, time lapse! Oh my God!
4: Wow! Ay, hindi yung time lapse. Mindbot yun kasi. Kung ano.
0: Mindbot
3: yun. Ano yung mga ano sinasalbo dito? Gusto mo i-trauma ako?
0: Oh, yan o.
2: Grab!
4: Memo na.
3: May context. May context kasi si Da.
0: Twin Tower.
1: Kaling mo sub.
0: Twin Tower.
3: Delete.
2: Alam mo ba? Alam mo, sabihin ko lang sa iyo to. Gab, if you agree with me.
1: Oo.
2: Mas magaling commentator to si RJ kaysa kay Mips.
1: I agree! Hindi yung katulad kay Mips. Ayan na, ina, ina.
4: May OSB! May OSB si RJ. Oh. Ang laki.
1: Oh. Absolute cinema intro.
0: Uy! Windows 7!
1: Cinema 4D!
0: Windows 7! Lord! Lord!

0: May papakita pa ako. May Easter egg. Nakikita to ni MSA. Nakita to ni MSA. Ito.
1: Pinakita sa
2: favorite music radio. FMR. Favorite music radio.
0: Ayun, may...
1: May nakalabas dyan, may nakasave na file dyan ni Ad dun sa kanyang
0: computer. May beam, pre, may beam.
1: Ayun, may beam.
3: Beam.
2: Ano nakita Hudson Miko?
0: May ano pa eh?
3: Sabihin mo ano?
0: Miko Beam! May ano pa? Coming soon!
1: Miko Beam!
0: May MTRCB pa ako na lang.
2: This program is rated.
1: Captain Antaldo, what is your reaction to the information?
4: My reaction to it is absolute cinema.
2: Bro,
1: grabe.
0: Adito, wait lang, i-check natin yung mga files natin dati. Ay, gusto na
4: kayo. Oh my god, cameraman! SD go!
0: Guys, gusto mo, ay gusto niyo pa may makita akong mga same post. Guys, tingnan niyo to. Yung gamit ko PowerPoint, tingnan niyo.
4: Yes! Ayan na, isa pang absolute cinema intro! Holy!
0: Ayan na, guys, tingnan nyo, nilalarp ko yung Windows 8.
2: Larp. It looks so weird!
0: Naglalaga ko yan.
1: May share itchy bro! Pre, may share itchy bro!
0: Guys, gusto nyo!
1: May share itchy!
2: Chiyo, tingnan mo yung testog na it looks so
4: weird! What the hell? May share itchy sa computer! Oh my god!
0: May share itchy!
1: Meron yan! Meron itchy computer! Meron talaga yan!
0: May isa pang
2: video! Ano yun?
0: May
2: Windows 8 na team.
1: Nabanyo to RG. Wow.
2: Oh.
0: Wait lang.
4: Mga po. Time check muna tayo 7:55. Di pa tayo nakapag-commercial in 55 minutes. Ayan, magko-commercial break muna tayo. Mga gabo!
3: Pag-commercial ka, tapos na yung programa mo. Tapos na yung programa mo. Actually, 7:55.
1: Hindi, wait lang. Sandali. Ako mag-clarify. Extended daw ang show ni Gabo until 8:20.
3: Ano? 8:30?
1: Anong gagawin namin sa 30 minutes?
4: Oo nga.
3: Sige.
1: O talaga, Astin, hindi inform!
3: Sorry! Astin!
0: Hindi nakikinig!
3: Tapos ko lang maglapangan!
5: I-memo na natin si Astin!
1: I-memo na!
3: Okay, sige, i-memo ko ang sarili ko. Ito yung memo. Joke lang.
1: Uy!
4: Okay, magbe-break na tayo. It is now 7:55, mga gapo. Magbabalik ang Gabi Gabo!
2: Gabi Gabo!

0: Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
3: Ito ang aking sikreto.
2: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

MMS, multimedia message. Yay!

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
1: with a
2: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh.
0: Klak-klak.
2: Sa kada po, ng mga
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: yan mga gabo, nagbabalik po ang ating gabi-gabo. Time check, it is now 8:02 ng gabi. So, I think we're gonna continue now with our game. Alam mo, missed opportunity. Dapat pinili na lang natin, RJ, yung ga-react. Kasi nagre-react tayo sa mga videos mo.
1: Sige, sige, ga-react tayo ha.
2: Sigabo.
0: Tapos. Sigabo. Ga-react.
2: Ga-react. Yeah. Sigabo.
0: Ina.
2: Ga-react.
0: Yan, natapos na. Saka pa lang napili na yung segment na natapos na yung reaction.
1: Ano kasi unexpected?
0: Pero pambawi na lang yung...
1: Ano kasi unexpected?
0: Unexpected? I know.
1: Kasi yung nag-reaction. Hindi ko alam.
2: At least naging CBB. Naging CBB.
0: Yes!
2: Gari ako.
0: Yes! Alam mo, ang kasabihan natin, ang importante yung malaga, at ang malaga, importante, mabuhay!
2: Mabuhay!
1: Mabuhay ang Windows 7! Mabuhay ang Windows 7!
0: Yes! Ayan! Ayak naman tayo!
2: Sige, react na tayo. Let's go!
3: Yay!
2: Sige,
3: Gabo! This is the best form.
2: Ga-react!
0: Wow! Pero hindi na si Gabo ang react. Yung mga kasamaan natin ang nagre-react.
1: Ito yun.
2: Okay, gusto nyo kami ipa-react sa mga, papakitang videos.
4: Oo nga.
0: Ang galing.
3: Oh,
2: grabe.
0: Ayan, panoorin natin, mga gabo. Anyways, post muna natin our game. Siguro, mga gabo, we're gonna postpone na lang our game next episode, next week. Yes, next week. Na tayo magpatuloy sa. Because we're gonna react for the rest of the minutes natin sa show. We're going to react mga videos ni Romar Habiz!
1: Woo!
0: Gonna give him some tawag nito attention. Yes, because mahal natin ang minamahal nating TOC.
2: Roma.
0: Absolute cinema na intro.
4: Alatang, galing Windows 7 yung mga ganyan. Oo nga eh.
1: Hamachi, my name is Kai.
4: Oo, may Hamachi. May X-Split ka pala. Ba't si MSA Emo? Ba't si MSA Emo?
2: Because si Nano, Bida na. Ayaw na OBS pag gano'n.
0: Oy, MSA! Guys, anong nangyari sa'yo?
2: LTG! LTG! Ang gamit ko niyan, LTG!
4: Ganito lumabas
2: LTG! Ang gamit ko, LTG! Fraps! LTG yung gamit ko, Fraps! Fraps yung gamit ko, Fraps! Alam niyo yung Fraps! Yung Fraps na recorder!
0: Guys, wait na! MSA, ano ba? Inaway ka ba? Talagang pupunta na rin yung awit ko doon.
1: Guys, alam niyo ba yung sinaunang OBS? Sinaunang OBS, Minicam? Minicam
0: ba?
1: Minicam, ayan o.
0: Minicam? Yan yung OBS noon?
1: Oo. Yung, hindi. Hindi, alternative. Hindi yan OBS noon. Ano lang, Minicam yung gamit ko before ako nag-switch into OBS. Wait, ipakita ko nga yung curve. Ipakita ko nga yung curve.
0: Pero the same function. Pero kasi yung function din yan sa OBS.
1: Ipakita ko nga yung cursor ko, teka. Wait lang ha.
4: Ito.
0: Sige.
1: Ayan.
0: Yung mga gabo,
3: Mag-flip-flip-topan ka ba?
2: Hypercam!
4: Hypercam
1: daw.
2: Hypercam.
1: Ayan, tingnan na yung speedrun ko, pre. Ay, speedrun speed art.
2: Oh! Kaya hindi ko makita.
1: Yung ano?
2: Grabe!
3: Thank you!
1: Saka ano pa, ayan o. Ipapas forward natin. Ayan o, ayan yung design. ang laki ng span na pre.
3: Laki?
4: Laki nga eh.
1: Laki. Ayan, green screen. Ayan, green screen.
4: Green screen.
3: Ayun na, ayun na.
1: Active camera, tingnan niyo.
3: Ayan. Aba, grabe.
1: Ayan eh.
3: Oy, RJ,
4: nagawin niyo ba to this 2026?
3: Yes!
4: Ibalik ba? Ilalarp do. Ilalarp
3: yun. Ibabalik. Oh, ako maglalarp yan. Ako maglalarp
4: yan. Ito yung mga...
3: Yes.
1: Guys, alam niyo ba sa file explorer ko? Ano yung guys, alam niyo ba yung sa file explorer ko? Ano? Ang daming confidential na file tas hindi ko na blur. Tingnan niyo. Confident. Ay, ano? English ko. English basics. Guys, alam niyo ba kaninong files yan? Sana, sa nanay ko yan, i-teacher siya. Sa nanay ko yan na file. Sa nanay ko yan na file. English basics na Martes. Tapos, ayan, ano? Meron pa, may move. Gah. Tingnan niyo. Basta, ano? Ay, ano? PowerPoint yung gamit ko yan. Ay, nakahanap pa ako ng shaders pa rin. Shaders.
3: Ay, Google.
1: Hinahanap ko ba yung shaders? Tingnan niyo, oh.
3: Oh my
1: God. Meron pa. Ang tagal mag-loading. Ano pa kasi kami yan, yung parang globe tattoo at home na ano. Yung ang antenna. Globe tattoo.
4: Oh
1: yung
4: my
1: internet.
4: God.
1: Globe tattoo yung internet.
4: Wow. Globe naman yun. Grabe. Yaman. Grabe.
1: Guys, ito pa yun eh.
3: Wala pre, nagdadala yun ng malita noon.
1: Globe tattoo at home. Ito yun eh. Ito yung tattoo at home Huawei. Ano ata yun? B531. Hindi ko alam.
3: Huawei.
1: Ito.
4: Huawei.
1: Ah,
4: gets ko da. Gets ko da. Yun.
1: Ito yun.
3: Ito
4: yung
1: malakas
3: na wifi, kaso
1: hindi
3: afford yung maganda na
4: Dabaw
3: Light.
4: Do we?
1: Hindi pa
4: yung 3,
1: ano
4: yan? Ano ba? 3G ba
1: yung... Ano? Oh, 3G.
4: 4G. Ah, 4G. Ah, 3G pa lang to.
3: Afford yung malakas na wifi, kaso hindi afford yung malakas na electricity.
4: Ayan 3G? Ang bagal pa naman nun.
1: Guys, ayan o.
4: Ayan o, naglo-loading pa o.
1: Ayan o.
4: Oo.
1: Yung lumang downloading UI. Meron pa.
3: Tapos na Wi-Fi pa.
1: Ano yan? Ay, guys, wait lang guys ha. Mag-ano, usap muna kayo dyan. Wait lang.
4: Oh my God.
3: Ayan, nagagal mo si... Nagagal mo si RJ.
4: Ano pang meron sa kanya din?
3: Holy LARP.
4: May Holy LARP. I agree. Bukas yung fraps niya. Naalala ko talaga yung props eh.
3: Oh, ay oo nga pala mga bo, I forgot to mention another things. Yung regarding sa extended ko na time hanggang 8:30. Pati next week mag-extend din ako 8:30. Pero actually yung 8:30 kasi naka-reserve na yan for news radio ngayon. Pero since wala pang news radio, kinakain ko na lang muna yung slot na 8 to 8:30 para ma-absorb sa gabi-gabo. So sinabi ko lang yung para ma-inform kayo mga gabi.
4: Yeah. Hindi kagaya ng iba.
3: Wala pang news
4: kita
3: radio.
4: Call out ko lang. No. Audience.
3: Ayun.
4: Discord gusto, YouTube, Twitch ayaw.
3: Kaya nga.
4: Bakit?
1: Hindi naman makikita kasi naka-AFK si RJ, hindi makita yung screen mo. Clownfish.
3: Clownfish.
4: clownfish.
1: Ano yan? Actually, basically guys, yung clownfish is sinaon ng voice mod yan. Sinaon ng voice mod.

0: ano.
1: May ito yung pangkrap mo?
0: Oo. Pang ano yung
1: F5.
0: Ayan, yung background. Ayan o. Skip natin, skip natin. Ayan ito.
1: Oh.
0: Ayan o. Finish brother. Finish brother. Ayan o. Lance Gamer X.
1: Finish product.
0: Hindi si Lance na ano ha. This is Lance. Ibang Lance pre. Ayan o.
1: It is Lance.
0: Ibang Lance to pre. May isa pa. Eto yung gameplay ko sa
2: Roblox. This is Lance. This is
1: Lance. This
0: is Lord.
1: The video has been spoken with Filipino language. Subtitles are available on this
3: video. Subtitles are... Enjoy. Merong subtitle.
0: Wala! Na-procrastinate ko, wala! Wala, procrastinate!
3: Aray!
1: Walang subtitle.
0: Nakalimutan ko.
1: Tara,
0: hindi na ako
1: subtitle. Mga kapo!
3: Wow! Hindi na ako Roblox!
1: Wow! Nakabaliktad!
3: Roblox!
0: Ano to?
1: Oh, no.
0: Ano?
3: Pero itang kailan ba yan? Itang anong date nakalagay?
1: 2016.
3: Ah! Oh,
1: bro. Min. Ang
3: luka. 2016. Ako nakalapaglaro eh. Redwood Prison. Hindi, Redwood Prison 'to. Naalala ko pa yan. Nilaro ko pa yan ng kaibigan ko. Alam ko 'to.
1: Oy.
3: Bro!
1: Baka nakita ko si RG dati!
3: Meron prison life! Redwood prison! Eto!
0: Guys! May ano ako, may meme ako. Tingnan nyo.
3: Ano yan?
0: Sana hindi copyrighted. Wait lang!
1: Meme! Yan.
2: Ay, copyrighted yan, copyrighted.
0: Nagpa-party ako ng New Year's Eve. Sa ano, sa sinalihan you know, kong may...
1: Yung OSB, ang laki! Ang laki ng OSB!
2: Hindi na OSB, watermark na yun.
3: Yun nga.
1: Watermark!
3: Oh my God!
2: Hindi na OSB, watermark na yan.
3: Oo.
0: Ang laki ng OSB, friend. Ayan,
1: grabe! Oh. Yung color ng channel,
4: HBO

0: Buti na dito si Blue.
1: Eto, random live stream.
2: Mika, wait.
0: Palodin ko yung mamaya. May ine-export pa ako eh.
1: Platform. Diyos ko.
0: Wow!
1: Ano na yan eh? OBS na yung gamit.
2: RJ!
1: Ay, paalala ko lang. Kunti na kayo.
2: Paiba-iba yung pangalan mo? Paiba-iba yung pangalan mo? My job is MC, my Blue Gamers 05.
0: Wow!
1: May Discord pala. Explain ko lang sa inyo ito mamaya kasi overtime na pala tayo. Overtime na pala tayo.
0: Sige.
1: Pagpapalik na. Overtime na pala tayo.
2: You know what? Overtime na pala tayo. Okay, mag-closing na tayo. Right. Before tayo mag-close, salamat RJ sa ano mo, streaming ng inyong throwback videos. Palakpakan kay RJ.
1: Salamat
2: sa kanya
1: at nag-segment tayo ng Gaya. Thank you
2: for your reaction. Mag-closing
1: na
2: tayo. Closing na. Alam nyo guys, parang pwede ko na gawing fill-in ho si RJ Charlam. Ayan. Anyways, magabo mag-closing na tayo and that's a wrap for Gabi Gabo tonight. Maraming maraming salamat
3: sa inyo. Suspended na po ang Gabi Gabo guys. Bye-bye.
2: Oy, wala pang credits, wala pa yung ano si Gabo ko.
4: Okay. I need credit.
2: Ayan na. Okay. Kita-kita tayo Monday 7 PM. Ay, oh, especially pala guys. Last episode na pala ng Gabi Gabo in SFR TV and SFR Radio dahil mamaya ngingiti na kami. Ayan.
4: Ngingiti na yan.
2: As always, naririnig tayo sa SFR Radio, SFR TV, DZEX 1026 at sa FBS Channel 9. Ayan, as always mga Gabon, naniniwala po ako sa kasabihang ang importante ay mahalaga at ang mahalaga ay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo. Mga Gabon, magbabalik na po ang...

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh.
0: Laklak.
2: Sa kada po, ng mga
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media.

0: This episode may contain discussions of abuse, trauma, and sexual violence and can be heavy and difficult for some viewers. Viewer discretion is strongly advised. If you or anyone who has experienced these needs support, please refer to the episode description for resources. This is Midori's Midnight Sessions. Papapasik-seven ako agad nito ah. Naglalaw ako persona. Tapos yung ano ko, yung best boy ko, level 6-7. Anyway guys, welcome to another episode of Midori's Midnight Session Season 5. Ayan, nagpalit ako. Nagpalit ako ng aking trusty DZMM, yo! DZMM, yo! DZMM shirt. Wow! Ano, kung si Sen, meron siyang Cool FM shirt. Ako, meron akong DZMM shirt. Actually, lahat kami meron kaming DZMM shirt. Ayan, but anyway. Ano kasi guys, naglalaman ko Persona 3. Sorry. Di kasi pagod din tayo kanina at na-shoutout na nga po tayo ni Sergien at ni Kuya Pao kanina sa broadcast ng Sona. Hello, hello.
1: Ano pa talaga? Full government name pa talaga.
0: full government name ngayon sa'yo eh.
1: Sana sa'yo din no, sa akin.
0: Ano yung government name mo, be? But anyway. Actually, may papa-play ako sa'yo, RJ, be. Kasi, napag-usapan kanina na a certain Ryan De Asis na problematic within the fan-made community, and I keep telling people na ano, na I am superior to him in every way, shape or form. Wait, I need to look for it, my friend. Wait a minute, kapeng mainit.
1: Okay, de,
0: pero
1: okay.
0: It's the YouTube video na pinis ko kanina noong nag-uusap kami ni Nagabo about kay Ryan De Asis, and I said na sabi ko sa iyo kanina na play mo to kasi tawag dito. Ipapakita lang natin kasi sinabi ni Gabo kanina na si Ryan kasi apparently nag-aano siya. Ayan! Yan. Play that. Tapos nakita ay courtesy ng GMA. May kita niyo ako a few seconds, like quite a minute in. Pero ito yung ano kasi dyan. Kasi daw, ginagawan daw ng content yung patay na. Sumalangit na si Sir Mike. An absolute pillar of Philippine broadcasting. But parang ano lang yun eh. Parang Mike Enriquez nung 2023. Ngayon naman Rene Butterbonya. Diba? If it's ano before... If it's Mike Enriquez before, ngayon si Rene Butterbonya. Ganun siya. Midori's Midnight Session sa Shine FM Radio. Uy, actually, first time ng MMS sa Shine. And will Thursday yung ating pinakahuling araw na tayo ay... tayo ay magta-transition na officially from the shine assets to Smile. So yes, hindi nyo po ako maririnig sa sign off for a while. But anyway, hi girl, part 2. Dahil ito nga yung ating pagpapatuloy ng Introduce Yourself from last Friday. Play that clip. Epa ba? Play natin to. Tapos lagay ka rin ng ano, lagay ka ng insert. Ayan, thank you.
2: Binuksan sa publiko ang huling araw ng burol ni Mike Enriquez. At kabilang sa mga nahiramay, ang ilang masugid na taga-subaybay na nakakuha raw ng inspirasyon sa kanya. Nakatutok si Jonathan Andal.
0: Ayan, di tayo nagkakabutin. Ito pala.
3: Kahit mga malakas ang buhos ng ulan,
0: pumunta?
3: Sunod-sunod pa rin ang pagdating ng mga nakiramay sa burol ni Mike Enriquez. Binuksan ito sa publiko ngayong araw sa loob ng 6 na oras.
4: Mahal-mahal namin yan.
0: 6 hours.
4: Kahit anong program, kahit anong oras nung sundan namin. Kaya talagang pinili.
0: Ah, sayang! Di tayo.
3: Nagpangabot ba tayo niya? May mga dumayo pa mula probinsya, gaya ni Annalino mula Pampanga.
5: Gusto ko po siyang makita for the last, kasi po ano, idol.
0: Bayad ka ni Kuya Jonathan dyan eh, honestly.
5: Nalaman ko na namatay siya. Umiyak ako nang umiyak.
3: May dala
0: ni Kuya Jonathan dyan.
3: Portrait ni Mike, si Christian, na galing pa ko or Cavite.
6: Ginawa ko lang po siya kahapon. Pinuhiat ko lang po.
0: Wait for me ha, wait for me.
6: Abutan po sana kami ng ano, ng public viewing.
3: Iniabot niya ito mismo sa misis ni Mike.
5: Ganda no?
0: Like talaga the moment na in-announce, I was so resolute.
3: Mga natatanda,
0: yep,
3: karamihan
0: I'm
3: sa
0: going, mga
3: galaw kanina. Pero meron
0: din mga kabataan
3: na kinalakihan na raw si Mike at itinuturing nilang inspirasyon.
0: There it is.
7: Bumuo ng childhood kay bata pa lang ako. Ano? Sorry, nanginginig ako. Parang tinuring na namin siyang ano, lolo.
0: Isa sa mga pinakamalaking influences namin, naming mga estudyante is si Mike Enriquez. Surprise! It's actually me, girl!
3: Kuki ni Mike sa radyo.
0: Yes! That was actually me, y'all. Like, I have like really short hair that time. Like, I was wearing a bob and that jumpsuit has been with me for like a few days. Tingnan niyo yung bag ko sa likod. Pause mo dyan.
7: Estudyant.
0: Pause. Tingnan niyo guys yung bag ko sa likod. Yung bag ko na blue na may parang puti sa gilid. These are my things, y'all. These are my things. Yes! These are my stuff! yung nasa puting bag is actually my laptop. Kuya Jonathan, shout out sa inyo. Solid kayo that time. Nagulat nga ako nung tinanong ko siya. Sabi ko, taga saan po kayo? Sabi niya, taga Tansakulik. Oh my God! Magkalapit kami. Let's go!
7: Si Michael
0: magkalapit kami ng ano, paradahan lang siya. Oh my God! Shout out sa mga Etivac peeps na nasa newsroom ngayon.
7: Naming mga estudyante is si Mike Enriquez.
3: May mga dumalaw rin na
0: I was oh push! Oh my God! Like, ito yung hindi ko ina-expect na we could have met there for the first time! Go na 11-11 maging success nawa ang smile at nawa ay makagraduate. Go LTG.
8: Ayan. So, ano, tawag dito, pumunta ako noon alas 8 kasi medyo konti lang yung duration ng ano ko. For? Kasi may ano ako ng 2:30, alas 2, 2 to 11 kasi ang ship ko noon. So, okay. Pumunta ako ng Ortigas galing Angkas. Pumunta ako ng Libing noon. And
0: Libing ka pala pumunta.
8: Pasimula pa. Public viewing pala rather. Pumunta ako ng lamay ni Sir Mike and ang ganda ng ano, like medyo saglitan lang naman ako, nakapasok din ako ng konti, kahit na konti na nung after na bumukas yung ako yata pinakauna nun. O ako yung pinakauna nun. And then after that,
0: kasi ako like, parang, alam mo ba, hinanap ko pa yung ruta dun. Kausap ko yung best friend ko na prof. Like, oh my God. Mm. I'm literally going. Kasi talaga, I had resolution talaga na. Ah, pupunta talaga ako. Like, kahit gaano
8: yeah, kayo na PBI,
0: pupunta ako. And then,
8: Ang hirap din kasi.
0: I'm on TV!
8: Eh di, ang hirap din kasi ng, ano, ang hirap ng, ano, biyahe din kasi. And,
0: oh,
8: I like, have also,
0: alam niyo ba, nakailang jeep ako noon? Tatlo? Yes, tatlong jeep. Tatlo ba o dalawa? Di ako sure.
8: Oh, nung pauwi ako noon, naglakad ako.
0: Kagi, tapos,
8: after nun, after nung naglakad ako.
0: Alam mo ba, like, ano, di ba may Jollibee sa likod? Basta, like, some kilometers away from, like, yung simbahan, may Jollibee doon. Nilakad ko simula doon sa Jollibee na yun hanggang doon sa may, ano, sa may Rice the King on heels. And dala-dala ko yung bag na yun sa likod. I'm not kidding.
8: Ako pa-uwi. Pa-uwi, baliktad ako.
0: Like, ang lala! Ang lala, guys! Ang lala! Ang bigat nung ano ko, nung bag ko, ng backpack, kasi may damit, may damit. Pagdag pa yung laptop, kasi nga, very bulky yung laptop ko, dahil nga hindi nagana yung ano na ito, so I have to bring an external keyboard and mouse, plus charger. So, ayun! Nilakad ko yun nung naka-heels, like, kung nakita nung, sayang. Hindi masyadong kita dyan. But, thank God platform heels. Thank God for platform heels. Pa-platform heels ako nyan. So, sobrang iconic nyan. Wait, I think, RJ, you have to get this picture out. Wait, hahanapin ko sa ano ko, sa either sa FB ko or sa IG ko. Pero may picture kami ni Kuya Jonathan dyan. May picture kami. You have to look at my Instagram. Instagram, be. Eh, usually talaga sa Instagram ako nagpo-post. And then, itinahanap. Kung hindi siguro na sa Instagram ko, baka nasa story ko. Wait lang. Hanapin ko talaga siya, ha? Sige, super memorable ng ano na to. Like, imagine going to... Kasi yung mood ko, sorry guys! Naka-charge kasi yung phone ko na lobat kanina dahil I used it like... Okay, found it. I think. Yes, here it is. I'm gonna screenshot it. Wait lang, ito na. Screenshot ko lang, ayan.
9: I-DM mo lang.
0: Actually, no. You don't need to DM this. Nasa highlights ko naman to. Hindi, actually, Ken, like, parang tumakbo, nung tumakbo tayo na realize, no, this is even worse. Look at the heels I had. These are like 4-inch platformers, I believe. They're 4-inch platformers, I'm not sure. Like, ayan, platform, chunky heels na platform. Yes. Nasira na yan. Like, alam nyo kung kailan ko nasira yan? Nung pumunta ako kina Kuya Gab sa may ano, sa may PTV. Job interview ko yun sa Inquirer, nasira. Wisit. Oo, be. Like, ang bigat ng dala ko niyan. And, syempre, like, I'm with the reporter, guys. Like, sinong hindi magpa-fangirl dyan? Like, inalala ko pa nga yung ano eh. E tapos, eto matindi niyan. RJ, wait lang. Wait lang. Tingnan mo ulit highlights ko. Nagkita ko ulit kami for the second time. Sa may... Di, sa may ano ko yata yung internship na ano, internship na era. So I think you have to find the internship era. Like, nasa ano yan, 2.5. Yeah, there was a... Ito yung nag-cover kami ng... protest. 58th Aniv na martial law. Still the best story I've ever covered for any network, including Smile. Kasi sobrang solid ng ano na yun. Sobrang solid. Sige pa, sige pa, sige pa. That was September 21 and it was a Saturday. If I am not mistaken. Sige lang. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa. This was a Saturday, if I remember correctly. And this was like so hype. I am not kidding. Like, this was part of the reason why I really, really enjoyed this internship. At sobrang blessing in disguise na hindi ako natapos agad. O, hindi yan! Loka! Loka, loka! Hindi yan, be! Hindi yan! Skip, skip, skip, skip, skip. Di. Balik ka dun, balik ka dun. Oh my God, RJ, wait lang. Sige pa, tuloy mo lang dun. Tuloy mo lang dun sa May August 30 yun, eh. Tanda ko yun, eh. Unang araw ko kasing binili yung jumpsuit na yun, August 30th, if I remember correctly. Di, ano po? Oh my God. Sige pa. Di, forward ka, be. Forward ka. Kinakabahan ako. Forward pa, forward pa, forward pa. Basta after nung ano na yun, after nung jumpsuit debacle na yun, yung jumpsuit. Sige pa, sige pa, sige pa! Ayun, nandun din pala yung picture ko kay, dun sa cutout ni Sir Mike. Sige pa, sige pa, sige pa, sige pa. Kung wala yun dyan, kung wala yun dyan, nasa may ano yun? Nasa 4-1? I'm not sure. Like, basta I remember, this was ano ah. Wait, hanapin ko rin. Para lang, putang ina, wait. Tukan, naka-IG naman ako. Ito pala sa 2.5.1. Ito pala. Wait lang. I need to find it. It's this. It's in 2.5.1 pala. So yes, I still wore the jumpsuit here. Pero this time, naka-flats ako ha. Naka-flats ako. And this was the most memorable. This was easily the most memorable coverage I've had physically. Sobrang enjoy ng coverage na yan. Tapos, dyan ko rin nakita si Kuya George Cahilis. Wala akong ano.

0: Oh my God! Oh my God, guys! Guys! Wait lang!
1: Ayan guys, oh, tingnan niyo.
0: Letter D yun, ano niya? Letter D niya yung middle name po siya. Katok kayo to the highest level. Katok kayo to the highest level. Niyo, guys, oh my ayan. God! Ay po sa mga katokayo. Ah! Madali lang tayong ano, mga kapasa sa NBI clearance.
1: Oo, manot.
0: Uy, manot, kita na nga ako doon, no, journalism student. Oh, walang hiya. Sheesh! That's me. Oh, Joya Fe, ha? Tawa na lang. Tevano ba alayo? Shoutout sa inyo, Kuya Pao! Nakakagaling lang sa Sona Kobe Page!
1: Ra!
0: Nainaaya ko nga, Kuya Pao, sana, ano, next time, tayo, ano naman, ako naman na tayo dyan! Makikigulo tayo kay Nasir Gin. Let's go! Makikigulo tayo sa ano?
1: Gusto
0: sa studio
1: buksan
0: din na Nasir Gin. Tapos mag-ano tayo? Mandodog yung... Hindi, imbes na ano? Imbes na DZLB. Ano tayo? DZNN?
1: De, ano, Mito? Buksan natin yung TOC nila.
0: DZNN, let's go!
1: Buksan natin yung TOC nila.
0: Buksan natin yung TOC, paglabaan natin. Tapos magsaspam lang ako ng any na lang.
1: Any na lang.
0: I-upload natin sa sabi nila. Tapos any na lang. Any na lang. Isaspam talaga. Oy, nakalimang beses na ano, any na lang si Sevgen.
1: Yes sa, po.
0: Kaya nga sinasabi ko, dapat hindi na yung sinasabi. Isaspam mo na lang na,
1: I think they mentioned ano, bibilangin daw yung ano, ilang beses niya sinabi. Ano, 'di ba, Mido? Sinabi nila Kuya Pao at ni Sir Gian na ano, bilangin natin yung ano, yung ini-ini na.
0: Nakalima po sila.
1: Nakalima po sila.
0: Nakalima po siya kanina. So don't say na hindi kami nagbibilang, guys. Hindi dapat ano, de Kuya Pao, bigay natin kina Sevgen yung any na lang, lagay niya sa soundboard niya, huwag niya sasabihin, isa-spam na lang niya, pindot ka na lang ng soundboard hanggang sa masira mo, gaya ni Alvin El Chico. Pindutin mo na lang hanggang sa masira mo, gaya nung ginawa ni Alvin El Chico dun sa ano, dun sa time check na singer nila. Oh my God, that will be so iconic. Like, Sevgen, sirain natin yung soundboard nyo.
1: ano Mido, install lang natin.
0: Sirain natin yung soundboard nyo ng any na lang.
1: Mido, install lang natin ng ano, install lang natin ng parsec yung PC nyo.
0: Controlin namin to from remote.
1: Parse.
0: By the way guys, nagko-control namin ako ng TOC lately. Wag, do not say I have warned you. Do not say I warned you. Pag yan, na-install namin ang parsec ni Sevgen. Tapos lagyan natin ng SPX at ng ano? Damn!
1: You don't do that to me! Ay, mali.
0: Vision F ng, I mean, bayan sa OBS, pero pagganday natin OBS nila, lagyan natin ng voice meter, lagyan natin ng B-mix, lagyan natin ng radio boss, ng Otsap. Lahat na lang ilalagyan. Hanggang sa ano, hanggang sa mapunoy yung story. Ito, joke lang. Love you, Sevgen. At shoutout din po sa lahat ng mga...
1: Shoutout po.
0: Lahat ng mga production team ng DZLB kanina. Sheesh! Oh my God. Solid kanina. Actually, nga din lang ako napabili.

0: Nandang ano eh, nang hindi na nga nakabilang ng Diesel Bayo. Yes! Yes!
1: Diesel!
0: Yes!
1: Magbabayo si MSI sa DCLB! Magbabayo si MSI sa DCLB!
0: Natin. Pag tinake-over natin ang DCLB, yan yung ano natin, DCL Bayo.
1: Yes! Magbabayo si ano? Magbabayo si... Magbabayo si Mick Sander Mapaali!
0: Mabuhay
1: ka na, Barso! Jokes aside, yeah.
0: Nantitirin lang talaga kami.
1: Protocols. Yeah.
0: DCL Bayo, let's go!
1: DCL Bayo!
0: Thank you! Tapos yung ano lang, oh. Tapos yung transition mo, isang bayo. Drink! Transition!
1: Oh my God!
0: Ang gandang transition nun. Isang bayo ni MSA. Ano yan? Kunwari NR. Kunwari news. Ang tibig na... Kabayuhan! Let's go!
1: Grabe ka talaga.
0: Di, ang ano... Pag pala ang tinig, ang bayo ng kaunlaran.
1: Ang ala ko sabi mo, may bayuhin ang kaunlaran.
0: Bayuhin ang kaunlaran. New slogan! Let's go! New slogan! May bago ng slogan ng DCL Bayo, ang bayo ng kaunla. Joke lang to sa MGN sa lahat ng production team. Joke lang.
1: Yeah, saludo sa mga
0: These are jokes.
1: Yeah, saludo sa mga ano, sa lahat ng DJ, sa lahat ng mga technical staff.
0: Welcome.
1: Ang ano?
0: Welcome to the world of smile.
1: Yeah.
0: Mapasa inyo nawa ang kabayuhan ni MSA, aka Big Sander Alex. Amen.
1: Uy, wag ka maging sinchong Jada na. Ay, sumali.
0: Uy, hindi ako limanhi. Wag ka. Anyway, I think we will have to take a break. My God, we rambled on for too long. Magbabalik po ang Midoris Midnight Sessions. After buhay ko ni MSA, let's go! Ang bayo ng kaunlaran!
1: Hindi ka matatapos dyan.
0: Thank you.
2: Get ready for the chaotic night.
3: First me, Jet!
4: A monoblock Mims, monoblock...
5: Wait! Let's go!
2: Get into the Weekly Talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
6: I think it's time to support for Bond Dispensary.
7: PBS-CBN TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured by at BlueWay5.
8: Halo, Kohan!
9: Magkaibigan na tong dalawang panig.
8: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.
3: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: kay birthday girl, Trisha Lindo.
1: Happy birthday.
0: Kahapon, birthday.
2: Oh, belated happy birthday, Trisha.
0: Happy, happy birthday, Trisha, sa mga nagbe-birthday today. Maraming maraming salamat ka, pamilya, sa pagsama sa amin this Tuesday morning.
2: Ang pa-breakfast.
0: Nakapila na may order nga sa gasolinahan.
1: Oo nga naman. Pagka naman gusto may paraanin.
0: Trisha!
2: Happy birthday!
0: Happy birthday!
2: Ano na ba?
0: 20-something.
2: 18 lang.
1: Ay, di pwede.
0: Di pwede, bata pa.
1: Mga 20s na, 20, 21 siguro.
0: Ay, 20. Sweet 21. Ako po si Christian Yusores.
1: Maraming maraming salamat. Ako po si Johnson Manabat, pero walang maglilipat ng channel na walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Mr. Gising, Alvin El Chico. Bye.
0: Bye.

0: Gising na. Bangon na. Maka, nagbe-breakfast pala, no? Wakey, wakey, 6:02!
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!

0: Gising na, bango na, Mr. Gising! Mataas pa yung energy ha, kasi 6:03 pa lang in the morning. Mr. Gising, reporting in the morning. Let's do this! Narito na po mga maiinit na balita ngayong Martes, 14th day ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Para sa lagay muna ng panahon, patuloy po na magdadala ng pag-ulan ang habagat. Ngayong araw, asahan ang malakas na ulan sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Palawan. Simula noong August 5 ay mahigit 1,400 millimeters na ulan ang bumuhos po sa Baguio City, nakatumbas na mahigit isang buwang ulan tuwing Agosto. Mahigit 640 millimeters naman sa iba pa o sa iba sa Zambales, nakatumbas ng 3 linggong pag-ulan sa lugar. Dito po sa Metro Manila, 428 millimeters ang naitalang ulang, may hilang tulad naman sa ulang dala ng Bagyong Ondoy sa loob lang ng isang araw. Pero mukhang lumiliwanag po sa labas at wala pong pag-ambot. Ita na nga po magtuloy-tuloy. Kasi nangyari, bigla na lang ba pabugsong-bugsong may ulan. Eh parang ngayon lumiliwanag eh. Parang nga po hindi na umulan, ano? Kasi panay ang ulan. Sinuspindi na Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa pagulang dulot ng habagat. Magpapatupad ng online classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Zambales, Bataan at Occidental, Mindoro. Magpapatupad din ang work from home arrangement. Tatanggapan naman ang pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Bukod sa mga nabanggit na anunsyo ng Malacanang, sinuspindi rin ang physical na klase sa lahat ng antas po sa Caloocan, Maynila, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Paranaque, Pasay, San Juan, Taquig at Valenzuela City. Sa Baguio at Quezon City, magpapatupad naman ang online class mula preschool hanggang senior high school. Kanselado rin ang klase sa Laguna, Abra at Benguet, gayon din sa ilang lugar sa Bulacan, Cavite, La Union, Pampanga, Pangasinan at Rizal. Naku, agoy, dumilim na naman sa labas. Kanina, lumiliwanag na. Ay sa tala po ng Department of Education, mahigit 6 milyong estudyante ang naapektuhan ng class suspension sa 8 rehiyon. Halos 4,000 classroom naman ang napinsala, kabilang na ang mahigit 700 totally damaged. Maganda umaga po sa 28,000 viewers natin sa YouTube, sa DZMM Teleradio YouTube channel. Maganda umaga din po sa lahat ng mga nakamonitor sa kanilang transistor radio. Gising na, bango na. Tuesday pa lang, pero parang Friday na. Ay naku, si 6 na pong napaulat na namatay sa pananalasan ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Kabilang dito ang 2 namatay dahil sa rockslide sa Rizal. Kayo din ang 2 namatay sa Batangas at 2 sa Rizal matapos malunod at makuryente. Sa tala ng Office of Civil Defense, 14 ang nasugatan at 9 naman pong nawawala. 348,000 pamilya o mahigit 1,000,000 individual ang apektado, kung saan mahigit 16,000 pa ang nasa evacuation center. Mahigit 300 bahayang napinsala, kabilang na po ang 27 na totally damaged. Umalo na rin sa mahigit 135 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. 7 minuto makalipas ay 6 ng umaga, tumaas na ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa walang tigil na pagulang dulot ng habagat. Kapon po tumaas na sa 170.47 meters. O ito yung good news, ano po? O yan, unti-unti nang unaangat ang level ng tubig. 170.47 meters po ang tubig sa dam, nakatumbas ng 8.66 meters na pagtaas sa lubla na isang araw. Ah, malaki yun ha. El, malalo pang tumaas ngayon yun. Eh si kahapon pa yung figure na ito eh. Tumaas din po ang level ng tubig sa Lamesa, ay San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Buwa pa naman ang tubig sa Ipo, Buklaw at Binga Dam dahil nanatiling bukas ng ilang gate para magpakawala ng tubig. Yung Lamesa Dam umabot na po sa 80.78 meters ng tubig. Nalagpas sa spilling level na 80.15 meters. At sa pag-apaw ng dam, maring maapektuhan ang mga low-lying areas na malapit sa Tulyahan River mula sa Valenzuela, Caloocan, Malabon, Navotas at Quezon City. Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa Commonwealth, Lagkaisang Nayon, Novaliches, proper at iba pang lugar na malapit malapit po sa Tulyahan River. Dahil dito ay nabisuan ng mga residente maghanda sakaling tumaas pa ang tubig sa Tulyahan River. Yan po ay overflowing dam. Ibig sabihin walang gate kagaya ng Angat, ng Ambuklaw, ng Binga. Walang gate po, kusa lang pong aapaw ang tubig sa Lamesa Dam. Tunay-tunilad ang basura mula sa Manila Bay ang inanod papunta sa Pampang, sa Baclaran, sa Paranaque City. Inireklamo na ng ilang residente ang masangsang na amoy ng basurang plastic, gulong, damit at styrofoam. Tinatayang 10 truck po ang kailangan para tuluyang maalis ang basurang malapit sa Baclaran Church sa Las Piñas City. Aminado ang MMDA na posibleng nakaapekto sa malawakang pagbaha ang 14 na sirang booster pump na ikipag-ugnayan ng ahensya sa DPWH para magsagawa ng assessment kung dapat ipaayos o palitan ang pumping station. Sa kabila po ng pagbaha, iginit ng MMDA na hindi malala ang pagtas ng tubig sa Camanapa na kadalas ang binabaha dahil sa flood mitigation program ng pamahalaan. O kayo nga po ang mag-judge kasi ang press release po ng MMDA nag-improve pa yung situation kumpara sa mga nakaraang pag-uulan at habagat, nag-improve daw. Nag-improve nga ba? Kayo nga po yung mag-judge. Kayo, tayo po mga residente ang mag-judge kung nag-improve nga po ba. Ay kasi kung dati hindi tayo binahat, ngayon binaha, ay para sa inyo, siyempre, hindi na nag-improve, lumala. Pero dapat sa totoo lang po, talagang drastic dapat kasi. Nagkaroon na ng iskandalo nationwide tungkol sa flood control scandal eh. Dapat hindi po tayo pumayag na meron pa rin ano po o hindi drastic po ang pagbabago, ang pag-unlad. 8 patay sa 3 bahay na natabunan ng landslide sa Baguio City dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sabihin dito ang 2 taong gulang na batang babae at 29 na taong gulang na bata. 3 ang nasa gip habang patuloy ang search, rescue and retrieval operation sa 2 pang nawawala. Gumagamit na po ng backhoe sa paghahanap pero nag-iingat din ang mga rescuer dahil sa banta ng panibagong pagguho. Ang kay Mayor Benjamin Magalong, kasing taas ng 30 palapag, nagusali ang gumuhong bahagi ng bundok. Na-imagine nyo po, nandun kayo sa paanan ng bundok, tapos bigla kayong matabunan ng 30 palapag na laki ng lupa. Ay para po kayong binao ng buhay noon. 30 floors, Mariosef. Sinasabing halos 1 linggo nang umuulan sa Baguio City, kaya lumambot at gumuho ang lupa. Sinabi ni Baguio City DRRMO Head Charles Carame na inilikas na po ang 14 pampamilyang nakatira malapit sa pinangyarihan ng pagguho.
1: Panawagan natin mga residents, sana po laging magpagpagpagpag at maingat. Oh. Kung ano pong kahit anong sabihin ng walang forecast on what so, yung ating mga barangay leaders dapat po pinapakinggan lagi.
0: Sa Benguet, posibleng dumagal ng ilang buwan ang pagkukumpuni ng napinsalang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road. Apektado rin po ng pag-ulan ang tourist attraction na Strawberry Farms. Samantala, isinisi sa hindi patapos na flood control project ang pagbaha sa isang barangay sa Hagonoy, Bulacan. Nakaharang ang proyektong 2 taon na nakatingga, kaya hindi dumadaloy ang tubig palabas ng ilog sa barangay iba na catch basin o sumasalo ng tubig na galing naman sa Nueva Ecija at Pampanga. Halos 150 milyong piso na inilang pondo para sa proyekto. Pero floodgate pa lang ang natatapos. Pinag-aaralan pa ng DPWH ang pangmatagalang solusyon sa baha, hindi lang sa Hagonoy kung hindi sa buong Bulacan. Pero para sa mga residente, dapat managot ang mga sangkot sa matagal ng problema ng pagbaha.
2: Kung hindi tatapusin ng DPWH itong flood control project na ito, ay baka pwedeng pakitanggal na lang. Dahil imbes na humupa agad yung mga tubig dito sa loob, kapag ka sa panahon ng kalakhan, nagiging sagabal pa siya.
3: Pag nakikita ko yan, dismayado lang po ako. Wala naman nangyari eh. Wala pa rin po solusyon. Kaya po sa mga nang-scam pa yun o nang gano'n, po Diyos ko, mahihiya naman po kayo at maawa naman po kayo sa mga taga-Hagonoy.
0: Tama po yan. Huwag niyong tigilan. Tuloy-tuloy lang. Videohan, picturean, i-post. Batikusin. Huwag po nating hayaang mamatay yung usapin. Ituloy-tuloy po natin ang pagpansin sa mga ganyang klaseng proyekto. Ano po? Nadispalinghado dahil pera ng bayan naman ang ginamit. Sa Zambales, naratiling isolated na maraming pamilya matapos masirang tulay sa barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino. Bukod sa tulay, nasira rin ang dike sa San Marcelino, gayon din sa Bucau River sa bayan naman ng Botolan. 6:13. Punta na po natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
4: Good morning, Alvin. Nandito nga tayo ngayon sa gilid ng Baclaran na Rojas Boulevard. Ito yung sa may LRT station ng Redemptorist Asiana. At dito nga ay inanod yung iba't ibang klase ng mga basura matapos ang sunod-sunod na pag-ulan mula pa yan noong nakaraang linggo. Ngayon, Alvin, ang ginagawa ay nagpatuloy na yung cleanup operation dito ng mga tauhan ng MMDA. Gumagamit sila ng backhoe. Yung mga basura inanod na lang dito sa o papunta na dito sa kalsada, kinukuha yan ng heavy equipment at inilalagay sa dump truck. Alvin, ayon doon sa nakausap natin na tauhan ng MMDA na si Jerwin Arceo, kagabi pa o kahapon pa sila nagsimula sa kanilang cleanup operation dito, pero tumigil sila panandalian noong alas 11 ng hating gabi dahil naubos na yung 12 truck ng MMDA na kanilang inihanda para nga sa mga basurang ito. At naging hamon sa kanila, Alvin, yung pabago-bagong atas ng tubig dito sa ang tawag dito ay Baclaran Channel, Alvin. Pabago-bago, nag-high tide, nag-low tide at paramit na parami yung basurang patuloy pang inaanod na ayon sa MMDA ay posibleng galing sa iba't ibang bahagi ng Manila Bay at dito nagtungo o dito na inanod sa Baclaran Creek. Yung hamon din sa kanila, Alvin, kaya nauubos yung dump truck ay dahil sa San Mateo Rizal landfill pa nila itinatapon yung basurang dito nakokolekta. Nagtutulong-tulong na, Alvin, yung mga tauhan ng napamahalaan ng Paranaque at pati na ng MMDA at DPWH para sa ongoing cleanup operation dito. Alvin, habang isinasagawa nga itong cleanup operation na ito ay biglang bumuhos yung malakas na ulan na may kasamang hangin. Ang kita natin, ang nangyayari rito ay dahil doon sa pagbuhos ng ulan at dahil doon sa pag-ihip ng hangin ay lalong tinutulak yung iba pang basura mula Manila Bay papasok dito sa Baclaran Creek. Yan yung dahilan, Alvin, kung bakit sinabi sa atin ng mga tauhan ng MMDA na posibleng abuti ng isang linggo bago tuluyan malinis itong tuluyan ng tubig na ito. Yun ay kung titigil na rin itong masamang panahon. Maya-maya, Alvin, inaasahang magtutungo rito si DPWH Secretary Vince Tizon inspeksyonin itong ongoing cleanup operation dito nga sa Baclaran Creek.
0: Yan ang Zeus. Zeus, yes, paano yan? May masangsang na amoy rin.
4: Alvin, nakausap natin no, yung mga ambulance vendor na dito nakapwesto sa mismong gilid ng creek. Ang sabi nila, inanod ito dito gabi noong linggo. Pero dahil nga ilang araw pa lamang, nila eh, hindi naman gaanong masangsang pa yung amoy. Ang pansin din natin, Alvin, malakas kasi yung hangin. Kumbaga, yung kung may amoy man ay posibleng hinahangin sa ibang lugar at hindi natin naamoy dito mismo sa tabi ng creek na ito. Meron lamang, kumbaga, parang hindi siya gaanong matapang yung masangsang na amoy. At yun nga, nang napansin natin, posibleng dinadala ng hangin yung amoy sa ibang lugar.
0: Naku po, pasintabi muna sa mga nag-aalmusal. Pero hindi, istorya kasi yan eh, no? Tinan nyo naman po, nakakalungkot actually. Tinan nyo yung basura, no po? Akala lang po natin, parang wala lang yung pagtatapo natin ng basura kasi nawala sa bahay mo eh. Ay, pero tinan nyo naman, napunta naman sa paligid. Ang daming basura. Ay, paano mo naman kukulektahin lahat yan? At halo-halo na Zeus, ano?
4: Tama, halo-halo. Ang pinakamarami na nakikita natin dito, Alvin, ay mga styrofoam at plastic. Pero meron ding mga sanga ng puno, mga piraso ng kahoy, chinelas,
0: mga sachet. Yan ang pinakamarami sa atin eh, sa totoo lang.
4: Mga disposable, Alvin.
0: Oo, mga sachet. Hindi, sachet ng shampoo, sachet ng lotion, lahat naka-sachet. Eh kasi tingi, economy nga po tayo. Usong-uso sa atin yung tingi. Diaper, yan, Diyos ko po, lahat. Ay, naku Zeus, sa totoo lang, ano yan, I'd say environmental disaster, sa totoo lang.
4: Tama ka dyan, Alvin, at ngayon ang nakikita natin ay pahirapan nga talaga. Pero pang nakikita tayo dito, ang karkas, no, bangkay ng ibang mga hayop, sako-sako pa ng mga basura, yung hinahakot. Yan, yung nangyayari ngayon dito sa gilid ng Baclaran na Rojas Boulevard.
0: Bakit maraming tao kagagad sa likod? Basin na yung mga tao, yung mga nagpipicture na yan.
4: Pansin natin, naka-uniform ng MMDA yung iba, habang iba naman ay DPWH. Pero may ilan din na mga onlooker lamang na
0: akala
4: curious.
0: Akala ko may turista eh. Naging tourist attraction yung Marius.
4: May ilan tayo nakita, Alvin, kanina, no, habang napapadaan dito ay kumukuha na rin ng mga litrato. Yung mga papasok yan, papunta doon sa may istasyon na LRT.
0: O nga, pasintabi, again, pasintabi po sa lahat ng nag-almusal. Sorry po ah, pasensya na po, prehistoria po yan eh. Ano po? Zeus, thank you ha, maraming balikan ka namin mamaya pag dumating na yung mga mag-inspeksyon at kung paanong discarte ang gagawin. Kasi pangit, sa totoo, pag may turistang nadaan dyan, ang pangit. Maraming salamat kay Zeus Ligas. Pipunta naman natin si Rowan Cueto. Rowan, go!
5: Alvin, hindi pa rin makauwi ang ilang residente sa sitio 1 ng Barangay North Fairview, Quezon City matapos pasukin ng baha ang kanilang mga bahay dahil sa pag-apaw ng La Mesa Dam. Ayon sa mga residente, umabot hanggang bewang ang baha kaya napilitan silang lumikas, lalo na ang mga pamilyang may kasamang bata at person with disability. Kabilang dito si Marlene Balgonyon na agad pinalikas ang kanyang mga anak nang tumaas sa kanilang bahay ang baha. Samantala, sinabi naman ni JM Licaya na mas pinili nilang manatili muna sa evacuation center para sa kaligtasan ng kanyang inang PWD.
6: Ako, pinalikas ko na talaga. Kasi syempre, importante yung mga bata. Ngayon, yung medyo nasa malapit na sa amin, yan doon kami lumikas. Hanggang dito, naiwan ko dito.
7: Kumbaga, safety lang po kasi yung mama ko po PWD. Okay naman po. Nakakatulog naman po may sila mama.
5: Sa ngayon, bumaba na ang tubig kumpara kahapon na umabot sa 5 talampakan. Pero ayon kay Kagawad Claire Yvonne ng Bailon, nasa isang talampakan pa rin ang baha sa ilang bahagi ng Sitio 1 habang umaabot pa sa 2 talampakan sa mas mababang lugar. Dahil dito, hindi pa rin makakabalik ang mga residente dahil wala pa silang madadaanan papunta sa kanilang mga bahay.
8: Hindi pa rin po makabalik yung mga kapitbahay po namin dito dahil nga po wala po silang madadaanan. And yun po, hanggang doon pa po kasi yung baha niyan, sir. Kaya pag pumaba tayo doon, 2 feet na po siya. Mm-hmm. Pati yung court po, kaya po na i-stock din po yung mga kapitbahay po namin dito.
5: Samantala, Alvin, medyo tumila na ang ulan niya dito kasi biglang bumuhos. Nandito tayo ngayon sa G. Araneta Avenue, corner Victoria Avenue. Sa ngayon, wala naman tayong namomonitor na pagbaha ngayon dito sa G. Araneta Avenue at possible ito sa lahat ng mga sasakyan at kasalukuyan na wala naman talagang baha ngayon dito, Alvin.
0: Very good. Thank you, Extro.
5: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Roen Cueto. Punta natin si birthday girl, Madam Trisha Lindo. Go, Trish! Happy birthday!
9: Maraming salamat, Alvin, at good morning. Humupa na nga yung pagbaha sa ilang kalye sa lungsod ng Maynila. Kung kaninang alas 2 ng madaling araw ay may napaunat pang gutter deep na baha sa Abad Santos, ngayon maluwag ng madaraanan ito ng mga motorista. Wala nang pagbaha, Alvin, sa kalye ng May Halige, sa May Bambang hanggang sa Abad Santos sa Tondo. Ngayon din sa Espanya Boulevard at iba pang kalye sa Sampaloc gaya sa Vicente Cruz at sa Dapitan. Pagamat wala ng pagbaha, Alvin, may mga tambak naman na basura na nadaanan ng Radyo Patrol sa ating pag-ikot. May naipon doon sa Recto Avenue, malapit nga sa posteya ng LRT station. Pati sa totoo, maalingasaw yung amoy mula sa mga nasabing o sa mga nabasang plastic ng basura. May bumara rin doon sa may Tutuban Creek. At sa posito, wala pa akong nakikitang truck o street sweeper ng Manila DPS sa mga nasabing kalye, kaya hindi pa nahahapot itong mga basura na natambak na ito. Sa lagay ng panahon, Alvin, tumigil na yung nararanasang pag-ulan, pero mas mainam na magdala na rin ng kapote kasi maya't maya ay bumubuhos muli yung ulan. Kanina nga may mga naabutan tayong mga motorista, particularly mga nakamotorsiklo, na sumilong muna para patila ng ulan. Yan na balita ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Aga-aga, story natin, puro basura, Trisha. No? Makulimlim din ba sa Maynila?
9: Mm-mm. Tama, Alvin, makulimlim yung kalangitan. Nakakaranas ulit na nga ito. Medyo parang pag-ambon lamang eh. Pero maya-maya, posibleng lumakas na naman ito. Kasi kanina, biglang lakas ng pusong ulan bago mag 6 a.m. Mm. Pero so far ngayon, ambon na naman yung nararanasan, Alvin.
0: So paano nagbi-birthday pag makulimlim, Trisha?
9: Ano yun, Alvin? Sorry?
0: Paano nagbi-birthday pag makulimlim?
9: Wala eh, stay in na lang, Alvin. Ang hirap magano eh, ang hirap pa mag-commit sa grab lang kung kakain pa sa labas eh, kaya ano na lang, magluluto na lang sa loob ng bahay.
0: Ang dami mo namang dahilan, no? Ang dami mong dahilan, Trisha. O pwede mo namang ipadala yan dito. May nagko-courier pa rin naman kahit na makulimlim ah.
9: Pwede magpag-deliver. Kaso sana, mas masarap kung sisig mula sa Pampanga eh. Kaso, mukhang mapapanis agad.
0: Oh, okay. Loko lang. Happy, happy birthday. Mabati lang, mabati ka lang namin na masaya na kami, Trisha.
9: Maraming salamat, Adin.
0: Sana makonsensya ka. May ganun pa pala. Trisha Lindo! Maraming maraming salamat sa iyo. Loko lang po. Ah. Mapunta natin si Manong Rod Izon from Bataan. Magandang umaga si Manong Rod.
10: Good morning, Alvin. Nabuhay ang diwa ng bayanihan sa Zambales sa biglang pagkasira ng malaking bahagi ng Bukaw River sa barangay San Juan Botolan dahil sa pranalasa ng habagat. Voluntaryong nakisa sa biglang pag-ayos ng bumigay na dike ang mga kagawad ng pulisya at mismong mga residente sa lugar at mga tawhan ng Kapitolyo at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa gitna ng malakas na ulan at malakas na agos ng Bukaw River, nagpala, nagsako at nagbuhat ng sako-sako ang buhangin upang mapigilan ang tuloy ang pagkawasak ng dike na kung hindi napigilan ay lilikha ng malawakang pagbaha. Malaking pinsala sa halos 10 barangay ng Botolan kapit sa riverbank. Dahil sa bayanihan, tuloy ang naisalba ang nagbabantang pagbigay ng dike sa bahagi ng barangay San Juan. Sa ngayon, inilalatag na ng Department of Public Works and Highways ang pinal na rehabilitasyon sa dike katulong ng Zambales LGU ayon kay District Engineer Dennis Nazin.
11: Nagtatambak po kami dun sa likod ng Bukaw Dike po pang mapalabad po yung dike at magdadrive na rin po kami ng sheet piles po na sa tulong po ng ating provincial government po ay nagbigay po sila ng mga sheet piles po na aming idadrive po dun sa may gilid po para maproteksyonan po agad-agad namin ang dike.
12: Gaano po kalawak ang pisala?
11: Nasa 200 metro po ang nasirang dike ngayon po at yun po ay pinipilit po namin na may restore po.
10: At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Izon. Magandang umaga kina Ma'am Grace San Mateo. Ganon din si Boss Ted Gu at si Kagawad Marlon Nason. Gising-nagising na mga yan. Ha? Nagpapabati na ng good morning at nagpapa-attendance check. Ganon din si Richard Merck at si Dr. Mario Fistin na nagpapa-attendance check dyan sa may Ermita, Maynila. Maraming salamat, Radyo Patrol.
13: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.
0: Hoy, si Mark Hernandez pala'y present din. Teka muna, ay nandiyan na si Mayor. Unahin na natin yan, si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City dahil abala po ito. Maraming nangyari dyan sa Baguio City. Hingi po tayo ng update. Mayor Benjamin, good morning po, sir.
14: Good morning, Alvin. Good morning sa ating mga listeners.
0: May update po ba tayo sa Baguio? I understand po, ilan na bang namatay sa Baguio? Parang 6 na po ba sa inyo ngayon?
14: Well, lumalabas na 10 yung fatalities natin at 12 yung survivors.
0: My goodness.
14: So, na-extract na natin yung last 2 kaninang 2:45 early in the morning. Kaya accounted na lahat ng mga missing.
0: Oh, so, babaguhin po namin yung update namin kasi yung report namin kanina parang may nabasa ako 6. So, ngayon po, 10 na po yung namatay.
14: Oo, 10 na. Kasi 6, ayaw pa naman namin banggitin kasi missing pa lang yung 4 nun. Ano? Kaya search and rescue pa rin yung aming mode doon. Kaya hindi namin dine-declare na patay na sila.
0: Pero yun po na confirm na.
14: Confirm na lahat. Oh, oo, nasa po talaga yung fatalities natin.
0: Nakikiramay po kami ano po, bilang ama ng Baguio City. Eh, siyempre masakit po yan sa tatay ng syudad. Ano po, pero wala naman tayong magawa dahil yan hindi naman natin ipinanalangin. At saka, wala. Nature yan, Mayor. Anuhon, ito yung mga natabunan ng lupa.
14: Tama yan, Alvin. Ano, tatlong bahay yon. At actually, nasabihan sila. Inamin nga sa akin nung isang occupant, isang mother na yung anak niya namatay. Sabi niya, Mayor, sa totoo lang, sinabihan naman talaga kami na mag-evacuate na. Pati mga anak ko nga, sinabihan ako na mag-evacuate na tayo, Mami. Kaya ang matigas daw, sabi niya. Matigas kasi ang ulo ko. Kaya nakakalungkot, sabi niya.
0: Oo nga. Ay, pero paano yan? Ang forecast, Mayor, mukhang tuloy-tuloy pa hanggang sa weekend. May mga kababayan pa ba tayo na nasa dalisdis na sa gilid, paanan ng bundok na pwedeng gumuho at dapat siguro forced evacuation na po?
14: Well, marami na kaming ginawang forced evacuation. In fact, about 121 families na ngayong affected dito sa siyudad ng Baguio as of this morning. No? At marami na rin kaming na-account ng mga na-observe ng mga soil erosions dito. Ang data namin about 20 plus na eh, na soil erosions. At karamihan doon sa mga lugar na yon, nilikas na namin, evacuated na yung mga residente doon sa lugar na yon.
0: Good. Pero in terms of baha, meron din pong areas na lubog pa rin sa baha?
14: Nagkaroon lang kami ng tatlong area na nagkaroon ng temporary lang, short, very short lang ng pagbaha. Hmm. Tapos nung nilinisan namin yung kanal kasi napuno ng debris,
0: opo,
14: ng mga soil, yung opo, mga kanal. Pero nahugot ako namin eh, talagang mabilis naman na dumalo yung tubig na wala naman kagad.
0: So main issue, Mayor, ang babantayan talaga ng Baguio City, yung landslide?
14: Yes, Alvin, dalawa yan eh. Dalawa yung risk namin, no? One is, yung hazard namin. One is yung landslide, so soil erosion. Pangalawa yung fallen trees.
0: Ayun.
14: Kasi napakarami ng puno na putol eh. Mga mahigit, 40 plus na yun. Nabibilang namin, 46 na yata. Ang mga puno na ito, malalaki ito. At pagbubusak ito, tatamaan yung mga electrical lines at yung telco line. Kaya yun ang malaking sagabal din pagdating sa aming energy supply.
0: Brownout ba ngayon sa Baguio?
14: Off and on. May mga lugar pa na brownout. Maya siguro baka kasi pinapalitan nila yung mga poste. Kaya siguro magkakaroon na rin ng brownout sa ibang lugar pag nag-umpisa na uli yung aming electric company ng pag-repair.
0: Ano ba kayo dyan? Bineco kayo, hindi ba?
14: Yes, so, electric company. Bineco. Private. Pad kami.
0: Cooperative?
14: Cooperative.
0: Yung executive director ng Filreca, taga Baguio, si Attorney Kulingan, sana maaksyon na naman at maayos naman yung performance niyan. Ano ang magiging diskarte, anong game plan po ng Baguio City? Yaman din lang na finorecast na magtutuloy-tuloy ang masungit na panahon.
14: Well, umiikot ang aming mga geotechnical engineers, mga structural engineers. Pinupuntahan yung mga lugar na nagkaroon ng soil erosion. Tinitingnan kung may mga soil stress, signs of soil stress. Katulad nung nakita namin dito sa Gisad Surong, nagkaroon na talaga ng mga signs yan eh. Kaya nga, sinabihan na yung mga residente na lumikas na. So, yun ang ginagawa namin ngayon. Patapos siguro pang matagalan, ngayon nakikipag-ugnayan na kami sa MGB para talagang gawa na talaga ng matinding comprehensive na geotechnical study. Kaya, kasi Alvin, ang kwan nito, pero kasi batas na pinayagan na mag-build ng bila above the 18 degrees slope eh. Ang siyudad ng Baguio at Cebu City. Dalawa lang yan eh, na pinayagan eh. Because of the character ng terrain to make it buildable. Kaya ganyan ang nangyari dito sa siyudad ng Baguio. Alam mo naman, Baguio talagang hilly at agad din yung mga ibang terrain dito.
0: So what are you saying, Mayor, na dapat i-revoke, dapat hindi payagan?
14: Well, it isa na to sa mga kasama doon sa aming comprehensive land use plan. 3 years naming revise yung aming CLUP and hopefully ma-approvean yan before the end of this year para papatupad na namin kasi kasama na doon yung multi-hazards.
0: Opo. Paano yan? Pag ikaw ay nakatira sa na-identify na hazard, ikaw ba ay pwedeng persahin na umalis sa kinatatayuan mo o may compensation ba yan? Or how does it go?
14: Alam mo, madaling sabihin na pwedeng paalisin kagad eh. Pero if you look at the entire city of Baguio and looking at the map of MGB, look at 80-85% sa Baguio talagang hazards eh.
0: Sus Mariozem. Ganong marami, 80-82%.
14: Paano yung mga tao na yan? Diyan na nakatira yan ng dekada. Ng dekada na, di ba?
0: Oo. Paano ang diskarte mo as mayor?
14: Well, kailangan lang talaga ng structural design. Tinitingnan talaga yan. Ano? Kasi may mga engineering solutions naman yan.
0: Aso kaya naman po, kaya naman gawa ng paraan, kumbaga, Mayor?
14: Yes, oh, meron naman mga engineering solutions dyan. Kaya lang, ang problema, ito mga karamihan dito, mga informal settlers, bigla na lang magtatayo at di na to tolerate.
0: Uh-huh.
14: O kaya hindi nire-report. Hmm. Kaya tayo dito, tayo doon, gano'n.
0: Siyempre,
14: ginagawa naman namin, demolish dito, demolish doon. Kaya marami rin galit. You know?
0: Minsan hindi mo napapansin, Mayor, kumakapal na. Isa lang, dalawa lang, maging isang dosena, hanggang sa dumami ng dumami na.
14: Yeah, broken window. Pag pinabaya mo, dadami yan. Kaya kailangan pa lang, inip mo na yun sa body. Tayo pa lang yung structure. Pa-demolish mo na kagad.
0: Tapa po.
14: Siyempre, marami kang kaaway. Political risk din yan. Galit sa'yo, pati mga kamag-aan nila. Pero kailangan mong gawin eh. Kaya pabaya mo na lang muna yung politics dyan. Kailangan mo lang gawin yung tama.
0: Ah, oo. Anyway, sa mga kababayan po natin na papapuntang Baguio, supposedly naka-schedule po, pwede po ba silang umakyat? O pag ganitong panahon, huwag na muna. Huwag na kayong pumasok muna sa Baguio.
14: Well, Alvin, ito nga yung nagkinagugulat ko, no? Napakalakas nung ulan at hangin nung weekend, pero marami pa rin mga turista at mga bisita umakyat na siyudad ng Baguio. May mga nakita mga turista na hindi na, kuhan eh, naliligo na sa ulan para kumukuha ng mga pictures pa eh.
0: Kaya
14: nakakatuwang tingnan. Pero iwasan lang nila yung Canon. Dumaan sila sa Marcos Highway at Tangilian Road.
0: Ayun. Eh, kung sabagay, nakabook na kasi yung iba, Mayor eh. Sayang yung gastos, kaya tinutuloy na rin. Pero mag-ingat po ang lahat ng mga turista ang pupunta.
14: Tama yan, Alvin. Oo, ingat lang sila. At pagdating sa gabi, sumunod na lang sila. Sundan na lang nila yung mga bus. Kasi yung mga bus drivers, kabisahan nila. Kasi kuminsan, dahil very foggy ngayon, ano, mataas ang panaming humidity eh.
0: Mm.
14: Kaya kuminsan, sa umaga, yung visibility, maabot lang ng mga 20 to 30 meters. Pero pagdating sa gabi, ang visibility mo,

0: ήμουνας η secretary Rex Gatchalian. Τάπος η secretary Vince Tagusap din kami kapon. Kaya nakahingi rin kami ng tulong sa DPWH, lalo-lalo na yung ibang mga equipment nila. At the same time, meron namang naibigay ang ating presidente na rice program. First time nga kami magmula na naging mayor ako, ngayon lang kami nakatanggap ng rice program. Kaya talagang nakakakuan naman, matim bagay yun sa aming mga constituents dito.
1: Oh, I'm glad to hear that. Good luck. Alam ko pong kayang-kaya ng Mayor Benji Magalong yan. Ano po? Thank you, sir. Mabuhay po kayo.
0: Salamat, Alvin.
1: Mabuhay ka. Maraming salamat sa Mayor Benji Magalong. Mabuhay po yung mga taga Baguio City. Kayang-kaya niyo po yan. Ako ang mga taga Marikina ay disiplinado. Ay disiplinado rin po ang mga taga Baguio City. Kaya pag sinabing evacuate, pag sinabing likas muna tayo dahil malambot na yung lupa at anytime pwedeng magkaroon ng landslide, sumunod po tayo sa mga otoridad. Lalo pag si Mayor Benji Magalong po ang magsasalita niyan. Nakita niyo yan. 10 na po yung patay sa kanila. Natabunan ng lupa. 6:36! Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy, kahit makulimlim.

0: AM DZMM.
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
9: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid ka bond.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver-Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver-Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver-Aid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liver-Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver-Aid Pro.
0: Ito po ang DZMM.
16: ZMM.
0: Basta AM DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
17: Chico. Gising Pilipinas.
18: Magandang umaga po sa lahat ng mga taga Quezon City. Wag gising, nagising na mga taga QC, ang mga Q citizen. Yan. Good morning din po kay Ma'am Lina Ho. Wag gising na rin si Ma'am Lina Ho. Si Tess Alianza naman, hindi pa natutulog. Tatapusin daw muna yung programa ko. Uy, matulog ka na Tess. Baka may pasok ka pa mamayang gabi ha. Yung taga Imus. Sabi niya, buhay na tubig, Imus po kami, wala kaming baha. Ay di, good for you, Eduardo Pesimo. Wala daw baha sa Imus. Nora, totoo ba ito? Ha? Si Nora Makabataw di Guzman, di ba yung taga-Imus?

0: Yan. Totoo bang walang baha sa imus? Hello to the Lopez family po of Binmali, Pangasinan. Lubog kasi sila sa Binmali. Ingat po kayo. Greetings from San Diego. Sabi ni Cecil Lopez. At si Rosalie Pueblo, gising na gising na rin from Bambang, Pasig City. At si Lauren F.S. ng United Kingdom. Pa-shout out daw kay Lauren at Ellen Lacey. And last, si Amor Solieza. Nakikinig daw sa Transistor Radio sa Malabon City. Okay. Mamaya naman po yung iba dahil si Peachy nandyan eh. Si Ma'am Peachy de Leon. Ang tagapagsalita po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ay binabati po natin lahat ng mga taga Quezon City. Hingi tayo ng update kay Ma'am Peachy. Ano bang latest? Alam ko marami, libo din yung evacuees eh sa Quezon City. Mga na umaga po sa inyo, Ma'am Peachy.
1: Morning, Sir Alvin.
0: Opo. Ano latest po?
1: Latest po, mayroon pa rin po kaming mga evacuees. Totaling to 2,103 families with 7,089 individuals po.
0: Ayun.
1: Sa 18 barangays po with 34 evacuation centers po.
0: At barangay ang pinakatinamaan na Ma'am Peachy?
1: Ang barangay Bagong Silangan po.
0: Saan yun? Bagong Silangan? Malapit ba yan sa Commonwealth?
1: District 2 po siya, yes po.
0: Ito yung malapit sa boundary ng Caloocan?
1: Opo, opo.
0: Ayun. So, ibig sabihin na, pero manageable naman, ano? Kayang-kaya ng Quezon City in terms of hosting the evacuees, Ma'am Peachy?
1: Oo naman po. We serve hot meals po, breakfast, lunch, and dinner. Meron po silang hygiene kits. Ang City Health po nandoon po sa evacuation centers to provide medicines, monitor yung health conditions ng evacuees. Pati City Vet po nandoon din para sa mga na-rescue rin or nag-evacuate na pet.
0: Very good. Oh, yan ang action ng LGU na dapat tularan. Ano po, itong mga evacuees, marami po rito yung nakatira sa daanan ng sa Tulyahan River kasi naapaw na po yung Lamesa Dam.
1: Opo, opo. Opo, tama po.
0: So wala namang kailangan.
1: Hello?
0: Yes, ma'am. Wala naman pong kailangang ipag-alala yung ating mga kababayan kasi ba preemptive naman ito, Peachy, ano po?
1: Opo, wala naman po. Meron pong na-preemptive evacuation na ilang barangays malapit sa Tulyahan River kahapon po. Preemptive and forced evacuation po.
0: May bago po ba doon sa retention pond na plano po ng Quezon City kaugnay po sa flood control o marami na at nakatulong na yung existing natin at pararamihin pa natin?
1: Ang retention pond po natin, isa po yun, nasa Quezon Memorial Circle. Ginawa po siyang pond para mag-catch ng mga rainfall waters. Parang landscape po siya. Yung detention basin po, ito po yung parang basketball court na mayroong basin sa ilalim na kayang mag-store ng at least 3 Olympic-sized swimming pools. Pero temporary lang po yun. At ile-let go din yung water as soon as mawala po yung baha sa mga waterways.
0: Tama. So padadamihin pa po yun. Ilang detention basin meron tayo ngayon?
1: Meron na po tayo. Isa sa Santa Monica and then meron sa Tandang Sora. Ongoing construction po yung sa may Araneta Avenue po.
0: And you have more?
1: Yes po. Mga 130 plus po ang kasama po sa drainage master plan po ng Quezon City Government and nagsastart na po ng planning and yun na may tatlo na po.
0: Dapat natuto lang, dati pa natin ginawa yun, ano? Kagaya nung BGC, Peachy. Di ba ilalim ng BGC, opo, mayroong imbaka ng tubig doon?
1: Yes, Alvin. Kaya lang syempre, ano, may pondo yun eh. Malaking pondo. Kaya it will take time and syempre, bago gawin ng isang detention basin, magpa-public hearing pa yan sa mga residente surrounding it para malaman nila ang ano ang benefit ng gagawing project.
0: Ang sabi po ng MMDA, nag-improve yung kondisyon, I mean, kumpara sa mga nakaraang pagulan, eh kayo ang tagal nyo na dyan sa DRRMO, ano po? Do you agree na nag-improve nga yung kondisyon yung mga barangay natin sa Quezon City na talagang dati lagpas tayo yung baha? Ngayon ho ba ay hindi na ganun kalala?
1: Opo, I would agree kasi pag na may report po na floodings, may average duration lang ng 2 hours, 30 minutes or less, nagsusubside na po siya agad.
0: Dati?
1: Sabihin, nag-work po yung mga projects, pati po ang declubbing ng engineering department. Parati po yun at ng mga barangay, nag-work po.
0: At ngayon ka mo, dalawang oras at kalahati, nagsasubside na dati?
1: Dati medyo matagal. Ngayon, okay na po. Wala na masyado at mabilis pong mag-subside.
0: Yung Araneta ba, hanggang ngayon may baha pa, wala na?
1: Wala na po. Ang reported na lang po na may baha ay yung mga 9 areas po sa Barangay Bagong Silangan. Ito po ay probably kasi nasa river curve sila ng Marikina and San Mateo River, which is nag-alert level 2 kagabi. Pero dahil bumababa na rin po yung alert level niya, in within the day po siguro bababa na rin yun. Magsusubside na.
0: Oh, dito sa may Talayan at saka yung Tatalon, ayan, malapit-lapit yan dito sa amin, ayan, perennial na binabahayan, so far wala namang pagbaha doon.
1: Wala po, pero meron po sila, wala na rin po silang evacuees.
0: Oh, may improvement nga, no? Kasi although, syempre, hindi naman natin ma-predict, baka hindi pa ganun kalala ang ulan, Peachy. Although ngayon, makulimlim na naman ulit, naulan ba dyan sa area mo?
1: Yeah, umulan po kanina, pero ngayon makulimlim lang.
0: Oh,
1: and then meron po siyang, nag-lift naman na po ang pag-asa ng yellow rainfall alert. So hopefully within the day po, gaganda na yung panahon.
0: Oh, hopefully. Pero minsan bigla na lang may alerto ulit. Eh, no? Biglang nasa yellow na naman tayo, di kaya orange na naman within the day. So let's hope.
1: Wag naman sana, Alvin. Wag
0: kaya
1: sana.
0: Nga, let's hope na mag-improve yung weather condition. Eh, wala, soak na eh. Saturated na rin yung lupa eh. Kaya may tendency talagang buma. Anyway, Peachy, maraming salamat sa update ha. Mabuhay po tayo dito sa Quezon City.
1: Welcome, Alvin. Mabuhay
0: rin. Si Ma'am Peachy De Leon po yan, ang nagpagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. At sa oras po nating 6:47, isinumitina ng Department of Budget and Management kay Pangulong Marcos ang 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Ayan ha, 7.2 trillion pesos po yung budget natin sa 2027. O ilan kaya dyan yung pasok sa flood control projects, ha? Mas mataas po ito ng 6% kumpara sa 6.79 trillion pesos na national budget ngayong taon. Ayon sa Malacanang, nakatulong budget sa sektor ng edukasyon, kalusugan, kabuhayan at seguridad. Isinulong naman ni House Deputy Speaker Paolo Ortega na maglaan ng pondo para sa mga flood control projects sa susunod na taon. Yan ha. Alam po nitong marisulbang problema ng baha sa ilang lugar na sinalanta ng habagat at mga nagdambagyo. Wala nila ang pondo para sa flood control projects ngayong taon matapos matuklasan ang irregularidad sa ilang proyekto. Ano, proteka muna, kung sabi ng MMDA nag-improve yung sitwasyon, mas maganda pala na wala tayong budget sa flood control. Kasi walang budget sa flood control this year and yet nag-improve daw yung situation. Paano nangyari yun? Nakatakdang ipasang panukalang 2027 national budget sa Kongreso ay ipasa. Hindi pa ipasa, ipasa. Ipo-forward ang panukalang 2027 national budget sa Kongreso ngayong araw. Samantala, lusot na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang layong itaas po ang exemption sa income tax ng mga manggagawa. Sa panukalan ni House Speaker Faustino D. at House Majority Leader Sandro Marcos, itataas sa 350,000 pesos ang income tax exemption mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Ito yung nasa State of the Nation address ng Presidente. Lusot na rin po sa Committee ang panukalang layong tanggalin ang 2% minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyo. Nasa SONA rin ito. Sinabi ni Committee Chairman Miro Kimbo na magiging mabigat ang epekto kung lagpas sa 350,000 pesos ang tax exemption. Sakaling may sa batas naman, mahigit 68 billion pesos ang inaasahang mawawalang kita ng pamahalaan kada taon.
2: Pero nakita natin na masyadong mabigat yung magiging pinsala sa bottom line ng ating collection. Kung masyado nating tinasan doon 600,000, ang filosofiya doon is bukod sa ang bigat na magiging revenue loss o mawawala, sa tingin natin ang makikinabang dito ay kokonti na lang. Ang mas makikinabang ng kokonti na sa totoo lang upper middle class at mas mayaman.
0: Ngayong araw nakatakdan talakay naman ang panukalang itaas ang buwis sa e-cigarettes para mabawi ang nawawalang o mawawalang kita. Ay paano yung system laws? Nasaan banda yung panukala na system laws? Ha? Baka magkalimutan tayo. Dapat meron ding panukalang batas para mawala po ang system laws na ipinangako din ng presidente nung State of the Nation address nung July. O dapat meron din po yan. Pinangako nyo yan sa taong bayan, Mr. President. Magandang mag-isa ulitan at si Talianza, good morning. Ipinatupad na malaking rollback sa presyo ng produkto ng petrolyo. Ay huwag niyo yung gamitin yung malaki, dami nagagalit. Sabi niya, malaki pa talaga sa iyo yan, yung mahigit 4 pa. Sa totoo lang po, dati senti-senti mo lang po yung galaw natin. Ano po, siyempre dahilan naman nila, 26 pesos ang itinaas nung past 5 weeks eh. So bakit mo nasabing malaki yan? O nga naman. Talaga, huwag kayo magkakalikit. 4.70 mo po ang bawas presyo sa gasolina. Abang 4 pesos at 30 centavos naman sa diesel at 4.90 naman sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market at paghupa ng tensyon sa Middle East. Noon na nang inanunsyo ng Iran na natapos na ang kasunduan sa Oman para sa pagkontrol ng Strait of Hormuz. Pero aminado po si Energy Director Pino Abad na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang maangkat ng langis tulad ng Pilipinas. Bukod sa petrolyo, bababa rin ang sige sa kuryente ng Meralco ngayong Agosto. Kaya lang 4 centavos lang po eh. Ay, pero mas may ginim 4 centavos na baba kasi naman tataas ng 50 centavos, di ho ba? 4 centavos po kada kilowatt hour ang bawas singil. Nakatumpas naman ang siyam hanggang mahigit 20 pesos sa mga ordinaryong residential consumers. Kumusta yung ano ninyo? Kumusta yung bill ninyo sa kuryente? Nabababa ako, tumaas pa ako last time eh. Eh pero ang inaasahan ko ngayon, dahil nga malamig-lamig na po, hindi na gaanong mahaba-haba ang operasyon ng aircon, kaya malamang bumaba o bababa ang magiging singil ninyo sa kuryente. Ano po, eh good luck po sa atin. Kasi pagdating naman ng summer, saka na naman, ano, sisipa ang singil natin sa kuryente. Ay nako, Delia Balmes ng Petron dyan sa Quezon Avenue. Si Delia at si Joseph pala, maulang morning, pabati daw ng happy birthday kay Doktora Elva Borata sa Good Samaritan Optical Clinic sa Hipapad, Eastern Samar. Yan, maganda-maganda umaga po sa inyo dyan sa Eastern Samar, ha? Mga Waray, kay ni Josie. Josie Katindig, Waray din ito, eh. Di ba Josie?
3: Yes.
0: Waray Maupay, ha? Maganda umaga din po yung mga nanonood sa United Kingdom. Regards daw kay Bigornia, sabi ni Rito Martinez. Sa kabila po ng mga pag-ulan, isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas at Mindanao grid kahapon. Talagang nag-grid pa. Tumagal po ng 6 na oras ang red alert sa Visayas simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, habang isang oras naman ang yellow alert simula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Good luck sa rate po ng sa kuryente ng mga taga-Visayas pagdating po ng September. Naku po, Diyos ko po. Busog po ito ng pagbalya ng mahigit 20 planta, habang 13 naman ang tumatakbo sa the rated capacity o mas mababang kapasidad. 4 na oras naman ang red alert sa Mindanao grid simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, habang yellow alert simula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Nangyayari pong yellow alert kapag manipis ang reserve ang kuryente, habang red alert naman kapag wala ng reserve ang kuryente na maring magdulot ng mga brownout. 6:54, itinalaga si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado bilang bagong health secretary. O nga, no? Ba't gano'n? Ano nangyari dun kay Dr. Secretary Puhalte? Sec, anong nangyari? Wala pa isang buwan. Ay pinalitan po ni Mercado si outgoing Secretary Jose Britanio Bricks Puhalte Jr. na itinalagang kalihim noong July 13. O hindi nga inabot na isang buwan. Eh, August ano lang yun, 11 lang. Ayon sa Malacanang, tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ni Puhalte para tutukan ang kanyang kalusugan. Ipinaubayan na rin ng office o sa office of the Ombudsman ang kinakaharap na reklamong graft ni Puhalte kaugnay ng sinasabing hindi paglagda sa 3.2 billion pesos na kontrata para sa pagbili ng gamot para sa tuberculosis. Magsisilbi namang acting president ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho. O naalala nyo si Asik dati ito, naalala na interview namin ni Bigornia ito noong panahon ng ayong kasagsagan ng COVID. Naalala ko yung pangalan niya eh. Asik Beverly Lorraine Ho, na Chief Health Officer po ng Ayala Healthcare Holdings at dati nang nagsilbi bilang Undersecretary ng Department of Health. Samantala, itutuloy ngayong araw ay 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang paglilitis mamayang alas 10 ng umaga kung saan harap po si COA State Auditor Cylene May Del Campo para tumistigo sa sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Inaasahan sa testimonya ni Del Campo ang nangyari nang saluhin ang trabaho ni dating COA State Auditor Roderick Wamil. Parang continuation ito. Dati si Wamil, sinalo ngayon itong si Del Campo. Yung trabaho niya sa pag-audit na nagsabi pong walang isinumiting documentary evidence ang OVP para patunayan ang paggastos ng confidential funds. Nakatakda ring tumistigo si Del Campo kaugnay naman ng pagpapalabas ng COA ng audit observation memorandum at saka yung notice of suspension at notice of disallowance hinggil po sa ginastos na confidential funds noong 2022 at 2023. Noon na iginit ni Wamil na hindi sapat ay sinumiting acknowledgement receipts ng OVP at DepEd para patunayang natanggap ng recipients ang milyon-milyong pisong confidential funds. Bukod po kay Del Campo, nakatakda rin tumistigo sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na kumuha po ng confidential funds mula sa mga bangko. Pero wala pang natatanggap na kumpirmasyon ang prosekusyon kung haharap sa pagdinig ang mga dating tauhan ni Vice President Sara Duterte. Maganda-maganda umaga muna, nagpapa-attendance check naman sina Josh Kyle Edip at si Jake Collins naman. Sa totoo lang po ay majority ng Pinoy dugyot talaga. Jay Collins, ang sakit mo magsalita ha? Makikita yan po sa sarili mga bahay. Kaya papano pa if nasa labas o sa ibang lugar bit-bit yung kadugyotan, tapon dito, tapon doon, no? Totoo nga po, no? May ganyan din po tayong ugali na wala po tayong pakialam. Tapon dito, tapon doon, kahit ano po. Parang ginagawa natin basurahan yung paligid. Si Rowena Celis, maulang umaga po si Alvin. 6:07 po, malakas ang ulan dito sa Maynila. Ayaw nga. Jeffrey Manggay, na mga taga-barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. Magandang umaga sa inyo dyan. At si Sarah Concepcion ng Los Angeles. Pabati daw si Carlo Concepcion, graduation kahapon, na nagtapos naman ng BS Pharmacy sa Our Lady of Fatima University. Oy, congrats ha. Leo Herrero mo, magandang umaga sa iyo. Si Ma'am Ellie Trinidad, siya na lang. Good morning! Pinapabati ang kanyang pamangkin si Maxine Olivia ng happy 4th birthday, August 11. Okay. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy!

0: the AM DZMM.
1: Who's I?
2: So easy to use.
3: Everest washing machine.
2: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities. On the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
8: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more.

0: pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: 16 na baulat na namatay sa habagat at mga nagdambagyo Imus City sa Cavite at Montalban sa Rizal, isinailalim na sa state of calamity.
2: Tubig sa Lamesa Dam lumampas na sa spilling level. Mahigit 400 residente pwersahang inilikas sa Quezon City.
1: Face-to-face classes sa ilang lugar sinuspindi dahil sa masamang panahon. Mahigit 6 na milyong estudyante apektado ng mga class suspension.
2: Pagbaha sa isang barangay sa Bulacan, isinisi sa nakatenggang flood control project. Ilang proyekto kontrabaha sa Ilocos Sur. Nasira naman ng pag-ulan.
1: 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget isinubiti na kay Pangulong Marcos. Ilang kongresista isinulong ang pondo para sa mga flood control projects.
2: Panukalang layong itaas ang exemption sa income tax ng mga manggagawa, lusot na sa komite ng Kamara.
1: Malaki-laking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ay pinatupad na singil sa kuryente ng Meralco. Pagyaring bababa ngayong buwan.
2: Promise? Sa Showbiz Spotlight, The Company at Neo Colors magsasanib pwersa para sa concert.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Martes, August 11, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigoña.
1: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon patuloy na magdadala ng pag-ulan ang habagat ngayong araw. Asahan po malakas na ulan sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Palawan. Simula noong August 5, mahigit 1,400 millimeters na ulan ang bumuho sa Baguio City. Nakatumbas na mahigit isang buwang ulan tuwing Agosto. Mahigit 640 milliliters naman o millimeters naman sa iba sa Zambales. Nakatumbas ng 3 linggong pag-ulan sa lugar. Dito sa Metro Manila, 428 millimeters ang naitalang ulang may halantulad sa ulang dala naman ng bagyong Ondoy sa loob lang ng isang araw.
2: Sinuspinde ng Malacañang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Sinuspinde rin ang physical na klase sa lahat ng antas sa Caloocan, Maynila. Caloocan, Maynila, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela City. Sa Baguio at Quezon City, magpapatupad ng online class mula preschool hanggang senior high school. Kanselado rin ng klase sa Laguna, Abra at Benguet, gayon din sa ilang lugar sa Bulacan, Cavite, La Union, Pampanga, Pangasinan at Rizal. Sa tala ng Department of Education, mahigit 6 na milyong estudyante ang naapektuhan ng class suspension sa 8 rehiyon. Halos 4,000 classroom naman ang napinsala, kabilang ang mahigit 700 totally damaged.
1: 5 minuto makalipas sa 7 ng umaga, 16 nang napaulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Kabilang dito ang 2 namatay dahil sa rock slide sa Rizal, gayon din ang 2 namatay sa Batangas at 2 sa Rizal matapos malunod at makuryente. Sa tala naman ng Office of Civil Defense, 14 ang nasugatan at 9 ang nawawala. Mahigit 300 bayang napinsala, kabilang na ang 27 na totally damaged. Pumalo na rin sa mahigit 135 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa tala ng DSWD, mahigit 815,000 na pamilya o mahigit 2.8 million na individual ang apektado, kabilang na mahigit 27,000 na pamilyang nasa evacuation centers.
3: Now, halimbawa naman doon sa car, particularly sa Benguet, patuloy pa rin po yung pag-uulan. Kaya marami pa rin ano, yung mga kinakailang ilikan. Lahat naman po ng mga request ng mga local government units ay ipapahatid ng DSWD. But of course, alam naman po natin na yung LGU ang magde-deliver niyan to the last mile. But we make sure that this food pack to reach the most affected.
1: CDSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang Imus City sa Cavite dahil sa epekto ng masamang panahon. Layo nitong magamit ang 5 milyong pisong calamity fund para sa mga apektadong residente. Sa Rizal, idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Montalban. Sa San Mateo, halos 3,000 pamilya o mahigit 10,000 individual ang inilikas sa 28 evacuation centers.
4: Gagawin talaga nila yung dapat nilang gawin. Pero ngayon kasi wala walang nangyayari. Paulit-ulit lang, pupunta lang dito kapag magbibidyo-bidyo ng mga ganyan. Sasabihin, ayan, nakatulong sila. Kahit naman talaga, hindi naman talaga sila nakatulong.
2: Sa Antipolo City, tinulungan ng mga rescuer na makatawid sa Rumargasang Ilog ang buntis na malapit ng manganak.
1: 707, 10 ang patay sa 3 bahay na natabunan ng landslide sa Baguio City. Kabilang dito ang 2 taong gulang na batang babae at 9 na taong gulang na bata habang 3 ang nasa GIP. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, kasing taas ng 30 palapag na gusali ang gumuhong bahagi ng bundok. Halos 1 linggo na umuulan sa Baguio City, kaya lumambot at gumuhuan lupa.
5: Actually, nasabihan sila. Inamin nga sa akin nung isang occupant, isang mother na yung anak niya namatay. Sabi niya, Mayor, sa totoo lang, sinabihan naman talaga kami na mag-evacuate na. Pati mga anak ko nga, sinabihan ako na mag-evacuate na tayo, Mami. Kaya lang, matigas daw. Sabi niya, matigas kasi ang ulo ko. Kaya nakakalungkot.
1: Inilikas na po ang 14 pampamilyang nakatira malapit sa pinangyarihan ng pagguho. Nanawagan naman si Baguio City DRRMO Head Charles Carame sa mga residenteng lumikas tuwing masamang panahon.
6: Panawagan natin mga residents, sana po laging magpagpingmatsyag at maingat. Oo. Kung ano pong kahit anong sabihin ng walang forecast on what so. Yung ating mga barangay leaders dapat po pinapakinggan lagi.
1: Sa Benguet, posibleng dumagal ng ilang buwan ang pagkukumpuni sa napinsalang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road. Apektado rin ang pagulaan ng tourist attraction, the Strawberry Farm.
7: Parang taon-taon po, pag may bumabagyo, talagang pag malakas pa yung ulan, talagang umaapaw po talaga yung tubig. Tayo po yung humihingi ng tulong sa national government, lalong-lalo na sa MWH, Department of Agriculture. Sana po tulungan, kaya tignan din, bigyan pansin yung ating problema dito po sa atin.
1: Si La Trinidad Benguet Mayor Roderick Awingan.
2: Tonel-tonelang basura mula sa Manila Bay ang inadod papunta sa Pampang sa Baclaran sa Parañaque City. Inireklamo na ng ilang residente ang masangsang na amoy ng basurang plastic, gulong, damit at styrofoam. Tinatayang 10 truck ang kailangan para tuluyang maalis ang basurang malapit sa Baclaran Church. Sa Las Piñas City, aminado ang MMDA na posibleng nakaapekto sa pagbaha ang 14 na sirang booster pump. Nakikipag-unayan na ang ahensya sa DPWH para magsagawa ng assessment kung dapat ipaayos o palitan ang pumping station. Palitan nyo na utang na loob. Iginit naman ng MMDA na hindi malala ang pagtaas ng tubig sa Camanava na kadalasang binabaha dahil sa flood mitigation program ng pamahalaan.
1: 7:10, tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan dahil sa walang tigil na pagulang dulot ng habagat. Kahapon, 170.47 meters ng tubig sa dam, nakatumbas ng 8.66 meters na pagtaas sa loob ng isang araw. Tumaas din ang level ng tubig sa San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Kuha pa naman ang tubig sa Ipo, Ambuklao at Binga Dam dahil nananatiling bukas ang ilang gate para magpakawala ng tubig. Sa Lamesa Dam, umabot na sa 80.20 meters at tubig, lalagpas sa spilling level na 80.15 meters. Dahil sa pag-apaw ng dam, maaaring maapektuhan ang low-lying areas na malapit sa Tulyahan River mula sa Valenzuela, Caloocan, Malabon, Navotas at Quezon City. Sa barangay North Fairview, nagpatupad ng forced evacuation o para sa pagbilika sa mahigit 400 residente, kabilang na ang mahigit 300 residente mula sa Sitio 1. Sa ngayon, mahigit 2,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center.
3: We serve hot meals po, breakfast, lunch, and dinner. meron po silang hygiene kits. Ang City Health po nando doon po sa evacuation centers to provide medicines, monitor yung health conditions ng evacuees. Pati City Vet po nando doon din para sa mga
1: pets
3: na rescue rin or nag-evacuate na pets.
1: Si Quezon City DRRMO spokesperson Peachy De Leon.
2: Isinisisa, hindi pa tapos na flood control project ang pagbaha sa isang barangay sa Hagunoy, Bulacan. Nakaharang ang proyektong 2 taon nang nakatenga kaya hindi dumataloy ang tubig palabas ng ilog sa barangay Iba na catch basin o sumasalo ng tubig na galing sa Nueva Ecija at Pampanga. Halos 150 million pesos na ang inilaang pondo para sa proyekto pero floodgate pa lang ang natatapos. Pinag-aaralan pa ng DPWH ang pangmatagalang solusyon sa baha, hindi lang sa Hagunoy kundi sa buong Bulacan. Pero para sa mga residente, dapat managot ang mga sangkot sa matagal ng problema ng pagbaha.
8: Kung hindi tatapusin ng DPWH itong flood control project na ito, ay baka pwedeng pakitanggal na lang. Dahil imbes na humupa agad yung mga tubig dito sa loob, kapag sa panahon ng kalakhan, nagiging sagabal pa siya.
9: Pag nakikita ko yan, dismayado lang po ako. Wala naman nangyari eh. Wala pa rin po solusyon. Kaya po sa mga nang-scam ba yun o nang gano'n, po Diyos ko, may hiya naman po kayo at maawa naman po kayo sa mga taga-Hagunoy.
2: Tama. Sa Zambales, nananatiling isolated ang maraming pamilya matapos masira ang tulay sa barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino. Bukod sa tulay, nasira rin ang dike sa San Marcelino. Gayon din sa Bukaw River sa bayan ng Botolan.
1: 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga, nasira ang ilang flood control project sa Ilocos Sur dahil sa pagulang dulot ng habagat. Abilang dito ang bagong gawang river control project sa Narvacan na nasira dahil sa pagragasan ng tubig sa ilog. Sinasabing unang napinsala ang tulay na konektado sa nasirang river wall na natapos noong nakarambuan. Nag-ukay na ang lokal na pamahalaan ng pansamantalang water channel para mabawasan ang pressure sa istruktura. Sa bayan naman ng Quirino, napinsala ang halos 800 meters na dike dahil sa malakas na agos ng tubig sa ilog. Gumuho na rin ang lupa malapit sa ilog dahil sa malakas na agos, bunsod ng pagsasalubong ng tubig mula sa Matong at Abra River.
2: Inimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang 60 billion pesos na halaga ng flood control project sa Cebu. Partikular na tututukan sa investigasyon ang paggamit ng bilyong-bilyong pisong pondo sa nakalipas na 6 na taon. Sinasabing 20% ng pondo ang napunta sa 7 distrito ng Cebu, habang 25% naman sa nag-iisang kontraktor. Sa isinagawang inspeksyon, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat imbestigahan ang mga proyekto, lalo't patuloy pa rin ang pagbaha sa Cebu. Nauna nang sinampahan ng reklamo sa Department of Justice ang ilang tauhan ng DPWH Cebu 3rd District Engineering Office at 20 pribadong individual kaugnay ng sinasabing Peking Flood Control Project sa bayan ng Balamban.
1: Alas 7:14, nakatakdang humarap si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa pagdinig sa Sandigan Bayan bukas sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla kaugnay ng Peking Flood Control Project sa Bulacan. Ito'y kahit ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin ang dating galihim bilang akusado sa kasong graft kaugnay ng anomalya dahil sa kakulangan ng merito. July 31, pansamantalang nakalaya si Revilla matapos makapagpiansa na 1 milyong piso sa kasong malversation. Pero hinikayat ng ombudsman ang Sandigan Bayan na baliktarin ang desisyon dahil hindi sapat na basehan ang findings na hindi pondo ng pamahalaan ang natanggap na kickback ni Revilla.
2: Itutuloy ngayong araw ang 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang paglilitis mamayang alas 10 ng umaga kung saan ihaharap si COA State Auditor Cailin May Del Campo para tumistigo sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd. Inaasahan sa testimonya ni Del Campo ang nangyari nang saluhin ang trabaho ni dati dating COA State Auditor Roderick Wamiel na nagsabing walang isinumiting documentary evidence ang OVP para patunayan ang paggastos ng confidential funds. Nauna nang iginate ni Wamiel na hindi sapat ang isinumiting acknowledgement receipts ng OVP at DepEd para patunayang natanggap ng recipients ang milyong-milyong pisong confidential funds. Bukod kay Del Campo, nakatakda rin tumestigo sila dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na kumuha ng confidential funds mula sa mga bangko. Pero wala pang natatanggap na kumpirmasyon ang prosecution kung haharap na sa pagdinig ang mga dating tauhan ni VP Sara.
1: Alas 7, this is Ace.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Inwisyon ng reaksyon ng magkapatid na Duterte sa panawagan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na mag-resign ng mga opisyal na sinasabing pro-China o kumakampi sa China. Kasunod ito ng hamon ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga opisyal na pumapabor sa China habang inakusahan ni Davao City Congressman Paulo Duterte si Teodoro na pinagmumukhang masama ang China. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakapagtatakang ang magkapatid na Duterte lang ang umalma sa pahayag ni Teodoro kahit walang binabanggit na pangalan. Noon na iginit ng Philippine Coast Guard na hindi kailangan pangalanan ng mga opisyal na kumakampi sa China dahil kilala na ang mga hindi tumitindig sa posisyon ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea.
2: Dedesisyonan ni Pangulong Marcos sa mga susunod na linggo ang hiling na extradition ng Amerika laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat pag-aralan ang extradition request laban kay Quiboloy na nakakulong sa Pasig City Jail dahil sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Nahaharap din si Quiboloy sa kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika.
11: So lahat naman to ay dapat na dumaan sa proseso dahil may batas naman po tayo. At mag-decide po sila. Ibibigay niya po kung ano yung dapat na gawin patungkol dito.
2: Nauna nang sinabi ng Department of Justice na maaaring paipagpaliban ang hiling ng extradition hanggang sa matapos ang kaso ni Quiboloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay sa Amerika para sumalang sa paglilitis.
1: Time out, time out. Anong oras na? Binibining maganda.
2: Mahabol, 7:19 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
13: Ka! Kaya ba ganyan?
14: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
15: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
14: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with

Gallo Patrol balita a las 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes a las 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes.

0: firmado Tata Radio Patrol. Servicio segurado Tata DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Basta AM DZMM. Radio Patrol Balita a las 7.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.21. Ipinatupad na ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 4 pesos and 70 centavos ang bawas presyo sa gasolina, habang 4.30 naman sa diesel at 4.90 sa kerosene. Kunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market dahil sa pagupa ng tensyon sa Middle East. Nauna nang inanunsyo ng Iran na natapos ng kasunduan sa Oman para sa pagkontrol ng Strait of Hormuz. Pero aminado si Energy Director Rino Abad na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang umaangkat ng langis tulad ng Pilipinas.
2: As long as may nangyayaring discussion, may nangyayaring diplomatic channel, medyo gumaganda yung ating price. Pero once mabaliktad yan, magkaroon na naman ng gulo, alam naman natin na biglang kakambyo na naman ang trend ng price.
1: Bukod sa petrolyo, bababa rin ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Agosto. 4 centavos kada kilowatt hour ang bawang singil, nakatumbas naman ng hanggang mahigit 20 pesos na tapyas sa ordinaryong residential consumers.
3: Sa kabila ng pag-ulan, isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas at Mindanao grid kahapon. Tumagal ng 6 na oras ang red alert sa Visayas simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, habang isang oras ang yellow alert simula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng mahigit 20 planta, habang 13 ang tumatakbo sa D-rated capacities o mas mababang kapasidad. 4 na oras naman ang red alert sa Mindanao grid simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, habang yellow alert simula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Nangyayari ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente, habang red alert kapag wala ng reserbang kuryente, maaaring magdulot ng brownout.
1: Alas 7.23, isinumiti na ng Department of Budget and Management kay Pangulong Marcos ang 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 6% kumpara sa 6.79 trillion pesos na national budget ngayong taon. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakatoon ang budget sa sektor ng edukasyon, kalusugan, kabuhayan at seguridad.
4: Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
1: Isinulong naman ni House Deputy Speaker Paolo Ortega na maglaan na ng pondo para sa mga flood control projects sa susunod na taon. Layunin itong marisulba ang problema ng baha sa ilang lugar na sinalanta ng habagat at mga nagdaang bagyo. Walang inilaang pondo para sa flood control projects ngayong taon matapos matuklasan ang irregularidad sa ilang proyekto. Nakatakdang ipasang panukalang 2027 national budget sa Kongreso ngayong araw.
3: Isot na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang layong itaas ang exemption sa income tax ng mga manggagawa. Sa panukala ni na House Speaker Faustino D. at House Majority Leader Sandro Marcos, itataas sa 350,000 pesos ang income tax exemption simula sa kasalukuyang 250,000. Lusot na rin sa komite ang panukalang layong tanggalin ang 2% minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo. Sinabi ni Committee Chairman Miro Kimbo na magiging mabigat ang epekto kung lagpas sa 350,000 pesos ang tax exemption. Sakaling maibatas, mahigit 68 billion pesos ang inaasahang mawawalang kita ng pamahalaan kada taon.
5: Pero nakita natin na masyadong mabigat yung magiging pinsala sa bottom line ng ating collection. Kung masyado natin tinasan to 600,000, ang filosofiya doon is bukod sa ang bigat na magiging revenue loss o mawawala, sa tingin natin ang makikinabang dito ay kokonti na lang. Ang mas makikinabang ng kokonti na sa totoo lang upper middle class at mas mayaman.
3: Ngayong araw, nakatakdang talakayin ng komite ang panukalang itaas ang buwis sa e-cigarettes para mabawi ang mawawalang kita.
1: 726, itinalaga si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado bilang bagong health secretary. Pinalitan ni Mercado si outgoing secretary Jose Britanio Briggs Buhalte na itinagang kalihim noong lang July 13. Ayon sa Malacanang, tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ni Buhalte para tutukan ang kanyang kalusugan. Ipinaubayan na rin sa Office of the Ombudsman ang kinakaharap na reklamong graft ni Buhalte kaugnay ng sinasabing hindi paglagda sa 3.2 billion pesos na kontrata para sa pagbili ng gamot sa tuberculosis. Magsisilbi namang acting president ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho, the chief health officer ng Ayala Health Center o Healthcare Holdings at dati nang nagsilbi bilang undersecretary ng Department of Health.
3: Nakuha ng negosyanteng si Ramon ang 25.7% na shares sa Lopez Incorporated. Ito'y matapos ibenta ng pamilya ni Eugenio Gabby Lopez III ang shares sa Crem Investment Corporation. Tama ba ako, partner? Crem. Sa pahayag, sinabi ni Lopez na ibinenta niya ang shares para manumbalik ang kapayapaan ng pamilya at magkaroon ng pagkakataong gamitin ang resources sa mga negosyong alinsunod sa personal na misyon. Ayon kay Ang, kaibigan niya ang lahat ng miyembro ng pamilya Lopez at patuloy na mangunguna sa kumpanya ang mga pamilyang may hawak ng majority shares. Sir Ramon Ang, kaibigan ko rin po yung mga Lopez.
1: Alas 7.27, sa Pampanga, nasamsama mahigit 11 milyong pisong halagang ng Cebu sa Port of Clark. Nasita sa X-ray inspection ang 17 pakete ng kontrabandong galing South Africa at itinago sa mga piyesa ng kotse. Inaalam na ang consignee ng shipment na nakatakdasan ang ipadala sa Angeles City. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Magsasanibwersa ang The Company at Neo Colors para sa major concert sa October 8. Nakatakdang magtanghal ang dalawang sikat na OPM group na ilang dekada ng bahagi ng Filipino music. Kilala ang Neo Colors sa kanilang tuloy pa rin habang kabilang sa hit song ng The Company ang Pakisabi na lang. Para sa ilang miyembro ng The Company, dala ng concert ang mensaheng kaya pa rin mag-perform ng artist sa kabila ng edad. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng Neo Colors na exciting ang concert dahil sa pagsasama ng dalawang legend OPM group. Gaganapin ang Pakisabi na lang tuloy pa rin concert sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin Doris. Hi, Doris!
1: Paano bang kanta ng ano, magandang kanta ng Neo Colors sa Bigonia at ng The Company. Magaling yun,
3: The Company. Neo Colors.
1: Sa kanila yun, ba? Ano? Everything.
3: Partner, ang pinag-usapan natin dito ay kanta. Hoy, yung isang miyembro dyan sa
1: Tuloy pa rin ang awit. Yun, sa kanila ni Neo Colors yun, no?
3: Bata, yes. Nagagalit ka. Yung ano ba, patatampos mo ba?
1: Pakisabi na lang na
6: mahal ko siya.
1: Oh, alam ni Ganiel, di ba?
3: Hindi ko inaabot yan.
1: Hoy, magagaling yung kanta nung
3: hindi, ibig ko sabihin. Oh, at saka isa sa miyembro nun, ito na yung kwento ko eh. Oh. Ala, hindi mo ako pinapatapos eh. Oh. Ha?
1: Isa sa miyembro
3: ng The Company, mm-hmm, ay dating reporter.
1: Sino?
3: Cecil
1: Lardizabal. Sino Cecil?
3: Cecil Mendoza.
1: A reporter dati.
3: Dating reporter.
1: Alin dun?
3: Alin yung dun? Maganda. Lahat naman sila maganda. Pero itong reporter na to, dati ko pa yan na kinainggitan ko kasi yung ganda-ganda niya.
6: Si Doris Alvin. Si Doris, take it.
3: Ang sabi ni Ganyan?
1: Gusto bro ng ticket.
3: Hindi, bakit ka ba nakikialam sa usapan namin Ganyan? Joke lang. Joke lang.
1: Paano pala? So, anong paborito mo? Manunod ka ng concert? Hindi mo naman pala alam yung kanta ng The Company.
3: Na, pero pag nandyan na, makikisabay na ako sa pagkanta.
1: O maganda yung mga love songs yan.
3: Oo.
1: Yung kinakanta. Di ba Ganyan na ang dami nilang sikat na kanta, di ba?
6: Yes, oo. Marami naman silang sikat na kanta. Ako excited ako. Sana pwede ako manood.
1: Yeah. At maganda yung hindi? Harmony. Yung mga yung boses yun? Nung apat, maganda yung harmony.
6: Oh,
1: yung blend,
6: The Company.
1: No? Yung blending ng kanilang ano. Ganyan-ganyan ako dati.
3: Oo, The Company. Kami po ay nakikiusap. And then,
1: thank you. Maraming salamat, Ganyan Krishna. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
3: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
7: Gising Pilipinas!
1: Energy! Energy!
0: Radyo Patrol Balita Alas 7. Basta AM DZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up

Tiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mula noong

0: na AM DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
1: Oy, teka muna, sabi ni El Ru. Oh. The weather condition in Aguilan, La Union is still cloudy.
2: Hello.
1: With scattered rainfall ranging from slight to moderate intensity. Oy, Elro, thank you. Ah. Nagpara kasi oo. Ariel Rojas. Ah.
2: Mag-ingat po kayo dyan ha, sa mga... Di ba, partner, narinig kita kanina in-interview mo si Magalong at sitwasyon sa Baguio.
1: Sampun na yung patay. Okay, ganun-ganun lang.
2: Oo, wag po tayong pakampante. Nakikita natin, ay, tumitigil oh. Tapos umaraw kanina eh. Oh.
1: Ay, nakakatakot yung nasa paanan yun ka ng bundok. Tapos may landslide, partner.
2: Lako.
1: Ang tatabon sa'yo, 30 floors.
2: Ala!
1: Anong lupa?
2: Inay ko po. Eh, umalis na po kayo dyan. Ay.
1: Eh, paano yan? Sabi niya. 80 to 82% ng mga bahay dito ay nakatayo sa problematic. Ano? Ayun. Yung pwede talaga maabutan ng landslide.
2: Eh, kailangan talaga ng matinding paliwanagan sa mga ito. Bahay ninyo, property ninyo, o buhay nyo.
1: Pero kung 80 to 82%, mahirap.
2: Ay, mahirap yun talaga.
1: Sabi ni Jenna Turquesa Peñaranda, nakakatuwa naman marinig ulit yung boses ni Ma'am Doris sa pagbabalita. So yung boses ko, hindi ka natutuwa. Ganon, Jenna.
2: Kasi partner. Kasi ang partner. Ang partner.

0: Thank you very much. Hindi pa po kami nagkakaroon ng pirmahan ni Sir Ramon Ang para sa 1 hour na block time para kayo po ay mapasalamatan kong lahat. Huwag kayong mag-alala. Lahat po yan ay na-appreciate. Partner, tama ba ako? Na-appreciate ko. Mali. Thank you po. Malaki at marami. Yan.
1: Maglagay kasi ng listahan para madali. Attorney Joseph
0: Pamitan. Tapos papagalitan mo.
1: Hindi, i-ataduhin mo. Hindi pa pwede sa bagsak. Ataduhin. Para kang ulam, ha? Jing Subido, magandang umaga sa iyo. At si, sino bang nandiyan pa? Meron pa akong nalimutan, eh. Nasaan na ba yun? Ah, si Cesar Abaricia.
0: Uy, Cesar.
1: Oh, hindi na scattered rainfall ang balita, scattered flooding na raw. Ah, okay. Attorney Chris Bendijo, good morning. Oh, muntik na kitang minahal. Yun daw yung kanta. Oh, by the way, Camille, tinawagan mo ba yung pinapatanong ni Randy Tabanao? Kasi nagtataka siya, marami na nag-anunsyong walang pasok, yung Pasig daw.
0: Oh, walang pang-anunsyo.
1: Walang anunsyo eh. Mm. So, ibig sabihin po, ganun na lang, siguro, matik, pag walang anunsyo,
0: may pasok.
1: May pasok, ganun na lang. Hindi, pero parang ano nga yun, bakit lahat ang
0: pasok? Wala ka nabasa, partner, sa mga items natin.
1: Oh, Pasig, di ba, wala?
0: Oh, wala.
1: Kasi Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, San Juan, Taguig, at Valenzuela. Walang Pasig.
0: Walang Pasig.
1: Ah, wala rin Quezon City.
0: Wala rin.
1: Wala rin Makati.
0: Wala.
1: Oh, yun.
0: Para niya kayo wala tayong pasok, ha? Magsibalik kayo sa tulog ninyo. Huwag kayong pakalat-kalat sa daan.
1: Si Sus, partner.
0: Asan ba ito si... Basura! Oo, sa mga krik.
1: Pangit
0: kuya
1: yung...
0: Na naman.
1: Nakita mo kanina, nagpasintabi ako sa nagpi-breakfast. Buenamano.
0: Nako.
1: Buenamanong report. Basura, partner.
0: Yan ang sinasabi ko sa mga mayor. Ayusin nyo yung basura dahil kung aasa po tayo sa kagandahang loob, sa kaibuturan ng puso ng ating mga constituents, hindi po mangyayari yan.
1: Hindi, pero hindi na, naghalo-halo na kasi hindi mo na alam kung saan galing. Kung paranyake ba ito.
0: Wala lang, oo.
1: Hindi mo na alam,
0: At saka yung tumatatak yung ugali natin na, bakit siya nagtatapon dito? Di ako din. Yung gano'n. Ay, Zeus, magre-report ka pala. Zeus Legaspi, go
1: Zeus.
2: Good morning, Doris at Alvin. Dumating na nga dito sa bahaging ito ng Baclaran Roas Boulevard si DPWH Secretary Vince Pizon para inspeksyonin yung itinasagawang clean-up operations sa lugar dahil nga doon sa tunay-tunilad ang basurang inano dito punsod ng ilang araw na sunod-sunod na pag-ulan at malakas na hangin. Ngayon, kinakausap ni Secretary Dizon yung mga nangunguna sa paglilinis nitong Redemptorist Open Canal o tinatawag ding Baclaran Channel. Ang tingin natin dito, Doris at Alvin, narinig din natin dun sa pinag-uusapan ng mga tauhan dito ng DPWH, ay may posibilidad na na-overwhelm o hindi na sapat yung kapasidad ng trash trap o pangharang ng basura mula dito sa Baclaran Creek palabas ng Manila Bay. Dahilan para umagos na dito yung mga basura dahil nga doon sa ilang araw na sunod-sunod na pag-ulan. Kanina, nakausap natin si Secretary ay ipasisilip na yung kondisyon ng trash trap. Papakita kung may sira ba ito at ano matataba yung kayan nito para ma-manage at maayos yung volume ng mga basura na inaanod niya sa Manila Bay papunta sa Baclaran. Ayun pa sa mga taguhan ng DPWH ay posibleng dahil din sa high tide yung naging dahilan para umapaw yung daluyan na tubig at umagos yung tunay-tunilad ng basura papasok nitong Baclaran Channel sa gilid mismo yan ng Rojas Boulevard. Yes, sorry.
0: Zeus, kahapon ay na-interview natin si Paranaque Mayor Olivares at ang sabi niya sa amin ni Robert Mano, wala raw basura.
1: Wala pa nung panahon na yun.
0: Pero ang dami sang damakmak na basura yan.
1: Nakakahiya sa totoo lang.
0: Ayun ang
1: nakakadiri.
0: Nakakaano sa kalusugan po ng ating mga kababayan. Ay, nako.
2: Alvin.
0: Umpisahan mo nang maglinis dyan. Bilis. Wala pala.
1: Ano ka mo, Zeus? Ano ka mo sabi mo?
2: Yung mga nakausap kasi natin dito, ang sabi sa atin na Doris at Alvin, ay Linggo ng gabi nagsimula nila mapansin itong pag-aagos ng mga basura dito at tuluyan niyang dumami kahapon. Nagsimula yung cleanup operation dito ng MMDA, DPWH at Paranaque LGU kahapon lamang din kung saan 13 truck na ng basura sa ngayon. yung kanilang napupunok at ongoing pa rin.

0: yung kanilang isinasagawang paglilinis dito. Sorry sa Alvin, yan yung pinakahuling sitwasyon dito sa Baclaan na hindi naman naapektuhan ng paglilinis ng mga tauhan ng DPWH, MMDA at Taparanaque LGU. Itong usad na mga sasakyan dito sa may southbound lane ng Rojas Boulevard sa mismo tapat yan ng Baclaran.
1: Maulan?
0: Tuloy-tuloy lang.
1: Maulan?
0: Sa ngayon tumila na Doris at Alvin yung pag-ambong naranasan natin kanina.
2: Extra.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
2: Si Louis Basco, nandiyan partner ha.
1: Hello Louis, ang tagal na natin hindi nakita.
2: Nag-almusal.
1: Oh. Na ano?
2: Aywan ko dyan. Oh, habang walang
1: itong
2: paso.
1: Itong si Louis, hotdog, bacon.
2: Lahat ng processed.
1: Oh, ay naka Louis, alamin mo kung anong nangyari sa akin. Hindi ka na mag... you will no longer touch a sliver of bacon.
2: Totoo yan, di ba?
1: Yeah.
2: Nasa huli talagang pagsisisi.
1: Totoo yan. Totoo.
2: Si Lina Lee, magandang umaga. At si Sarah Concepcion, ang init daw sa Amerika, ay sa California, hindi mainit talaga.
1: Okay.
2: Tapos may nagsabi dito, partner, rin, na wala na raw yung ano. Sabi ni Ellie Trinidad, sadly, Cecil Bautista is no longer a member of the company.
1: Sinabi ko nga, di ba?
2: She originally sang Muntik na Kitang Minahal.
1: Hindi ko natatanda yung kanta niya. Ano natatanda?
2: Muntik na kitang minahal. Ganun.
1: Ulit-ulit.
2: Ano na si Mayor?
1: Oo. Hindi, maganda si Cecil. Kaya ako siya natatandaan.
2: Okay. Si Mayor Elvis Soria ng San Marcelino, Zambales. May mga isolated na parang...
1: binasa ka kanina na item. Sa iba?
2: O sa San Marcelino.
1: Oo.
2: Sa Zambales. Ano po? Isolated yung barangay dahil sa nasirang tulay. Ang ito update kay Mayor. Mayor, maganda umaga po sa inyo. Mayor?
4: Hello po.
1: Good morning, morning po. Good morning.
2: Si Alvin po ito. Kasama po natin si Doris. Ano po? Anong bago, anong update dyan sa nasirang tulay, Mayor?
4: Opo, lumipat na po yung tulay. Siyempre isolated po yung barangay Santa Fe po.
2: So, paano ka mo nalipat? Nilipat? Ano ikaw mo yun? Nilipat, Mayor?
4: Yung tulay po, wala na po yun. Isolated po yung barangay Santa Fe, yung nandun sa bundok po.
2: Opo.
4: Kaya ang gagawin po namin, para mo umabot yung relief goods na dadalhin po natin doon, dahil siyempre isolated na, gagawa po kami ng zip line. And babalik po kami ngayon, na-prepare naman po kahapon, tapos babalik kami ngayon to use this line. Kung para maging successful, we will try using the basket.
1: Pero Mayor, hindi po ba delikado yung zip line? Kamusta naman ang weather ninyo? Anong tawag mo doon? Akma ba para gumamit ng zip line para sa mga goods na ipapadala sa mga apektadong residente?
4: In coordination naman po yung sa mga BFP and the Coast Guard. Matibay naman po yung yung tali na gagamitin. Kwan lang naman po, mga 100 meters lang naman po. Nagkakapagkaway-kaway lang naman po kami doon.
2: Opo, so how soon can you construct the zipline na yun?
4: Na-prepare na po kahapon. May mga punong kahoy naman doon sa kabila. Tapos dito sa kabila naman may mga punong kahoy. And meron naman po yung backhoe doon at mga ibang kwan doon. Na mga post na pagpupundahan po.
1: Opo.
4: It will just cross the,
2: Opo.
4: Malalagyan nila ng basket po yun eh.
2: So kailan po gagana? At gaano kahaba yung zipline?
4: Mga 100 meters lang po yun.
2: 100 meters.
4: Tapos sako-sako naman po yun, sako-sako. Yung isang sako may laman na 5 full packs po yun eh. 30 kilos po yun. Kung kaya lang 30 kilos... tatlong sacks. Bali magiging 90 kilos po yun. Yun po. Tapos may... ando naman sila sa kapitan sa kabila. Sila naman po yung sasalo doon. Tapos hihilahin din po yun. Pabalik. Opo. Tapos karga ulit po.
1: Mayor, may mga nakaantabay po na doon nasasalo nitong mga i-zip line ninyo na
2: mga goods. Hindi tao, partner. Hindi tao. Yung parang gagamba. Walang tao.
1: Oh, yun.
4: Tawid din po mga ibang BFP personnel para ma-secure din po yung area.
2: So nagana na po, yun ang tanong ko kanina. Gumagana na po ba ngayon o hindi pa?
1: Uumpisahan pa lang.
4: Balik po kami ngayon. Nakapag-prepare lang kami kahapon. At naitawid lang namin yung ano, yung nadali na namin yung mga goods, tapos naitawid namin yung taling gagamitin, inilagay muna namin kahapon at baka gabihin naman kami na kailangan namin umalis din po, kaya tutuloy namin today at 8:30 a.m.
2: Ayan, so today, pagaganahin, susubukang paganahin po today, ilang residente po ang apektado?
4: Mga 1,000 residents po yun, included na po yung mga katutubo po natin.
1: Wow. Ah, kasama. Mabuti naman.
2: Ay, pero pag hindi ho ba napadalhan ng relief goods, Mayor, wala na silang makain dun sa kabilang ibayo? O meron pa naman?
4: Ah, kasi, siyempre, mga 4 days, day 3 na po ngayon, kaya we need to give them full packs.
1: Opo.
4: Pwede pong good for 1 week po.
2: Oh, tama nga naman.
1: Yung talagang ano na talaga, partner, ano? Yung kumbaga nakasalansan na yung mga goods na kailangan.
2: Ay, yung ready to eat.
1: Ready to eat. Hindi yung tatawag ka pa ng chef.
2: Ready to eat yan. Or pwedeng initin.
1: Tama. Yung para sa mga sundalo.
2: Yes. Mm. Mayor, kumusta yung weather ngayon dyan? Kumusta ang weather ngayon sa inyo dyan sa San Marcelino?
4: Ngayon po, medyo may konting, umiinit ng konti, pero maya-maya po, uulan din naman po. Hindi naman na ganong kalakasan. As of this moment, hindi katulad po kahapon.
1: May baha pa?
4: Po?
1: May baha pa at meron po bang mga lugar na hindi pwedeng daanan?
4: Yun lang pong area na yun dahil lahar po yun eh. Nakakadaan pa naman kami po doon sa papunta doon Santa Fe. Yun lang naman po ang ano. Dito sa poblasyon and the other areas hindi naman po binabaha.
2: Ayan. Okay. May kuryente ba yung kabilang ibayo, Mayor? May monitoring sila?
4: Po.
2: May kuryente sila?
4: Wala din pong power doon kaya doon sa pack na ginawa namin, naglagay kami ng kandila.
2: Oo nga. Mahirap pag walang kuryente, partner. No? So, paulit nga, Mayor, gaano karami ang itatransmit o ipadadaanin natin sa zipline na pagkain para sa 1,000 kamo na residente nandun sa kabilang ibayo? Mayor?
4: Yes po.
2: Gaano karaming pagkain kamo ang ipapadala natin through the zipline today?
4: 1,000 po yung naka-edit. Andun
2: lang
4: po doon. Andun
2: lang
4: po doon sa area.
2: Oo nga. Kung nandun na, tinatanong ko lang po sa inyo kung gaano karami ang kayang maipadala ngayon sa through zipline. So, 1,000 food packs, ikaw mo?
1: Ay, itatry nila.
2: Po?
4: Ha?
2: 1,000 food packs.
4: Opo.
1: Ayun. Ano po ang laman nitong food packs mamaya, bigla partner, ano? Sabihin, ito si Mayor, kung makapagpa-interview, ito lang pala pinadala. Para hindi po sila mag-expect, Mayor.
4: Tapos, apat na noodles, tapos may coffee, and sugar, at saka yung kandila po.
1: Ayun, oh. Basiko na mga pangangailangan.
2: Mayor, thank you, ha. Maraming salamat po sa oras po ninyo, Mayor.
1: Mag-ingat po kayo, Mayor.
4: Papa.
2: Mag-ingat po kayo. Maraming salamat po. Good luck po sa zipline mamaya.
4: Thank you.
2: Mag-ingat po kayo. Mukhang radyo ang gamit nila.
1: Mukhang may
2: problem. Kasi parang pumupugak-pugak.
1: Di ba yung luma natin na wala naman tayong cellphone noon? Oo. Makapugak ka naman. Mag-ingat po kayo dyan sa mga taga San Marcelino. At wag po yung mga kabataan, yung mga Gen Z, hindi po biro itong nangyayari ngayon na pagbibigay ng relief goods. Wag po kayong magdala ng inyong mga swimsuit at kayo ay magsi-sweep line.
2: Nagpi-feedback daw kasi yung line kaya may na-manual patch nila. So atin pala yun. So yung nanay ni Mitch, gumaganon. Si Jillian yun, gumaganon.
1: Jillian, pumunta ka nga sa banyo.
2: Si GM. GM Undersecretary Nicolas Torre III. Andiyan na part na yan. Oh, nice. Ng Metro Manila Development Authority. GM, good morning po.
1: Good morning, sir.
2: Wala siyang... Wala siyang gana makinig sa banter natin.
1: GM, ano ba?
2: Makipagkwento. Sabi niya, ipapasok niyo ba ako o ipapasok niyo ba ako?
1: Hindi, lalo partner, nakikita mo umaaraw sa labas.
2: Oh,
1: yan. Oh, yan.
2: Ayaw nga, noon na araw na. Very good, ha.
1: Welcome back. GM, alik ka na. Magkakwentuhan na po tayo. Bigyan niyo lang kami ng update. Ano na ang ginagawa ng MMDA? Dahil maraming apektado po sa Metro Manila.
2: Si June Godornes, sabi niya, nagpupumilit ng sumikat ang araw sa Pasig.
1: Ayan,
2: very good. Kaya siguro may pasok kayo dyan. Kami sa Quezon City, nakita na namin yung araw. Kaya lang, partner, bigla makikita mo yung ulap. Ang bilis.
1: Yan nga eh. Oo.
2: Pag nakita niya may araw, kukula-pula ng ulap.
1: Nakita niya yung araw.
2: Sabi niya, lumalabas ka. Mag-iipon-ipon yung ulap.
1: Ang laki ng ngiti mo, ha? Hanggang tenga. Halika nga din eh.
2: Tatakpan. Killjoy yung ulap mo yan eh. Chris, Aberin Icastiano, magandang umaga pati na sa kanyang mister na si Oki. Yan. At si RC Castle, ha? Mayong aga sa inyong dalawa. Good morning po.
1: Good morning. Nais ko lang pasalamatan kasi ano magagalit na naman ang mga amiga ko ng kaibigan ng aking kapatid na si Pam, Paching Hidalgo, Nanette Magno, Chita Rosales, Shirley Torres, Agnes Torres, Corito Sison, Fel Ibarola, Josie Sato at si Mary Grace Piatos. Agkawili.
2: Sabi ni Nomer Barikante.
1: Uy, si Nomer.
2: Naalala mo ba yung Nomer Barikante?
1: Oh, bastos yan.
2: Nakakamiss yung tunog ng timer. Oo nga, ginagamit natin dati tama. Sa SRO, di ba? Welcome back, Ma'am Doris. Nice to see you again. Stay safe, ha? Stay safe, everyone. A reminder daw niya, slippery when wet.
1: Tama ako, di ba? Bastos.
2: Sure.
1: Mga taga-Paranaque. Taga-Paranaque kasi yan si Nomer Barikante. Wala man lang nilagawang kahit kaunting pagtulong. Makipagtulungan ka dyan, Nomer. Maraming binabaha. Imbis na kung ano-ano mga tinetext mo sa amin, batang to.
2: Napakamatampuhi naman ni GM. Kanina kaparambot lang naman.
1: Chawi!
2: Swirl plushy, ang lamig naman ang boses no, Alvin. Hindi naman. Mas malamig pa sa panahon. Thank you. Wow. Ayan na, partner.
1: Ayan na.
2: Pasok mo lang agad, matampuhin yung GM Si GM Undersecretary Nicolas Torre III ng Metro Manila Development Authority. GM, good morning po.
1: Good morning, sir.
5: Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning sa inyong tagapakinig.
2: Ang bilis mo namang magtampo. Konting banter lang. Binitawan mo kami agad.
5: Hindi naman. Nagkatao kasi sabay-sabay na nagtatawagan. Nagkakaputol-putol ang linya.
2: Sige. Diretso na kami. Straight na po. Kasi 6 minutes na lang naiwan sa amin. Ang sabi ko bang nagdeklara na mukhang nag-improve ang flood control measures ng Metro Manila. Ng Metro Manila kumpara sa mga nakaraan USEC. And why did you say that? Anong basehan?
5: Well, ang palagi kasing basehan natin, hindi sa amin galing to, ha.
2: Mm-hmm.
5: Kasi ang basehan natin is yung natural lang na pag umulan, may tubig talaga nangyayari sa kalsada. So, kung naging basehan talagang dapat yan is yung lapad, yung lalim, at yung bilis ng paghupa ng baha. And yun, may mga feedback sa atin na medyo positive tayo doon sa bagay na yun dahil may mga lugar na dating binabaha, medyo ngayon mababa na ang baha at mas mabilis ang paghupa. Kaya masaya tayo na nakikita natin yung mga kababayan at nararamdaman ng ating kababayan ang mga flood mitigation program na ginagawa natin. Opo.
1: So GM, yung mga dating pinpoint natin as flood prone areas, nabawasan na po yan?
5: Yes, sa tingin ko nabawasan yan dahil yun nga, based on the reports, kanina ongoing aming meeting kanina, no? Iniwanan ko lang dahil may meeting, may isang inspection na gagawin dito sa McLaren. Pero kanina, nagko-collate na kami ng kung ilan ang mga baha, gaano kalalim, gaano katagal. So, nakita natin, may improvement sa mga numbers na ating nakikita.
2: Kaya namin natanong yun, alam mo bang walang budget sa flood control sa this year? So, ibig sabihin ko nag-improve pa, huwag na natin budgetan pala. Pantay, nag-improve pala yung condition USEC.
5: Yes po, ang gusto nga natin talagang i-emphasize dito sa MMDA ang sa aming governing principle dito na bago kami hihingi ng panibagong budget, ay sisiguraduhin namin na ang mga dati nang nabili ni Juan de la Cruz ay namamaximum capacity muna bago tayo magdagdag pa ng pera.
2: Nakita nyo po yung sa Paranaque, yung report, nakadalawang report niya yung report.
1: Taga dyan ako eh.
2: Grabe, yung basura. Yusek, nakita nyo, parang napuno niya na yung creek.
1: Wala nang creek.
2: Wala na.
1: Puro basura.
5: Yun nga eh. Kaya tinitingnan namin kung may permit na para mag-reclaim ng lupa doon. Baka reclamation na kanilang ginagawa. Kaya makita natin na hindi pala po pwede yun na mag-reclaim sila gamit ang basura. Kaya pupunta kami actually ngayon yun pagtatanggalin namin.
2: Sino nagre-reclaim yung GM? Sino yung nagre-reclaim?
5: Hindi, you're just making a joke na baka nag-iisip lang ang mga tao doon, gusto nilang gumawa ng bagong lupa roon. Bagong mga basura doon, which is not, hindi talaga
1: ubra. Wag naman.
5: Eh, nakakaabala talaga ito sa trabaho natin, eh, no? Dahil ang pumping station natin, apektado. At pagkatapos, ang ating mga tauhan, talagang nilagay natin, nagdadagdag tayo ng napakaraming resources para tanggalin lang itong mga basura na to.
2: So, paano pong solusyon? Anong naiisip niyong strategy, GM? Kasi year in, year out, yan talagang paulit-ulit na nanawagan yung MMDA. Parang wala naman po nakikinig. Burara pa rin tayong lahat.
5: Hindi ko alam. Si Lorde Disciplina ang daladala at sinelas. Baka mamaya si Tori magdadala ng baseball bat. O yantok muna. Simulan natin sa yantok. At baka may makikinig na sa atin.
2: So, ibig sabihin dapat stricter. Yun ang gusto niyo sabihin. Dapat istriktuhan. Hindi na nadadala sa salita.
5: Dapat istriktuhan. At ang ating mga kababayan ay makisama na mapaintindi na kailang makisama dahil sila rin ang tatamaan itong nangyayaring pagtambak ng basura rito.
1: Huwag na po kayo magbait-baitan, General.
2: Yeah, mayantok na nga rin siya.
1: Pero ang ano ko dyan, isa pang dapat na ako, nagmamagaling lang ako, nagdudunong-dunungan. Pero siguro dapat panahon na para taasan po yung multa doon sa mga lumalabag sa batas na bawal kahit saan magtapo ng basura.
5: Opo, talagang yan. Strikto ang pag implement natin yan. Pero talagang, siyempre, mga tao natin, napakarami rin ang tao natin at kailangan bantayan din talaga, tulong-tulong, pati ang mga opisyal ng barangay, ang ating local government, at iba pang mga kinaukulan para matigil ito. Andito ko yung society, talaga namang, akala mo nga, nagre-reclaim sila ng, yun nga eh, nagtatambak nila. Gusto yata ang gawing lupa ito at nagtatayo sila ng building sa gitna nito. Talagang wala ka na makita ng tubig eh. Pasura lahat.
2: Opo. So, sana nga po,
1: maaksyonan. Anong niyayaw-yaw mo, partner?
2: Dek ako, hindi sa penalty, GMA. It's the certainty of being caught. Yung talaga mahuhuli at walang papadrino system na palakasan na GM.
5: Opo, yun talaga. Yun talaga ang gusto natin gawin ngayon. It's really disheartening to see. Napakarami talaga ng basura nito. At ang mga basura na to, hindi ito natutunaw eh. Styrofoam, plastic, yung mga bote, pet bottle, may helmet pa tayo nakakita rito.
1: May kama nga po.
5: Nakita sa isang site.
1: Opo, GM, may kama?
5: Come again?
1: Mayroon nga pong kama na itinatapos.
2: Sofa, kama, lahat.
1: Pwede ka na magtayo ng bahay dun sa creek.
2: Ayan.
5: Ayun na. Baka yun nga ang gusto nila gawin dito. Magpapan ng bahay. Andito na ang mga appliances.
2: Po. GM, isa na lang. Maubusan tayong oras. Yung nag-collapse na wall sa may Ayala, ay sa may Forbes, partner, yung gilid ng Forbes, na-determine na ba natin kung kanino yun? Sa inyo ba yun? O sa Forbes Park residence?
5: Under investigation ho yun. At ngayon, inaalam muna ng DPWH kung sino may-ari nun, whether it's a government project na luma or dating or ginawa lang ng private entities na para sa kanilang security. So, ongoing ang investigation dyan at i-update namin kaya pag nakakuha kami ng kompletong impormasyon.
2: Bakit ang tagal po i-determine kung private o public yung property? Sabado pa po nangyari yan, di ho ba?
5: Baka hindi ho ako nakakuan, ano? Hindi lang ako na-inform kahapon kasi Martes na ngayon. Baka kahapon, although walang pasok buo kahapon, baka ngayon ma-determine na sa first day ng offices, sa Office of the Building Official, kung kanino talaga ang, kuan na yun, kung kanino talaga ang project na yun.
2: Opo, Opo, kasi pero papalitan na po 'yon. Yung nag-collapse na 'yon, sino magpapalit ngayon? Yung private o yung ayo pardon na kung naglalakad ka doon na timing. Sino magpapalit? Sino magpapalit noon?
5: Alamin muna namin kung kailangan pang ibalik ang pader na 'yon kasi may nabalik may nang matanggal ang nang matumba ang pader na 'yon. Merong double wall sa loob na mataas din at matibay din. Kaya baka nga hindi na kailangan ibalik 'yon eh.
2: Ah, so meron din palang isa pang wall.
1: Ah, ganyan.
5: Opo.